0: Mayor. So hindi pa to ginawa ng ating kongreso. Ito po ay presidential decree lamang pero kinikilala ito bilang bahagi ng ating batas. At muli, ang pinagbabawal nito ay usapin ng game fixing, betting, point shaving at game machination. Hindi, ang batas na ito ay hindi pa nare-repeal. Kaya't sa ngayon, ito ay umiiral pa or subsisting. Bakit mahalagang malaman natin ito? Dahil lagi nating binibigyan ng diin ang noble purpose of sports, no? Uli, recap lang natin. Ano nga ba ito ayon sa ating saligang batas? Healthy and alert citizenry, total human liberation and development, patriotism and nationalism, and acceleration of social progress. Ang aking palagay, ang aking opinion, hindi magkakaroon, hindi natin matatamo ang noble purpose of sports kung merong dayaan sa sports. Kaya kailangan malinis ang sports, iwasan ang korupsyon, ang dishonesty sa sports, sa resulta ng sports. Ano ba ang nagiging konsiderasyon para ikaw ay mandaya sa sports? Siyempre, ito ay pera or merong kapalit, merong posisyon, anything of value. Kaya't hindi ka naman mandadaya for cheating sake. No? Alam, meron kang makukuha or pwede rin namang pride or power or medalya. Pero hindi lang not necessarily pera. So sa ilalim ng PD 483, maliwanag dyan ang mga katagang morality, no? Immoral ang pandaraya. Proteksyon na natin ng ating kabataan sa usapin ng pandaraya or pandarambong, no? Or any game fixing or fraudulent act. Alam mo, nung nilabas ang PD na ito ni Pangulo Marcos, no? Tila talamak ang pandaraya sa basketball. Kaya at medyo highlighted ang basketball nung panahon pa no, yung 1974. At ito nga ang nangyari nitong 2 weeks ago. So, maliwanag, meron tayong batas sa usapin ng game fixing. Ang tanong ngayon, ano bang sports ang saklaw ng batas na ito? Sabihin na natin, lahat po ng sports ay covered. Bawal po ang game fixing para sa lahat ng sports. Although under PD 483, may mga binanggit na mga sports. Basketball, volleyball, softball, baseball, chess, boxing, high alay, pati sipa, no? Pati sipa covered nito. Pelota, yun pa yung uso nung panahon na yun, no? Kaya dinagdagan pa car racing, ping pong, or any other individual or team contest. Pero maliwanag, sa PD, this will cover all sports. Ang isa pang tanong, sino ba ang covered nito? No? Professional athletes ba? Ang sagot po ay lahat. Ang game fixing, betting, or any form of sports cheating or corruption is not confined to professional athletes. So, alam natin, no, napag-usapan na natin, bukod sa professional athletes, meron tayong national athletes, meron tayong student athletes, meron tayong mga recreational or local government athletes. So, saklaw po yan, even club athletes. Lahat po ng atleta ay saklaw ng batas na ito, hindi lang po sa usapin ng mga professional leagues. Ngayon, pag-usapan na natin, ano ba ang game fixing? No? Game fixing is defined under this presidential decree. Kasi alam naman natin, hindi natin alam ang resulta ng isang contest or sports. Siyempre, gusto natin mananalo. Pero kung sa game fixing, dahil inaayos mo yung sports, inaayos mo yung resulta, ginagawa mong predictable ang resulta ng sports. So any activity or pambabay or pagbayad or any agreement that will predict the outcome of the event or the sport, then yan ay pandaraya. At syempre, kung merong kapalit yan na pera or employment or pangako. So, ang sports kasi, of course, gusto natin nananalo sa basketball, may points, halimbawa sa tennis or any other sport, sa track and field, huwag natin ipipredict. Kailangan honest playing skill. At syempre, layunin naman ng bawat panig na manalo. Ano pa ang pagbabawal? Pamumusta or betting? Bawal po yan. Of course, merong mga sitwasyon na legal ang betting, legal gambling. Katulad ng hayalay, legal po yan, or horse racing. So may mga sports na pwede naman magpustahan, like, or, well, cockfighting, hindi naman siya sport talaga, pero pwede ang pustahan sa usapin ng sabong. Pangatlo would be point shaving, no? Ibig sabihin ng point shaving, again, predictability na lang. Deliberately, halimbawa, ang pustahan ay si atleta, si at Mr. X, gagawa lang siya ng 10 points, no? So pinipredict, sinishave na niya, pwede pala siyang gumawa ng 15 or 20 points or pero ang gagawin niya, dahil ang pustahan ay 10 points lang, so 10 points lang, or ang score mo sa isang game ay dapat within this particular range lang, or mag-ending sa 2 or sa 4. So yun, so deliberately nagbabawas ka ng puntos at hindi yon honest play. At pang-apat, ito yung mas malawak na pagbabawal, ito yung tinatawag nating game machination, no? Anything unfair, any dishonesty that you want to influence the result. Yan po ay pinagbabawal. So yan po ang mga pagbabawal na activity sa ilalim ng PD 483, game fixing, betting money, point shaving, at game machination. Ano ba ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nag-oversee, na dapat walang dayaan? Dahil binanggit nga natin kanina na ang pandaraya sa sports will cover all athletes. So syempre, for national athletes, kailangan may maliwanag na patakaran ang ating mga Philippine Olympic Committee, no? Sa usapin naman ng professional sports, ito nga, napag-usapan namin nung dumalaw ako sa Games and Amusement Board kay Chairman Rivera. So for professional athletes, GAB po yan, Games and Amusement Board. Sa usapin naman ng ating mga student athletes, syempre po, ang DepEd ang para sa grade school and high school, at ang ating Commission on Higher Education would be for higher education institution, colleges, and universities. Local governments din, dahil alam natin, isa sa mga responsibilidad ng local governments ay magkaroon ng annual games. So pwede rin magkaroon ng dayaan dyan. At syempre, ang ating Department of Justice, mahalaga ang kanilang ang kapangyarihan na mag-prosecute at mag-imbestiga kung nagkaroon ba ng game fixing ayon sa PD 483. Anong epekto pala kung ikaw ay nag-fix ng isang laro, no? Ayon sa PD 1602, ang informant or informer, yung nagsumbong, makukuha niya 20%. Kung meron mang ma-recover, na meron mang na-forfeit si ang gobyerno, no? 20% noon mapupunta sa ating informer or informant. So siyempre, alam naman natin, pag ikaw ay naging informant, pwede kang may risk din yun sa'yo, dahil ikaw ang nagsumbong, lalantad ang iyong pangalan, gagawin kang witness. So siyempre, may panganib din sa iyong buhay o buhay ng iyong kamag-anak. Pero maliwanag sa batas na meron kang pabuya, meron kang reward na 20%. At ano ba ang parusa para sa pag ikaw ay nahuli at na-convict ng game fixing, game betting, betting money, or point shaving? Kulong at fine. At medyo ang kulong ay anywhere from 2 years, 4 months, up to 10 years. Depende kung ano ang how grave yung iyong ginawang pandaraya. So yan po ang ating mensahe sa ating mga nakikinig, sa ating mga atleta. Again, hindi lang po para sa mga professional athletes. Honesty, yan po ang pinaka-respeto, yan po ang pinakabuod ng batas na ito. Ang sports ay napakahalaga, lagi nating ine-emphasize na ang sports ay hindi lang pang sports, no? Tuwing tayo nagbibigay ng seminar, ang pinagbibigay din ng mga attendees, no, ang sports ay bahagi ng character formation. At kaya't wag po natin gagawin ang pandaraya. Muli, ano ang pinagbabawal ayon sa batas na ito? Game fixing, pinipredict mo ang outcome. Betting money, pustahan sa sports. Pangatlo, point shaving, deliberately binabawasan mo ang pwede mong gawin or yung time na pwede mong maklak. Or any other form of fraud na will influence the result of the competition or contest. Uli, ulitin natin, ito po ay covered para sa lahat ng atleta. Hindi lang po for professional athletes. So yun lamang, Partner Judith, I hope nakatulong ang ating diskusyon para palawakin ang kaalaman ng mga nakikinig, hindi lang sa larangan ng sports, na meron palang batas na nagbabawal ng korupsyon or pandaraya sa sports, Judith.
1: Salamat, Attorney. Muli sa napakaganda na topic na ito. So, PD number 483. Again, sino ang mga pwedeng managot? Sino ba yung mga involved? Isa-isahin natin, Attorney, if and when lang ha, na may mapatunay na game fixing. Sino-sino doon?
0: Bukod sa atleta, kasi siya yung nandaya, no? Siyempre, kasama rito ang mga coaches, ang officials, yung mga mamumusta. Kasi normally, may ahente yan. Yung iba naman dyan, hindi didiretso sa atleta. So, may participation si coach or si official. Kaya nga itong ginawa nga nung liga, no, 'di ba, sinuspend na nila, binan na nila ang hindi lang yung mga atleta pati yung mga coaches. So yun ang pwedeng maparusahan. Syempre magkakaroon pa ng investigasyon ang Games and Amusement Board, at kung sakaling magsampa ng kaso sa paglabag ng PD 483, so meron siyang karampatang kulong at fine, Judith.
1: So, ibig sabihin, lahat ng nandoon sa game, if and when yung investigasyon gumulong, pwede rin yung mga technical officials? Pwede yon, Attorney? Mapatawan din?
0: Oo, lahat ng nag-participate. Siyempre, marami magtataka. Halimbawa, nabalitaan ko yung announcer nung game na yon, no? Bakit walang ginagawang puntos for 8 minutes? So, pwede siya maging testigo. Hindi naman siya naging lumahok sa pandaraya, siya nga yung parang nagsumbong or nag-put on notice sa lahat. So, again, kung sino yung nandaya, kung sino yung nag-shave ng points, kung sino ang lumahok, kung sino ang pumusta, yan ang pwedeng managot, Judith.
1: Kung sino ang pumusta, di ba? At
0: correct.
1: Marami na, alam mo, hindi man nagkakaroon ng investigasyon. Minsan katuwaan lang pumupusta eh, yung mga kaibigan natin, Attorney. Bawal pala yun?
0: O, yung pagpusta na para ma-impluwensyahan yung resulta. No? Kasi hindi naman, alam mo, medyo talamak ngayon ang pustahan sa mga sports. No?
1: Yes.
0: Maraming, at yan ay bawal. Pero alam mo naman, kahit bawal, maraming gumagawa. Pero iba pa yung pustahan by itself could be an offense. Pero yung pustahan, bibigyan mo ng pera si atleta. Kasi di ba pustahan, tayo-tayo lang eh. O kung sino manalo, ito yung makukuha.
1: Eh.
0: O iba yung pupunta mo si atleta, babayaran mo si atleta. Atleta, magpatalo ka ha. Or hanggang ganitong puntos lang ha. Yun, dun papasok yung pinag-uusapan nating sports corruption. Iba pa yung sports betting, no? Ito yung gusto mong impluwensyahan ang resulta. Pero papasok siguro yung betting dun sa betting of money, no? Kasi nakalagay dito betting of money to upon the result of the game. So so bawal din siya.
1: Kabuuan, generally it's bawal talaga, no, Attorney?
0: Correct.
1: Ano
0: except
1: ang parusa?
0: For, except for certain regulated sports like yun nga horse racing or high alay, yan pwede yan. Pero ang general rule, walang pustahan dapat sa sports.
1: Di ba ngayon may mga lumalabas pa na yung betting apps, di ba?
0: Correct. Ayan, ginagawa nilang nililegalize nila ang certain hindi naman sa sports pero certain activities, no? So again, pag napunta sa sports, baka saklaw ng PD na ito, Judith.
1: dapat maingat tayo. Ano po yung parusa, attorney?
0: Kulong at fine. Ang pinaka-minimum na kulong ay 2 years, 4 months, and 1 day. At ang pinakasagad would be 10 years, Judith.
1: Bigat-bigat din ito. At yun ang ano, ang isa palang common dito para magsumbong, dahil alam natin na hindi ito maganda, hindi magandang ehemplo, wala talaga ang noble purpose ng sports. May pabuya pala, 20%, oh, attorney?
0: 20%. Kung merong mafo-forfeit ang gobyerno, eh paano kung wala? Kaya't wala rin. Pero alam mo, ang curious nga ako kung meron nang nakulong at meron nang nahusgahan sa game fixing, ano? Baka yan ang kailangan nating i-research. Kung meron na bang naparusahan. Kasi alam mo naman, sa game fixing, lahat, halos maraming involved eh.
1: Hirap so, mapatunayan talaga, di ba, attorney?
0: Correct. Kahit alam nating nangyayari, ang tanong, meron bang magsasampa? Meron bang magtitistigo? At kaya, pero magandang malaman ng lahat na bawal ang pandaraya, bawal ang betting sa larangan ng sports.
1: Hanggang saan ba ang parusa nga na natamo na noong mga liga, ika nga, na may sinabi na game fixing? Hanggang suspension lang ba? Hanggang banning lang ba of the team? Tapos period na, tapos na ang usapin.
0: So pwedeng tatlong antas ng parusa, no? Yung isang antas, yung liga itself. Pangalawang antas ng parusa would be Games and Amusement Board. Baka tanggalan ka ng lisensya. Pangatlong antas ng parusa, itong criminal offense, itong ang PD 483, na aabot yan sa korte. So pwedeng tatlong antas ng accountability ang involved dito sa sports corruption, Judith.
1: May naiisip ka pa ba na dapat na idagdag if and when, dahil matagal-tagal na itong presidential decree na ito, baka may iba pang batas dyan na pwedeng ma-revise para pa magkaroon ng ngipin ang ating laban sa game fixing?
0: Siguro gawin nating mas mabigat ang parusa kasi medyo mababa ito. Itong usapin ng game machination, medyo malawak din siya. Any pandaraya sa usapin ng influencing the result, medyo malawak na siya. Siguro sa aspeto rin ng paggamit ng social media, baka magandang maidagdag dito, no? So 1974 pa ito. So medyo matagal-tagal na. So baka magandang ang ma-update. At pero after nangyari yung sa liga na yon, tila wala na naman ang hindi na naman na pag-uusapan. Kasi nga talamak. Mukhang maraming gumagawa nito. Kaya let's just play along. Yun ang nangyayari.
1: Yes, so ito po isang warning, isang paalala sa atin, di ba? So salamat sa Legal Playbook sa patuloy mong pagbibigay, attorney, na mga aral at mga paalala sa ating mga kababayan. Okay, attorney, umpisa na natin. Umpisa natin ang ating mga updates. Nakita ko nga ang pagbisita mo sa Games and Amusements Board. Kailan po ba yan? Ano po ang naging topic natin sa pagdalaw?
0: Oo, alam mo ba kaya ako nag-reach out sa kanila? Dahil ako ay nag-aaral at naghahanda para sa aking seminar this coming Saturday. This Saturday kasi yung Module 5 ng ating programa with Philippine Sports Institute. No, ang topic ay professional athletes. So sabi ko, kailangan kong lamanan ang PowerPoint ko. Kaya ako ay pumunta at nag-message sa ating chairman ng GAB. So ako naman ay pinaunlakan, binigyan nila ako. Kasi nabalitaan ko sa social media rin na meron silang nilabas na handbook about processes. Paano ka makakuha ng lisensya, paano magpa-accredit ang new sports. Kaya nung binasa ko yung handbook na ito, marami akong naisama dun sa aking PowerPoint presentation. Kaya yung aking presentation for this coming Saturday, medyo mas malaman na compared to before. At marami pa kaming napag-usapan, no? Balak maglabas ng GAB ng kanilang rules. So ako ay nagpresenta, kung gusto nyong i-review ko yung rules at magbigay ako ng input. So very happy naman sila. Isa pa, baka magkaroon ng seminar ang GAB, no? Katulad ng ginagawa ng PSI at PSC, baka ang GAB ay magkaroon ng seminar or forum para sa mga professional athletes and even coaches. So naging very meaningful and productive yung meeting na iyon. Kaya't looking forward to my presentation this coming Saturday sa professional about professional athletes. So that's ikabit ko na lang, so yun na yung fifth module ng PSI forum, ng PSI course on sports law and governance. So two more para dun sa core subject. So ang next topic would be coaches, napaka-interesting na discussion. At syempre mga event organizers. So yan yung ating mga last two topics for the core modules, tapos mga electives na. To our participants, kung kayo'y nakikinig, makita-kita tayo this coming Saturday. At pwede pa kayo mag-enroll. Kumontak lang po kayo sa PSI. Sa aking Facebook account, kakapost ko lang po kahapon ng QR code.
1: Yes.
0: Para sa gustong magrehistro. So, may panahon pa po.
1: Okay, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page ni Attorney. Na-share din po natin. So, nandun ang QR code. Yan po is sa PhilSports every first and third Saturdays of the month until June 12. Tama, Attorney?
0: Until September, yes.
1: December, at least lahat. Di ba?
0: Correct. December up to pati yung electives kasama. Kaya't magkakaroon tayo ng Christmas party at awarding ng... Kasi pag nakompleto mo nga yung core modules plus three electives at pumasa ka sa comprehensive test at pumasa ka sa yung paper, then gagawaran ka ng certificate of completion, hindi lang certificate of attendance.
1: Kapag hindi ka pumasa, attorney?
0: Better luck next time.
1: Okay,
0: kaya,
1: pero
0: ano,
1: hindi...
0: Maraming na-challenge at nag-aaral dahil every module merong quiz. So the last 30 minutes of yung 3 hours na seminar ay merong quiz. Ito nga, yung iba pumapasa, yung iba bumabagsak, yung iba bumabawi sa next. So kailangan kasi 80% yung total for all the quizzes, Judith.
1: Pero alam mo, kahit hindi mo maipasa yan dun sa mga quizzes mo, one or two ideas, info na nakuha dyan, win-win, ano na yan, para sa'yo, win-win sabihin natin scenario for every participant.
0: Correct. Very appreciative nga lahat ng participants dahil every module, meron silang natututunan, meron silang takeaway, kasi nga every module dahil legal course siya, maraming batas na pinag-uusapan. Yan naman ang ating layunin, pati layunin natin sa programang ito, Judith. Ang sports law ay para sa lahat, Judith.
1: Definitely. Okay, punta natin ang mga iba pang mga balita. At panalo po, yung obstacle course, diba natin, ay nakakuha ng medalya. World Championship 2026, attorney, congratulations!
0: Itong ating mga team events, diyan tayo medyo namayagpag, kaya't pauwi na sila at naghahanda for the next event. So ating mga kabataan lalahok sa event sa China, kaya yan po ang pinaghahandaan ng ating mga youth obstacle sports, Judith.
1: Sa ano to? Sa Ireland, di ba nangyari yung OCR World Championship? Tama ba?
0: Correct.
1: Itong sina Jeffrey Hino, sina... Abahan, sina Nokyaw, sina Biolones, attorney, sa
0: correct.
1: Ireland ba yan?
0: Itong last weekend lang sa Ireland. Kaya yung ating long and short obstacle sports national team ang lumahok sa event ng World Obstacle.
1: Okay, how about sa climbing? Parang the other week may nabanggit ka na pwede pa, baka maihabol come the Japan Games, tama ba?
0: Oo, merong naihabol isa. Kaya nung in-evaluate ng federation, ng International Federation, meron pang isa. Kaya ngayon, kaya masaya din kahit papano ang aming samahan at ang POC na magkakaroon pa kahit papano ng isang female athlete para sa Asian Games sa sport climbing. At medyo Ang good news sa climbing, wag lang mausog, ay mukhang magkakaroon ng maraming climbing facilities within Metro Manila and outside Metro Manila. Once concrete na yon, ay ibabalita natin, Judith.
1: Okay, kasi Olympic sport na po ang climbing. Kaya yan, nandiyan na rin suporta ng iba't ibang mga organisasyon. Okay, so what else? Masters Games, Masters Athletes Competition, mukhang nakaplan siya na at may schedule na yun sa Baguio, attorney?
0: Oo, October 23 to 25. Ito yung Asian Masters. Kaya tayo'y naghahanda para dyan. At for next year, hindi lang for athletics, for all sports. Ito yung World Masters Games sa Japan sa darating na Mayo. So lahat po yan ng sports, hindi lang athletics. So hopefully magkaroon tayo ng delegasyon galing sa Pilipinas na lalahok. Kasi ang isa lang ang requirement para makasali ka sa World Championships would be age. Kaya if you are within that age bracket na 5 years, yan lang po ang kwalifikasyon. Kaya nga pinopromote ang sports for all, lalo na sa masters and seniors ng World Masters Games.
1: Pareho ba yon na pinaghahandaan mo, attorney? Nakita ko porke masama nga ang panahon, puros indoor training ka, ang dami yata ng panahon mo para magsanay.
0: Kasi yung talagang kung yung mga priorities mo, hahanapan mo talaga ng panahon, Judith, rain or shine.
1: Definitely. Okay, and may good news ka rin, di ba mukhang babalik na ang batas et al? Tama ba?
0: Tama, sa Newswatch, babalik na, kaya tang next episode namin ay tungkol sa upcoming election of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa September 14. Kaya't sa mga nakikinig ng mga botante sa BARM, ito ang pagkakataon nyo lumahok sa isang milestone election. This is the first election para sa ating BARM Parliament. Sa BARM po, may BARM Parliament. Hindi po siya presidential form of government. BARM Parliament po yan. So ang mga membro, ang 80 members ng BARM Parliament will choose their chief minister. Kaya't ito po ang kauna-unahang eleksyon para sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.
1: Okay, naiiba ang setup, ano? And of course, attorney, pickleball ni attorney Jess Agra at ng Parañaque. Anong latest, Maharlika Pickleball?
0: So, Titans ang aming team name. Kaya ang deadline kasi pag-submit ng pangalan sa Liga at sa GAB ay sa April 14. So by next week, meron ng official roster ang Parañaque Titans. Kaya announce din natin yan sa susunod na programa natin, Judith.
1: September 14? You mean September 14
0: Ay, sorry,
1: ang deadline?
0: August 14.
1: August 14. Okay. So yan, at least malalaman na natin. Okay. So napakaraming ganap. Saan pala magiging home venue ng Parañaque Titans?
0: Well, right now sa Tela Park in Las Piñas. So pero ang gagawin nitong liga, parang yung basketball liga rin ni Senator Pacquiao, umiikot 'yan, no? So up to end of the year.
1: Malakihan 'yan. So attorney, maraming salamat po muli sa panahon ninyo. And of course, ang newsletter ni attorney, 'di ba? Libre po 'yan. Pwede nating balikan ang lahat ng mga tinatalakay niya sa Legal Playbook. Again, ang paalala sa ating mga kaibigan at sa ating mga kababayan, sports and law.
0: Huwag mandaya sa sports. 'Yan ang pinag-usapan natin kanina. Merong umiiral, talamak at hindi nakakaalam na bawal pala ang game fixing, bawal pala ang betting, bawal pala ang point shaving. Yan po ay may karampatang parusa. Ang sinusulong natin ay honest, clean sports para makatulong ito sa noble purpose of sports. So muli, maraming salamat sa sumusubaybay ng ating Legal Playbook sa Sports Radio. Until the next episode, marami pong nangyayari sa sports. At lahat po ito ay merong kinalaman sa sports law na kailangan nating pag-aralan sabay-sabay. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
1: Maraming salamat. Si Attorney Al Agra, ang ating sports law professor, ang ating National Sports Association leader at ang ating master's athlete. Hanggang sa susunod.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
1: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
0: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
2: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
0: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
3: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
0: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
4: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluhan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news
8: o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.

0: din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa Nag-iisang Sports Radio 918.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, October 5, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa ating Warcast DOS na nakabahagi rin sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts available mula sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel. You can also visit our official website, radiopilipinas.ph/sportsradio. Maaari nyo rin po kaming mapanood ngayon sa ating PTV channels available, free-to-air channel PTV4, digital channel of For the Box channel 12, mula sa TV Plus naman ay channel 4, and of course sa ating Sky Cable ay channel 29. 13 araw bago ang opisyal na pagbubukas ng Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Dalawa sa ating special guest yung ating Asian Para Games bound Philippine Para Table Tennis players. Sa unang bahagi po, makakasama natin si Lee Manginsay, ang isa sa ating flag bearer sa paparating na opening ceremony nitong 5th Asian Para Games. At sa second part naman ay si Noriko Batuhan, ang ating bronze medalist na nakalipas sa 13th ASEAN Para Games mula po sa Thailand. So mamaya yan, syempre. At the same time, ang latest update din patungkol sa ating Team Philippines, dahil kanina ay nagkaroon ng alignment meeting mula sa PhilSports Complex sa Pasig City, at doon nga po ay nakapanayam po ng ating kasamang si John Mogol ang mismong chef de mission ng ating Team Philippines, si Sir Francis Kiko Diaz. So mamaya po natin ibabahagi yan. But of course, ang pinaka-latest no, na Paris Sports Updates muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Mula dito sa National Council on Disability Affairs, naging abala po no, ang NCDA kamakailan, kung saan ang isa sa pinagkaabalahan ay ang pagdalo dito sa Regional Policy Dialogue on Disability Inclusive Supply Chain Resilience. No? Ito ay naging bahagi ang NCDA Executive Director na si Glenda Gelova o Relova, kasama si Randy Calcena, ang Regional Program Coordinator, at sila po ay naging bahagi na itong isang pong dialogue na ginanap po sa Singapore kamakailan. So, layon po na itong dialogue ay magkaroon ng lecture, panel discussions, and workshops. No? And tampok syempre dito yung iba't ibang mga leaders po mula sa iba't ibang party po ng Asia. No? Samantala, yung isa rin sa pinagkaabalahan na itong NCDA nagkaroon po sila ng pagsuporta mula doon sa 8th anniversary nitong Muscular Dystrophy Association of the Philippines, no? So last September 26 naman ginanap po yan. Nakita ko doon sa mga pictures din, no? Ay naging bahagi rin, umattend din yung some of our national team members, no? Mula po sa BOSHA, yung ating ASEAN Para Games medalist na si Dr. Kat Hernandez, nakita rin po natin doon. And syempre, yung tema naman na to for this year is Stronger Together for a Brighter Tomorrow, Empowering Every Journey, Strengthening Every Dream. At dito nga, nasa mahigit 200 participants naman yung nakilahok again for the 8th anniversary, no, netong Muscular Dystrophy Association of the Philippines. So again, happy anniversary. At the same time, congratulations, so, sa lahat ng mga bumubuo, no, para dito sa celebration na to. And of course, another thing, no, with the NCDA, layon po, no, ng Department of Education na talagang palakasin, no, i-strengthen yung Filipino Sign Language Instruction for Deaf Learners. Alam nyo, very important ito, no, dahil meron din tayo actually mga athletes, no, na talagang sign language, no, and with that, no, kapag talaga napaigting ito, mas marami yung makakapag-communicate na with some of our deaf learners, no. So magandang hakbang ito from the Department of Education. Syempre nandiyan din, no, yung mga partner agencies niyan, no, ng DepEd, para sa ganun ay talagang mas marami pa, no, yung matuto. And sabi nga natin, no, very inclusive din yung communication with our deaf learners. And ito, last but not the least, this or tonight, no, at 6 p.m. ay magiging bahagi po, no, ang SM Mall of Asia Arena nitong celebration ng UN Month 2026 launch. So, lighting the way for disability inclusion at SM Mall of Asia Globe, mamaya po yung 6 p.m. So, nakabahagi, no, mula sa official Facebook page, no, ng NCDA. Meron po dong QR code, maaari kayong mag-register at mamaya ay sabay-sabay na iilawan yung SM Mall of Asia Globe, no? At talagang magniningning yon. Again, ito ay ayon doon sa celebration po natin ngayon ng United Nations, no, Month 2026. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ng ating Para Games Hour program. Sa ating pagbabalik, maririnig po natin ang latest patungkol sa ating Para Team Philippines na sasabak sa Asian Para Games. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya cold, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, 13 araw na lamang bago ang opisyal na pagbubukas ng 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At kanina nga, gaya nga ng na-mention natin kanina, ay nagkaroon na ng alignment meeting no with the members po no ng koponan na lilipad papuntang Aichi, Nagoya, Japan. At kanina po no ay na-corner no ng mga media friends po natin ang mismong chef de mission ng Team Philippines, Francis Kiko Diaz. Ito po ating panoorin at pakinggan. Ano kaya yung latest patungkol sa ating Team Philippines? Narito po.
9: CDM, huwag natin sabihin forecast siguro. Goal na lang, goal. Kasi yung huli hangsyo, parang 10 tayo na. Pero 8 of 8 came from chess. So, right. Ano yung... May walang chess ngayon. Right. So, ano yung goal mo? Goal ng team. How do you see the team will fare in the goal?
10: Okay, thank you. Definitely, in terms of medal output, at lalo-lalo na yung pinaka-asam-asam natin na gold medals, our campaign will definitely be affected because of the pulling out of chess event in the Asian Para Games. No? Alam naman natin na previously, as you mentioned, in Hangzhou, most of our gold medals actually came from the Para Chess event. However, having said that, we are actually looking at around 4 to 5 very bright potential. Okay, I'm being very optimistic here. But we have 2 in para swimming, 2 in para athletics, and Alain Ganapin in para taekwondo. So far, these are our top probable gold medal winners. All of these 5 were gold medalists in the ASEAN Para Games in Thailand, in Nakhon Ratchasima. So, in swimming, of course, we have Ernie Gawilan and Angel Autumn. Angel Autumn in the last Paris Paralympic Games was just around 2 seconds away from a podium finish. Hindi lang natin alam kasi ibang klase yung swimming production ng China eh. Every cycle ng Asian Games at ng Olympic Games at Paralympic Games, meron sila lagong bagong player. No? Pero kung yung makakalaban ni Angel, as researched by our Coach Tony of swimming, hindi ganun kalayo yung time ni Angel para mag-podium siya. In para-athletics, we have one very good chance in women's discus throw. Si Aliana, she's a gold medal winner in the Thailand Para Games. Nag-transition siya from ating gold ball to women's athletics. At first campaign niya doon sa Thailand, gold siya kagad doon sa event niya. So she's one of our hopeful. And then there's a male 23-year-old na mas bata sa wheelchair javelin din natin siya. Potential winner. And of course, Alain Ganapin, who did very well in the last World Para Taekwondo Championships, is a potential podium winner natin sa Asian Para Games. So hopefully that's the scope. The others, it's a tall order, but everyone is very much prepared. The Philippine Sports Commission has fully supported all the international campaigns and pathways we had for all our players, and we were ones who enjoyed the refurbished PSC pool, and together with the dormitory, we were the first one to be able to use this facility after it was renovated to the auspices of our First Lady, Lisa Araneta Marcos, and our PSU Chairman, Papa Rico.
9: Speaking of Chairman, other PSU officials, kasama ba sila?
10: The point person from PSC is just finalizing the travel arrangements of our PSC officials. But similarly, like what they did in the Asian Games natin, pupunta rin sila para personally supportahan ating mga atleta sa Asian Para Games.
11: Din, for the record, we have how many athletes?
10: We have a total of 69 athletes.
11: Qualified athletes, yeah.
10: Qualified, yeah.
11: And how many coaches?
10: For the coaches, we have 40. A little less than 40. So the total delegation is 139.
12: Coach, there's been an influenza alert sa Japan, yeah, sent by the organizers din ng Ayunagaw. Right. Ano po yung steps na...
10: The alert was given early on to all the participating countries in the Asian Para Games. So we relayed this. Meron naman kaming internal memo for everyone to personally look after their health. Of course, traveling with masks are highly suggested during the games. Iba yung pag-iingat, definitely. Yeah, meron naman tayo ng supply sa kanila.
12: Yung complete list ng athletes natin, Coach, maybe after the final delegation registration ba yun?
10: Yeah, after tomorrow, during the final online delegation registration meeting, we'll be able to send that.
4: Panood at napakinggan ng chef de mission ng ating Team Philippines, Francis Kiko Diaz. So yan ang latest patungkol sa ating Para Team Philippines delegation na sasabak sa 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So composition ng 109 team delegation, 69 para athletes, and of course 40 officials and coaches. No? So after tomorrow, yun yung magiging final delegation meeting. No? At doon nga makukumpirma na sino-sino ba itong national team players natin nakakatawan sa ating bansa. Samantala, siguro, ano lang tayo, no? Quick break lamang po tayo. Sa ating pagbabalik, makakasama na po natin ang isa sa ating flag bearer na si Lay Manginsay. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: At nagbabalik ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, welcome na po natin our Team Philippines flag bearer na si Lay Manginsay. Hi Lay, welcome to the program.
13: Hello po, good afternoon, Miss Ahead.
4: Yes, Lay, of course, congratulations! Isa ka sa napili, no, bilang flag bearer ng Pilipinas, especially dito sa opening ceremony ng 5th Asian Para Games. Gaano kalaking bagay ito para sa'yo?
13: Of course po, it's a very big deal po talaga to para sa akin. It's a huge honor to carry again the Philippine flag and to represent the Philippines. It means so much to me because I'm not also, you know, carrying just a flag, carrying myself, but I'm also carrying the hopes and the dreams of the para-Filipino athletes. So the Philippines, my family po, yung teammates ko, coaches ko, and to the people who supports me. Bakit yun?
4: Ano bang mas nakaka-pressure, Lay, yung maging flag bearer o yung mag-compete? Alin dun yung mas kinakabahan ka?
13: I think po, yung maging flag bearer po siguro. Kasi right now, yung mindset ko ngayon sa napapractice ko na po yung match plays ko with other athletes. Kaya in terms of competing po, medyo nakaka-okay na po yung condition na po. But Ngayon po, nagulat po ako kasi earlier ko lang po talaga nalaman na isa ako sa maging flag bearer, kaya where I'm still in a state of shock po right now and overwhelmed po.
4: Tsaka second flag bearer duty mo to, di ba? The last time was in Dubai during the yes. Asian Youth Para Games. This time, si Lay Manginsay ulit. But of course, talk about your preparation. Sabi nga natin, 13 days na lang bago yung official na pagbubukas ng 5th Asian Para Games. Handa ka na ba, Lay?
13: I can say na yes po, handa po.
4: Yes. Of course, I believe ito rin yung first Asian Para Games campaign para sa iyo, 'di ba? Yung level na to, ibang level na naman to kumpara dun sa mga nasalihan mo, Asian Youth Para Games, ASEAN Para Games. Paano mong inihanda yung sarili mo mentally and physically for the competition?
13: So, right now po, we're focused po talaga sa holistic preparation. Of course, aside sa we're detrain kami with our coaches with the techniques and strategies, but we're also preparing physically and mentally po. Physically, we're also doing strength and conditioning, usually with Coach Paolo, and we're also doing sports psychology with Coach Miko po to perform well po and better. And we're also doing tune-ups po with different universities here po.
4: Wow, talagang maganda yung preparation, no? And ano yung tingin mong, ano ba, mas inspired ba si Lay ngayon? Sabihin natin, mas may confidence ka na, lalo na, di ba? Nagsunod-sunod yung mga competitions for you?
13: Yes, well, mas I can say na say throughout the time, mas nasasanay na yung mentality ko and yung body ko. And of course, with much pressure ngayon, mas there's pressure, but I try to look it as positive thing, motivation to perform well for the Asian Paragames.
4: Yes, if I'm not mistaken, you came from the ITTF World Para Future na ginanap din sa Nakhonratchasima, Thailand last July. So what happened dun sa competition na to? And I think meron ka rin mga nakaharap ng mga Paralympians, di ba? Dun sa naging competition na yon.
13: Yes po, sa semifinals, opo, sa semifinals ko po, nakalaban ko po yun si Mao, which was a champion in class 8 sa Paralympic po. It was grabe po yung exposure for me. Huge honor po na nakalaban din siya. And to na-realize po and nag-reflect po talaga ako sa laban namin to know the details, yung need ko pa i-improve. And whenever there's magkalaban man kami, possibly sa Asian Games, I'm kind of siguro po ready na makabaway po.
4: Ano yung mga nakukuha mo, Lay, from na nakakaharap mo yung talagang mga Paralympians, yung mga alam mong talagang pagdating dun sa experience, well experienced na talaga. Ano yung natututunan mo from your opponents?
13: Of course, natutunan ko po talaga sa kanila yung siyempre yung skill nila, kaiba po talaga, ibang level. And mas parang in this training po, mas ni-level ko din po yung level of training ko na aayon or a-align sa skill po nila. And ayun po.
4: Do you also watch yung mga previous videos ng mga possible mong ano?
13: Yes, of course po, to you know the areas where I need to improve pa po and mas ma-maximize pa po yung skill ko.
4: So talagang ano, kailangan 'yun, 'di ba? Pang scout yes, mo 'yun at the same time makikita mo rin 'no kung saan ka dapat na mag-prepare, 'no? But of course, itong class mo, women singles class 9, 'no? So tell us 'no sa mga hindi nakakaalam, ano ba 'tong class 9 at paano kang na-classify as class 9, Lay?
13: So before po here sa PNPG, I was classified as class 10. But nung ITTF po sa Para Future Taipei, dun na po yung na-classify ako internationally. And yun, luckily na-classify ko as class 9. Like parang kasunod po ng class 10, which is near normal. So we're in a parang classified na base system, which is i-base yung class mo sa limitation mo din. Kung syempre yung mga kalaban mo dapat align din sa limitation mo.
4: So, kailan nagsimula to? Tama ba? 2019, nagkaroon ng accident?
13: Para yes, I got into an accident po, nahulog po. Me and my teammates po, together with our coaches, got into a hanging bridge accident. Nag-collapse po yung hanging bridge.
4: And then, ang naapektuhan doon, Lay?
13: Naapektuhan po ako, my elbow got dislocated, yung playing arm ko po, and also with my coach that time, he got paralyzed po until now, and yung isang kasama ko din po, which naapektuhan po talaga siya ng malala. But hopefully naman po na luckily na kaano naman po na naka-recover kami.
4: Yes, and yun yung naging dahilan para ngayon maglaro ka gamit yung left arm mo. Tama, Lee?
13: And no po. I'm still playing with my right arm, playing arm. So with few, madaming adjustments po.
4: Yes, maraming adjustments. So before from playing sa palarong pambansa, di ba? Sa regular sports ng palaro, then bigla kang nag-shift na para sa ating para sports, no? Ngayon, syempre, kailan ba ang inaasahang alis ng team? Final ano na ba? Meron pa kayong mga inaayos pa bago yung inaasahang alis nyo for Japan?
13: It would be this October 12 yun po yung official na bound namin to Japan. And yeah, after my train up pa po kami this later. And this week, hopefully this week, para mas ma-maximize pa po yung time. And all in all po, yung official po, October 12.
4: Yes, October 12 yung official na alas. How do you feel, Lay, na may date na? Ano ba to, first time mo ba na mag-Japan? Or anong may mga expectations ka ba?
13: Hindi po naman po first time, but sa Japan Exchange Games, sa Japan din po na nakasali din po ako. But yeah, my expectation na po talaga is to perform well. Yun lang po talaga yung goal ko, and hopefully to bring a medal, and yun naman po talaga yung primary goal ng every athlete. But yeah, I'm just hoping to perform well po.
4: Yes, ano-anong mga events ang sasalihan mo dito?
13: Well, women singles po, class 9. Also mixed singles, and also mixed doubles with Kuya Jan Wilfred Ridulia, and also women's doubles with Ate Jonah Peña.
4: Wow, so 3 events, no, ang para kay Lay Manginsay. But again, siguro as parting message, what do you hope for young Filipino para athletes see when you compete in this Asian Para Games, Lay?
13: Well, I hope that for to all the para Filipino athletes, I hope they see that your circumstances or your limitation doesn't really necessarily define how far can you go. If you have something in your heart, you have something that you're passionate about, or you're willing to work on, just give it a shot, and I also want them to not be afraid to take the first step, because you will never know where that first step can take you, tulad ng sa akin po.
4: Yes, napakaganda noon. Again, si Lay Manginsay po from Zamboanga, Cebu, guy, 'di ba?
13: Yes.
4: So, ilan taon na nga ulit si Lay?
13: I'm 23 years old.
4: 23, grabe. Pero yung nag-start ka sa national team, anong year 'yon?
13: Po. 2024, 2025.
4: Wow, and then lahat ng first time na experience mo sa national team, and another first time dito sa Asian Para Games, kapag binabalikan mo yung moment na the first time na nangarap ka lang na maging member ng ating national team up to now, sa lahat ng mga na-achieve mo, marami pa ba? Marami ka pang parang gustong makuha bilang isang athlete?
13: Of course po, lalo na sa state ko ngayon, it parang produce pa po talaga siya ng eagerness to compete, and to mas marami pa akong mapatunayan, and also to prove myself po.
4: Is it early to ask if naghahangad na sa moment na to si Lay na maging isang Paralympian by 2028?
13: Ah, yes po, of course naman, never naman. In the first place, isa na po talaga yun sa biggest dream ko, and I'm hoping na I'm getting there po.
4: Ano rin yung pakiramdam? Siyempre, si Lay, patuloy yung pag-akyat eh, diba? So parang kapag pag-uusapan natin yung ating Philippine Para Table Tennis Team, nandun ka na, parang talagang ilulook forward ka, inaasahan ka palagi. Ano yun? Does it give you pressure or privilege, no?
13: Both po. But yeah, like I said, I mean, there's pressure po because lately I'm full of blessings po talaga every time I go outside and competing internationally. Lagi po akong may nauuwi and I'm really, really happy for that po. But I'm just hoping that I'm also human. Hindi po stagnant. I can also fail, but I'm really hoping to, you know, I try my best. I to do well po talaga.
4: Sinong biggest inspiration ni Lay?
13: Syempre po yung family ko. And
4: yes.
13: Yung mga sumusuporta po sa akin back home.
4: Yes, talagang supported, no? Again, baka meron kang mga gustong i-acknowledge din, Lay. Your parting message.
13: Oh, okay. I would like to thank po sa lahat ng mga tao nag-support sa akin from the Zamboanga, Sibugay province to the LGU Naga, to my family, my lolo and lola, to my friends and my classmates and to my coaches. Thank you so much po sa support and sa never-ending na prayers po. I also I'd like to thank po our mayor Joey Valladares for the help to Coach Luis Tabulao for honing me para mas makaperform pa ako ng mas maayos, and to Sir Noli Digamon who discovered me, who introduced me to this sport, and to everyone who supports me, maraming salamat po.
4: Yes, thank you so much, Lay Manginsay, and all the best sa magiging campaign mo dito sa Asian Para Games.
13: Thank you, Ms. Aya.
4: Ayan po, nakilala natin si Lay Manginsay, ang isa sa ating flag bearer sa opening ceremony ng Asian Para Games. So makakasama niya po yung ating para taekwondo jean na si Alain Ganapin. Congratulations sa inyong dalawa. Samantala, checker time, it's 1:35 p.m. sa ating pagbabalik. Ang isa rin sa ating ipinagmamalaki na si Noriko Batuhan ang ating makakasama.
14: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
15: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
14: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
16: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
14: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
17: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
14: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
18: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluhan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
14: Kabilang din sa akmang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, ang isa po sa ating pinagmamalaking player mula sa ating Philippine Para Table Tennis Team, si Noriko Batuhan naman ang ating makakakwentuhan. Ito pong si Noriko, 2 years pa lang po no, sa ating national team. And kung maaalala nyo ay nung kanyang first time no, na magsusuot ng Philippine Tricolors ay na-feature na rin po natin itong si Noriko dito sa Para Games Hour. So, at this point, I welcome na po natin Noriko Batuhan. Hi, welcome to the program.
19: Hello po, Miss Ayang.
4: Yes, of course, Miss Noriko, kamusta ka? Kinukwento ko, di ba nung first time na magwe-wear ka nung Philippine team natin, dito ka rin natin na-feature. But this time, meron ng experience, marami ng pinagdaanan na si Miss Noriko ngayon.
19: Opo. Mas marami na po na experience within the 2 years na yun.
4: Yes, ang dami, no? But of course, ngayon, Asian Para Games, no? Isa ito sa talagang malaking competition para sa'yo. Kamusta yung paghahanda mo for this?
19: Masasabi ko po na mas intense yung training namin ngayon. Almost every day, tapos whole day, marami din kaming mga tune-up games sa iba't ibang lugar para ma-expose kami sa different kinds of players.
4: Yes,
19: kaya mas nakakapagod.
4: Yes, mas nakakapagod. No? Pero ano yung masasabi mong dinagdag ngayon dun sa preparation mo? Of course, ibang level to. Kahit nasabihin natin sa ASEAN Para Games, di ba, naka-medal ka na. Pero ang diba, kapag pag-uusapan yung Asian Para Games, mas mataas, mas iba yung level ng competition.
19: Opo, mas intense po yung training namin ngayon. And nag-decide kami nung ka-mixed doubles ko po, si Sir Billy Cartera, na mas mag-training kami together ng mas maaga. Kasi last time, parang 1 week lang yung preparation namin together. Ngayon, ano, almost 1 month before ng competition, nag-training na kami together.
4: Wow.
19: Kasi dalawa lang po kaming wheelchair user na athlete.
4: Yes. So, sa mixed doubles lang kayo lalaro? Saan ka pa naka-entry, Noriko?
19: Meron din pong singles event.
4: Okay, yes. Meron din sa singles event. Nakita ko, meron din kayong ano, yung ITTF World Para Future, di ba? So, ginanap yun last July. Kamusta? Kamusta yun? And paanong makakatulong yung previous competition na yun and camp para sa'yo?
19: Sobrang laking tulong po nung, ano, yung sa Thailand nung July kasi open competition siya. So, maraming athletes from all over the world eh. Yung mga big star athletes na nakalaro namin. So parang magandang gauge yun para malaman namin yung skills, yung difference ng skills namin sa mga elite talaga na athletes.
4: Yes, talagang ano, malaking bagay yun na na-expose kayo dun sa iba't ibang klaseng players, di ba? Makakapag-adapt kayo ng iba-ibang style. But of course, talk about yung naging mixed doubles campaign nyo with Sir Billy Cartera nga. And ano yung tingin yung ano, dinagdag nyo this time no, sa partnership nyo?
19: Yung chemistry, number one yung chemistry talaga eh. Kung paano kami mag-work together kasi... ang mahirap kasi sa wheelchair mixed doubles table tennis, yung boundary ng bawat player. So, mas may chemistry na kami than before. And alam na din namin yung roles namin sa bawat play.
4: Yes, more than yung physical na preparedness, syempre yung mental, no? Paano kang naghahanda dun?
19: Sa mental, may mga pa ang tawag dito from PSC yung mga
4: may mga sessions
19: psych, sports psych, pero hindi pa kami nakapag ano ni Sir Billy. Hopefully mahabol namin.
4: Yes, talagang ano, kailangan na kailangan yun. Para sa ganun, yung focus, di ba? Yun talaga yung masabi natin. No? But of course, sa competition, di ba, may mga moments din na parang hindi pabor sa'yo yung laro. Paano kang bumabawi from those setbacks na napagdaanan mo na? Ano-ano ang iniisip mo na lang kapag ganun, Noriko?
19: Based sa mga naging past competitions po, natutunan ko na take time to breathe every play. And natutunan din ako mag-release ng tension sa sarili ko every time na nakaka-feel na ako ng napapressure, ganyan. Hihinga lang ng malalim tapos sisigaw ng konti, pwede naman yun.
4: Ano yung sinisigaw ni Noriko pag ganun?
19: yung pa-shout lang na
4: yes, kailangan yun para ma-release yung tension, di ba? Yes. And tama ba, Noriko, working ka before sa Japan, then bago ka umuwi ng Pilipinas to be part of the national team?
19: Mm-hmm.
4: Tama ba?
19: Yes po. So, almost 5 years po akong English teacher sa Japan. And doon na din ako na-aksidente. So, doon din ako nag-hospital for 1 year before ako umuwi ng Pilipinas.
4: Yes. So, ano to? First competition mo bilang isang para-athlete yung pagbalik mo sa Japan?
19: No po. Last year, sumali ako mag-isa. Nag-join ako ng open tournament, ITDF tournament din sa Tokyo last year.
4: Yeah, so pagbabalik, no? Again, return bilang isang athlete, no? Gaano ka-special sa'yo yung Japan? And lalo na ngayon, I believe this is your first Asian Para Games campaign, di ba?
19: Yes po, first Asian Games ko. Very happy kasi I treat Japan as second home na din. Kasi medyo matagal din akong tumira doon. And I'm hoping na yung mga friends na I made sa Japan makapanood sila. And masuportahan nila yung ano, yung mga Filipino athletes.
4: Marami ka ng ano, napagdaanan, 'di ba? Definitely maraming pinagdaanan. But of course, anong story yung gusto mong makuha from this Asian Para Games, no? Since doon nag-start yung journey mo as working as an English teacher and then nagkaroon ng accident and then eto, sa pagbabalik, this is new Noriko Batuhan eh, 'di ba?
19: Gusto ko lang talaga enjoy. Hindi ako magpo-put ng a lot of pressure. Kasi first Asian game naman ito eh. Ini-expect ko na elite yung mga athlete na makakatapat. I will just treat every game as a learning experience no matter the outcome.
4: Yes. Meron kang personal goal din. I mean, sabi mo, no matter what the outcome, pero sa'yo personally, ano yung gusto mong maging story nitong Asian Para Games mo na first time to para sa'yo?
19: Wala naman. Basta happy lang talaga ako na makatungtong sa Japan ulit and makarepresent ng Philippines as an athlete. And I hope na through this, mapakita ko sa mga tao na possible pala, na kaya pala ng mga Pilipino na mag-compete din kahit may mga disability. Yun.
4: Yes, ang ganda no. Sino-sino ba yung mga makakasama mo dito, Noriko? Gaano kalakas itong ating Philippine Para Table Tennis Team for this Aichi Nagoya Asian Para Games?
19: Makakasama natin yung ating gold medalist na nakausap niyo po earlier, si Lay, and mga silver medalist po natin, si Ate Jonna, si Kuya Le, si Wilfred Redulia po. And then kasama din po namin si Kuya Leo Makalanda and ang ka-mixed doubles ko po si Kuya Billy Cartera.
4: Ano yung tingin mong strengths na itong ating team?
19: Nakita ko po talaga na all out lahat para mag-prepare sa Asian Games. Nakita ko yung intensity ng training ng lahat and hoping and positive ako na magiging maganda yung performance po ng Para Table Tennis Team.
4: Yes, and syempre, siguro, Noriko, sa lahat ng mga susuporta sa'yo, mag-aabang ng game, ano yung gusto mong iwan no, sa ating lahat, sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon?
19: Gusto kong ma-inspire yung more Filipino people with disabilities na possible naman maging involved sa sports kahit may mga disabilities tayo. Kasi isa sa mga wish ko actually is mas maraming people with disabilities ang ma-inspire na maglaro. Kasi may need eh. Kulang ng mga athlete sa para sports. And I wish na ma-inspire sila sumali, maging involved sa sports.
4: Yes. Ikaw, paano ka bang na-inspire, Noriko, na maging national athlete ng bansa?
19: Actually, nung nandun pa lang ako sa hospital sa Japan, may nakilala po ako na professional para table tennis player. Tapos, nakalaro ko po siya and then in-encourage niya ako na maglaro. And I enjoyed it. And napaisip ako na baka meron naman ako masalihan pag umuwi ako sa Pilipinas. And thankfully, I got connected to our head coach, Coach Louie Abalio po. And he encouraged me to join the PNPG. And doon po nag-start yung journey ko na nung nakakuha po ako ng gold nung PNPG, napasama sa national team and luckily po, napasama din sa mga international games.
4: Yes. Ano so far ang most memorable international experience?
19: Siyempre po yung SEA Games kasi naka-uwi tayo ng bronze medal sa mixed doubles. Yun po, super happy and blessed yung feeling na daladala ko yung flag ng Philippines and naka-uwi ako ng isang medal for the country.
4: At sana maulit yung feeling na yun or mahigitan pa, di ba, in this Asian Para Games, no? Noriko, yes. I believe, di ba, may mga content ka din sa sa page mo. Baka pwedeng i-promote mo din sa atin para sa ganun, masubaybayan nila yung journey mo bilang isang athlete.
19: Yes po. Medyo busy lang talaga sa pagtitraining ngayon, pero I try to make content para ma-expose din yung mga tao sa idea na kahit naka-wheelchair, maraming pwedeng gawin. Yun po yung advocacy na gusto kong ipakita sa lahat na hindi hadlang yung pagiging disabled ko to be active and to be part of the society.
4: Yes, ano ang ano mo? Anong official page mo?
19: Nakakaya naman mag-vlog. Pero yung nanocular po sa active po, mas active ako sa TikTok. Yun. So search niyo lang Noriko Batuan.
4: Ayan. So ifa-follow natin 'yan si Noriko. Again, parting message, for sure maraming nakasuporta sa iyo at nag-aabang dito sa magiging kampanya mo na 'to. Your parting message, please.
19: Please support the para table tennis team and all the para athletes na mag-join sa Asian Para Games. I believe na may mga YouTube links naman, mga videos na magiging available. So please support us and thank you po sa PSC and Philspada for giving us the chance to showcase our talents and skills. Yun po.
4: Yes, thank you so much, Noriko Batuhan. Galingan nyo dito sa paparating na Asian Para Games. Dalin nyo yung aming prayers. Yes, ayan. Thank you so much. Ayan, nakasama natin Noriko Batuhan, ang member ng ating Philippine Para Table Tennis Team na papalo dito po sa Asian Para Games. Samantala, meron tayong ipapadala, no? Base rin sa naging huddle interview kanina with CDM Diaz, nasa 69 para athletes and nasa 40 coaches and officials, no? Ang kabuoang delegasyon ng Philippines for this 5th edition ng Asian Para Games, no? Magiging challenging lang dahil wala yung ating para chess, no? The last national sports, no, association na nagbigay ng 8 gold medals sa Pilipinas. 8 out of 10 gold medals ay nanggaling sa para chess team. But of course, maraming mga new names, mga first time na hahataw dito sa Asian Para Games. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang Philippine Paralympic Committee Philspada na talagang meron at merong magde-deliver, no? And we hope isa ang ating Philippine Para Table Tennis Team dyan, no? Again, thank you so much din kay Lay Manginsay, yung ating flag bearer, kay Coach Louie Ebalia, ayan, na tinulungan din tayo to make this episode possible. Syempre, kay Sir Francis Kiko Diaz, maraming salamat, CDM, through Kuya John Mogol, and syempre sa ating Master Control, Engineer Gemma Tracamora, nandyan din si Miss Mika Go, si Sir Edmund Obra, and of course, ang ating Malolos Transmitter. Muli, ako po si Aryan Malyare, magandang araw sa lahat.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri or Marites?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa campus sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus sports, where champions are built and greatness begins.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid ka bang?
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
14: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
18: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
19: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
18: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
20: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
21: Ampalaya!
22: Ampalaya!
21: Kumakain kayo, ampalaya!
18: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
23: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
0: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
22: If watching the games is not enough for you, get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. H-O-O-P-T-A-L-K. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on-court and locker room developments in the game of basketball. H-O-O-P-T-A-L-K.
23: Gilas Pilipinas youth women tumapos ng 6th place sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Yan po at marami pa mga balitang basketball ating tatalakayin at ibabahagi sa inyo ngayong araw po ng Sabado dito sa ating programang Hoop Talk. Maganda-magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa ating programang Hoop Talk, ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 12 ng tanghali sa ating pagtatanghal ngayong araw ng Sabado, October 10, 2026. Nako, 10-10 ngayon! Yeah, maganda-magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga nakikinig po sa atin sa pamamagitan ng ating PBS Receiver app. Pwede niyo pong i-download yan sa inyong mga cellphones at mga gadgets para mapakinggan ninyo ang ating mga programa dito sa DZSR Sports Radio at syempre sa iba pa mga, yung iba pa mga himpilan din sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Pwede nyo rin pong i-check out sa ating PBS app. Samantala, napapakinggan din tayo sa 104.3 FM, The Capital. Sa mga nakikinig sa atin, maganda-magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede nyo rin kaming panoorin sa ating Facebook at facebook.com/sportsradio918. So, yan po yung ating FB account, isa sa ating mga social media accounts. Please also follow us sa ating X account at Sports Radio 918. And please subscribe sa ating YouTube channel at Sports Radio 918. So, pwede nyo rin pong panoorin yung live broadcast ng Sports Radio bukod sa Facebook pati sa ating YouTube account. Please visit our website, radiopilipinas.ph/sportsradio para po sa iba pa mga balitang patungkol sa larangan ng palakasan. Maganda-magandang araw sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kasama sa Master Control. At kung meron po kayong mga mensahe, feedback, or katanungan, pwede kayong makipag-interact dito sa ating programa. Sa ating pong Facebook, Pwede niyong i-post sa comment section yung inyong mga messages or reaction sa mga balita po na ating ibabahagi dito sa Hoop Talk. Samantala, PBA Governor's Cup nagpatuloy na po last Wednesday. Di ba nag-resume na ang aksyon ng PBA? At kagabi, sister teams Magnolia and Barangay Ginebra kapwa naglista ng mga panalo para po mapaganda pa yung kanilang tsansa na makausad sa next round nitong PBA Season 50 Governor's Cup. And sa iba pa mga basketball updates, bahagi namin sa inyo yung mga naging developments sa EASL last Wednesday. Nagsimula na rin po bagong season ng East Asia Super League. Matagumpay ang naging tournament debut nito pong lone representative ng Pilipinas sa EASL, ang Abra Weavers. So, nanalo sila sa kanilang unang laban. Balikan lang natin yun, no? Tapuyan sa mga, syempre, atin pong tinutukan din itong nakaraang linggo, itong the past days, sa larangan po ng basketball. Sinabi niya ganun yung napakagandang SM Seaside Arena sa Cebu City. Ay, inaasahan natin na magiging venue na yan ng marami pang mga basketball games, no, at saka tournaments in the future. Siyempre, di lang sa basketball. Marami din mga iba pang events na maaari pong gawin dyan sa may SM Seaside Arena sa Cebu City. Okay, so yan po at iba pa mga balitang basketball ang tabayanan sa ating programa All About Basketball tayo ngayong umaga dito sa Hoop Talk. H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk. Labing dalawang minuto. Ayan. Makalipas po ang 10 ng umaga. Aalamin din natin mga developments po sa collegiate basketball. NCAA Season 102 and sa UAAP Season 89. Noong Miyerkules yung huling mga laban po sa UAAP. Ngayong araw na to, magpapatuloy ang mga aksyon sa women's and men's basketball. Mamaya silipin natin mga developments. Kahapon NCAA, meron tayong mga games. So atin din babalikan yung mga naging kaganapan dyan po sa Season 102 men's basketball ng NCAA. Pero dumako muna tayo sa ating top story ngayong umaga at ang ating Gilas Pilipinas Youth Women na nasa Seremban, Malaysia, natapos na po ang kanilang kampanya dito sa tournament. Tumapos tayo ng pang-anim na pwesto dito sa Division A ng tournament. And sa kanilang debut dito sa Division A, ito po yung elite division ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup, ay napanatili ng ating koponan yung pwesto natin dito sa elite level or elite division ng tournament. Ay, naging susi sa pag-maintain ng ating status sa Division A yung naging panalo po ng Pilipinas kontra New Zealand dun sa huling match natin sa group stage na naig ang Pilipinas kontra New Zealand 69-64. So dahil dun sa panalong yon, naka-abante po tayo sa match for the qualification to the semifinals. Unfortunately, tinalo tayo ng China. So nung Webes yon, no? Araw po ng Webes kung saan hindi tayo nakaporma sa China. Tinambakan tayo ng Chinese side 112-49. So nabigong makausad sa semifinals ang Gilas Pilipinas Youth Women na relegate tayo sa battle for fifth place kahapon at nakaharap natin ang Chinese Taipei. And unfortunately, Lumasap na naman tayo ng isa pang lopsided na pagkatalo sa kamay nga po ng Chinese Taipei. So kahapon, 55-86 na pagkatalo ang natamo ng ating Gilas Youth Women. Para nga po magkasya tayo sa 6th place overall dito sa tournament. Sayang kasi dun sa 5th place battle na yan, nakataya po yung ticket patungo FIBA Under 19 Women's World Cup. Okay, yung Under 19 World Cup sana yon. Kasi nga with China being the host for next year's tournament, yung FIBA Under 19 Women's World Cup, kahit sila yung pumasok sa semifinals. So, top 4 finishers kasi makakakuha ng ticket papunta nga dun sa tournament next year. Eh, since host ang China, so meron pang isang slot na libre. At yun yung naging at stake sa labanan kahapon between the Philippines and Chinese Taipei. Unfortunately, because we lost, so Chinese Taipei po ang nakakuha ng spot for next year's FIBA Under 19 Women's Basketball World Cup. Pero just the same, 6th place finish, magandang record na rin yan, magandang performance for our team kasi nga po historic itong kanilang pagsungkit ng panalo. No, a breakthrough victory po ito for our team. Kasi kaka-promote nga lang natin. First time pa lang nating maglaro sa Division A. So, congratulations pa rin sa koponan ni Coach Sandy Arespacochaga. No, sabi niya, we're very optimistic. It's a big honor for us to be in Division A. We wanted not just to be happy to be here competing, but we wanted to take steps. And ito na yung mga initial steps natin, no? Hopefully, masustain natin ito. At ang maganda naman, sa next edition, 2 years from now, sa Under 18 Women's Asia Cup, nandun pa rin tayo sa Division A. Balikan lang natin yung naging laban ng Pilipinas sa Chinese Taipei kahapon. Again, lumasap po tayo ng 55-86 na pagkatalo. At pinangunahan ni Grace Curley ang losing effort ng Gilas sa youth. Nagtala siya ng double-double na 15 points and 9 rebounds against the Taiwanese. Si KJ Badajos naman scored 12 points. Rian Perez and Tiffany Reyes ay double figures din yung kanilang na-contribute. 11 points mula kay Perez and 10 points from Reyes. Ipinangunahan naman po ni Chen Juan ang Chinese Taipei with 12 points. So dahil sa panalong ito ng Chinese Taipei, sila nga po yung makakapaglaro for next year's Under 19 Women's Basketball World Cup. They will join semifinalists South Korea, Japan, Australia, and host China sa tournament next year sa Chengdu. Okay, for the Philippines, kahapon, ito yung ilan sa mga stats. No, maaga po kasing nagtala ng malaking kalamangan ng Taipei. First quarter of action pa lang, meron na silang 13-point advantage. Chinese Taipei ended the first period with 28-15 advantage. And then, sinustain pa nila yan. Sa pagtatapos po ng first half, they led 49-31. And sa third period, nalimit pa nila to only 9 points ang Pilipinas. Para nga po, tuluyang i-sustain yung kanilang dominance tungo sa 86-55 na panalo. So, nangibabaw sa lahat ng facets ng laban itong Chinese Taipei. No, sa two-point shooting, very efficient to. 56.1% shooting from two-point field goal nila yan. And then sa three-point shots, lamang din po ang Chinese Taipei. they made 28.6% of their triples kahapon kontra Pilipinas. Silipin ko lang, ilan bang three-pointers yan ha? Ang Chinese Taipei ay nag-attempt ng 28 sa Rainbow Territory. They made, they made 8 triples last night contra Pilipinas. Samantala, ang Pilipinas naman, dalawang three-pointers lamang po yung na-convert ng ating koponan kahapon. So, doon pa lang talagang nag-struggle tayo. And then, sa iba pang mga stats, aside from that, itong points off turnovers, no, yung 21 turnovers ng Pilipinas na convert ng Chinese Taipei to 30 points. So, fast break points, lamang din po ang Taipei, 12-7. And then sa rebounding, halos pantay lang naman, pero lamang ng one rebound ang Chinese Taipei, 42-41. No, yung halos tabla lang sa rebounding, but nakapagdala po ng 12 second chance points yung Taipei contra the Philippines, no? 10 second chance points. Yung points in the paint, doon tayo, kumbaga, pinatay ng Chinese Taipei. 40 points in the paint for Taipei versus 24 only for the Philippines. Pati yung points from the bench, 41 against 19 in favor of Chinese Taipei. Sa steals, lamang din sila, 10-8. Assist, ang laki ng discrepancy, 22-8 in favor of Taipei. So, yan po yung mga dahilan kung bakit ang Chinese Taipei ang nangibabaw kontra Pilipinas. But just the same, congratulations pa rin sa ating under-18 Gilas Youth Women because they will go home, no, with a victory. So, yung pinaka-importanteng game na ipanalo nila, no, to at least sustain our place or maintain our place dito sa Division A tournament. Okay, so yung record natin overall, bale, isang panalo at apat na talo. Ayun, kailangan na improve pa natin ito, no, in the future. No, definitely, they had a taste of the Division A competition. So, from there, no, sisikapin ang ating koponan na, 'di ba, ma-improve yung kanilang performance in the succeeding tournaments kanilang lalahukan. Okay? Yan po, yung naging kampanya ng Gilas Pilipinas Youth Women, 6th place finish. So, sa mga ibang teams, no, dito nga po sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup na sumalang kahapon, ito yung mga resulta. Nagpatuloy din po yung mga laban yesterday, semifinals, no, naganap kung saan ang Japan and Australia ang mga nanaig sa kanika-nila mga semifinal matches. Tinalo po ng Japan ang Korea 80-43. Samantala, tinambakan naman ng Australia ang China 78-59. So, yan yung mga resulta sa semifinals. And with that, umabante po sa finals ng tournament ang Australia and Japan. So, tangka ng Australia na ma-maintain yung kanilang title, no, against Japan sa laban na magaganap po mamayang alas 7 ng gabi. So, 7 p.m. yung finals. Mauuna dito ang battle for third place between China and Korea. So, alas 4 naman ng hapon yung battle for third between the Koreans and the Chinese. Dito nga po sa huling araw ng aksyon ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup.
1: H-O-O-T-T-A-L-K.
2: Hoop Talk.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: 25 minutes after 10 a.m., we'll take a break. Magbabalik tayo for more basketball updates dito sa Hoop Talk.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
24: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagkalat sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
27: What they are doing is creating panic.
24: We say no.
28: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
24: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
30: Stop telling us fake news because you're wrong.
24: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
31: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Woo! H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
23: 27 minutes after 10 a.m. Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Again, napapakinggan din tayo sa 104.3 FM sa The Capital. Samantala, dumako na tayo sa mga aksyon ng PBA Season 50 Governor's Cup. Nagpatuloy po last night sa Ninoy Aquino Stadium ang mga bakbakan. So, ito talagang... ano na to, pandiinan na mga dapat performance ng mga teams kasi lumalapit po ang pagtatapos ng group stages or preliminaries nitong Governor's Cup. So, balikan natin yung mga naging resulta ng aksyon kahapon kung saan ang Barangay Ginebra at Magnolia hotshots ang mga teams na nagwagi. So, unahin muna natin yung pinaka-recent. Yung second match between Barangay Ginebra and Rain or Shine. Ang Gene Kings ay nagpasiklab kagabi kung saan tinalo po nila ang Rain or Shine Elasso Painters sa score na 129-111. Pinaunahan po ni RJ Abarrientos ang atake ng Barangay Ginebra. No, 3 four-pointers ba naman ang na-convert ni RJ Abarrientos? And then, meron din siyang 6 na triples, kaya naman total of 34 points yung kanyang naitala para bitbitin ang Barangay Ginebra sa tagumpay. Ayan, bukod po dun sa puntos nitong si Abarrientos, nagtala din siya ng 9 na assist. Para po sa Barangay Ginebra. And aside from that sterling performance itong si RJ Abarrientos, ipinarada rin ng Barangay Ginebra ang kanilang bagong import na si Jordan Murphy. So, pinalitan nitong si Murphy si Grigsby. No, kasi before the break, 'di ba, si Grigsby pa yung import. Ngayon, nagpakilala itong si Jordan Murphy. Nagtala po siya ng 30 puntos para tulungan ang Barangay Ginebra na talagang magpasiklab dito sa kanilang laban kontra El Lasso Painters. Kasi prior to that ball game, nangingibabaw po sa Group B action ang Rain or Shine. Ang Ginebra nasa ilalim ng standings. No, dalawa nga lang yung panalo ng Ginebra nitong pagbalik no from the 2-month break ng PBA. So, with this development, nakamit ng Barangay Ginebra yung kanilang ikatlong panalo at tumabla po sila sa Blackwater Bossing with 3 wins and 4 losses na kartada yan for both teams. So, medyo naka-alpas na sa Cellar yung Barangay Ginebra dahil sa panalong yan against Rain or Shine last night. Samantala, ang El Lasso Painters naman, nalasap ang kanilang ikatlong pagkatalo in 7 games. So, sila po ay nag-slide dun sa second spot na ngayon. With Phoenix, pareho na sila ng record ng Phoenix Fuel Masters, 4 wins, 3 losses. Eh, para sa naging tagumpay ng Barangay Ginebra, maaga po silang lumamang, rumatsyada. At they outscored the El Lasso Painters 40-19 sa opening period pa lamang. And from there, nakapagtala sila ng commanding 73-46 na kalamangan at the end of the first half. So by that time, nakaka-20 puntos na nga itong si RJ Abalrientos. Habang si Murphy, no, nagtala ng 16 points dun sa big or massive first half na yan performance ng Barangay Ginebra. And then sa third quarter, tinuloy pa ng Gene Kings ang kanilang dominating performance. Napalawig nila ang kanilang advantage to 106-75 heading into the final quarter. No, bago po nagtangka ang Rain or Shine na magkaroon ng comeback attempt. Down by 30 with around 3 minutes remaining dito sa ball game, yung El Lasso Painters nagtala ng 8-0 blast sa pangunguna ni Andre Caracot and Aaron Fuller. But kaagad na nagtala ng mga pamatay sunog, no, itong si Ralph Koo. So, sayang, hindi na sustain ng Rain or Shine yung kanilang comeback attempt upang maitala nga po ng Ginebra ang panalo. So, again, final score 129-111. And aside from RJ Abarrientos at itong si Jordan Murphy, no, nag-contribute ng tig 14 points sina Stephen Holt and Troy Rosario. So, dahil sa panalong ito, bukod sa na-improve ng Ginebra, yung kanilang kartada to 3-4, nahinturin nila ang kanilang losing skid. Sa panig naman ng El Lasso Painters, double-double effort for their import, Aaron Fuller, 23 points, 13 rebounds, meron ding 4 assists. Habang si Deo Kuwahao, nag-ambag ng 19 markers. Then 15 points si Adrian Nokum. Mike Malonzo added 14 points and Andre Caracut nag-contribute ng 12 markers. So, dun sa pagkatalo ng Rain or Shine, naantala naman ang kanilang winning streak. Kasi prior to the break, hottest team in the PBA, Rain or Shine, meron silang 4 na sunod-sunod na panalo. Pero dahil nga dito sa pagkatalong ito, naputol na ang kanilang winning run. Okay? But just the same, yun nga, nasa second place sa Group B action ng Rain or Shine, katabla ng idol team Phoenix. So, 4-3 ang kanilang record. Okay? So, at this point, ibabahagi po namin sa inyo yung naging post-game press conference courtesy of the Philippine Basketball Association. So, pakinggan natin yung saloobin ni Coach Tim Cone and ang best player of the game na si RJ Abarrientos ng Barangay Ginebra Gene Kings.
1: Congratulations, Coach Tim. Today we saw a very different Barangay Ginebra dominating from start to end. What do you attribute this to, and how big of a factor was the addition of Jordan Murphy in boosting the rest of the team as well?
4: I think that we just were a little desperate, played with a little desperation tonight, being at the bottom of the standings. That's not something that Ginebra is used to. The players aren't used to it. Certainly the fans aren't used to it. And so, you know, we needed to come out, and I thought we had a couple, you know, we got Jordan in a couple weeks ago, so he's had time to immerse himself into what we do. And but it was really, you know, Jordan was great. He gave us a good lift, especially early in the game. I thought Steven came out and took control early and kind of set the tone for us. We're obviously pleased with the way Jordan, you know, he kind of filled the, like I said, people are asking me, what does Jordan do for us? He fills our hole. He's that guy that can, you know, get a little in and out and rebound, defend. Really, he's a complete player. So we just hope we can continue to build off this. But again, this was a big one. Disappointed in the last 2 minutes because we had gave up 10 points in our lead, and quotient is so absolutely crucial at this point, especially when you're behind in the standings. So we were trying to keep that score high, but we gave up a couple of threes and a four towards the end and allowed them to come closer than we wanted.
1: Thank you, Coach Tim. Now we would like to open the floor to our friends from the press.
7: RJ, congratulations. Talagang mainit yung shooting mo tonight, especially in this crucial game against Reno Shine.
8: Siguro ano, yung masabi ko lang dun is yung hats off sa coaches, the way nila kabigyan ng opportunity, ng kumpiyansa na gawin ko yung kailangan kong gawin as an individual para matulungan ko yung team. And buti, nasushoot nga din yung tira ko, kasi kung hindi, lalabas ako ni Coach Tim. So, yun lang. Maraming salamat din sa teammates ko na binibigyan din ako ng lumayon ng kumpiyansa. Tumira, ma-open, and makakuha rin ng mga touches. So, yun lang.
7: RJ, kumusta ka after the Asian Games? Paano ka nagpahinga, and then paano ka nag-refocus sa Ginebra?
8: Nag-enjoy lang quickly with my wife. Lumabas lang. Yun lang yung pinaka-rest namin after nung Asian Games. And then, mabilis nga lang yung schedule going back here sa PBA ulit. And syempre, hindi pwedeng magpahinga ng sobrang tagal kasi kailangan dikit-dikit din yung games. Like ngayon, Friday, and then we have Sunday game against Magnolia agad. So we have back-to-back big games. So yun lang, kailangan lang namin magpahinga siguro ngayon. And tingnan namin yung pwede namin makita tomorrow sa viewing namin. Ano yung mga mag-scout namin for the Sunday game.
7: Coach Tim, this was expected to be a close one, especially against a Rain or Shine team that has been winning 4 straight before tonight. But with this convincing win, how big is it for you guys climbing up in the standings and facing Magnolia on Sunday?
4: Well, you know, every game is a playoff game for us right now, and we understand that. You know, we started the last, I don't know what you call it, but beginning of the conference, we started 2-4, and we kind of shot ourselves in the foot. And we, you know, we had no one to blame but ourselves. So, you know, we needed to pick it up, and I think, again, the guys really understood that, and they understood their responsibility, and got off to a good start, so we were positive right from the very beginning of the game, and it just kind of carried through and carried over. It's the kind of game we want to play all the time. Obviously, it doesn't happen all the time, but especially against a tough opponent like Rain or Shine. But I think we just kind of caught them unaware in that first quarter, and was able to play from there.
1: And that sums up our post-game press conference. Thank you and congratulations once again to Coach Tim Cohn, RJ, and the rest of Barangay Ginebra.
9: H-O-O-K-T-A-L-K. Talk.
23: Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para po sa napakinggan natin na post-game presser with the Barangay Ginebra Jean Kings. Okay, we have 20 minutes to go before 11 a.m. So yan po yung naging resulta ng second game natin last night sa PBA. Sa ating pagbabalik, balikan naman natin yung unang laro kung saan nang ibabaw ang Magnolia Hotshot sa Blackwater Bossing. So, yung recap ng game na yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
9: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
10: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
9: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
11: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
9: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
12: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
9: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
13: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
9: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
14: Ayon sa DA, mas handa ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
23: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Samantala, recap naman tayo sa opener kahapon sa PBA Governor's Cup kung saan ang Magnolia Hotshots nakasurvive sa matinding hamon ng Blackwater Bossing sa pamamagitan po ng 107-101 na tagumpay. So napanatili ng Magnolia ang kanilang winning streak going into the PBA Governor's Cup. So leading itong Magnolia Hotshots ay ang best player of the ball game na si Jerome Lastimosa. Ba? Nagpasiklab itong si Lastimosa na nagtala ng 24 points. So aside from that, meron din siyang 3 rebounds and 7 assists para putulungan ang Hotshots sa pagkopo ng tagumpay. And then katuwang nitong si Lastimosa ang kanilang import na si KJ Buffen. Nag-ambag din po ng 24 points and 20 rebounds itong si Buffen upang tulungan ang Magnolia sa paglista ng kanilang ikalimang panalo in 8 games. Yan, ang Magnolia Hotshots po ay may tangan na 100-97 na kalamangan with around 3 minutes remaining sa ball game nang na-convert nitong kanilang import na si Buffen ang dalawang free throws and then nakapag-tala pa siya ng 3-pointer off a Lastimosa assist para nga po tulungan ang Hotshots na maitala yung 8-point advantage. And then lumapit pa yung Blackwater eh. Napababa nila sa 4 yung deficit with the free throws nitong sina Kentrell Barkley and Cedric Bearfield. Ngunit to the rescue, itong si Lastimosa na sinelyohan ang panalo ng Magnolia by converting his free throws, no, off a foul na binigay nitong si RK Ilagan. So with that, nakamit ng Magnolia ang panalo. At ang solo lead, no, dito sa Group B action. With this victory, nasa ibabaw na po ng standings ng Group B ang Magnolia. So, aside from Lastimosa and Buffen, 17 points ang itinala naman ni Sav Lucero. And then si Chris Kuhn added 9 points. Andrada also had 9 points. Then, tig 7 points si Nasanggalang and Gomez de Liano. So, yan yung mga top scorers ng Magnolia Hotshots. Sa panig naman ng Blackwater Bossing, si Cedric Bearfield had 24 markers. Barkley with 20 points. And then, double figures din na itala ni na De Gregorio and Ilagan. Naka 15 points si De Gregorio. Then si RK Ilagan added 13 markers. So, yun lang yung mga top performers ha, sa Blackwater. Again, 107-101 victory ng Magnolia over Blackwater Bossing. And dahil sa pagkatalo naman ng Blackwater, ika-apat na yon na setback in 7 games. Kaya nagtabla sila sa standings ng Barangay Ginebra. Okay, so ngayon naman po ating pakinggan yung saloobin ng winning team Magnolia Hotshots with Coach L.A. Tenorio and si Jerome Lastimosa.
0: First of all, no, I want to commend my coaching staff, no, for taking charge in on our practices nung matagal ako nawala. Yeah, medyo matagal ako nawala, parang almost 1 month ako nawala when we started practicing. So they really, the coaching staff really made this team ready. No, ang isa lang naman sinabi ko sa kanila before I left for the Gilas stint was we had a good momentum. No, sayang lang, naputol. Diba? We had a 3-game winning streak and then naputol for 50-something days. Diba? Sana lang naputol. So yun lang ni-remind ko sa kanila na during the break, we don't need o hindi namin kailangan isipin na break na to just like the off-season. No? Itong break na to, ito ay para going to the playoffs. No? So, you know, I have to commend my coaching staff and also the players na nag-buy in sila doon sa sitwasyon. Sometimes, syempre, as a player, nakaka-boring yun. Ang tagal, masyado na puro practice, di ba? But they stuck with it. You know, they know how important this next three games for us. They know how important this home stretch, no? And I have to give credit to all my players for buying into that situation, no? So, yun, nag-pay off naman, but again, this is just the first game of the playoffs. Sinire-remind ko sa kanila, ito na yung start ng playoff games namin, and we have to start playing like we're in the playoffs. So, we won the first game, and then now we focus on the second game, which is on Sunday.
1: Thank you, Coach LA. We're now opening the floor to the media.
7: Coach, congratulations. Thoughts mo lang kay KJ, at 24 points and 20 rebounds.
0: You know, that's what we expect from him, no? Actually, it's not really the points. Eh. Siyempre, nandiyan naman yung points. That's his job, no? To score for us. But ang we lack talaga is our inside presence and our rebounding. Yun talaga nagiging problema namin ever since I came here, yun yung problema namin. So, you know, I mean, it's good, no, na talagang pinupuno niya yung mga kailangan namin. Ayun naman ang kailangan namin na sa import, no. We don't need him to score 50 points for us. No, hindi namin kailangan yun because we have a lot of firepowers. We have Jerome, we have MB, we still have Zabe, and we have a lot of players that can score. No, yung mag-fill lang dun sa kailangan talaga ng team namin, which is the rebounding, and he did that for us. So, yun lang naman ang kailangan namin sa kanya.
7: Jerome, congrats din. Siyempre, ang haba nung break eh. So, gano'n yung focus nyo today na ang tagal ng break nyo na very crucial game pa?
8: Yun nga, sabi ni Coach, we had momentum nung nakaraan. Eh, talagang pinaghandaan namin during this break. I think kami yung pinakaunang nag-insayo na teams kasi yun nga, ayaw namin masayang yung momentum namin. And yun nga, well deserved kasi nag-pay off naman. And credit to all the coaches and lalo na kay Coach LA, talagang nakatutok siya sa amin kahit nasa ibang bansa siya, nanonood siya ng clip sa practice and kinokorek niya, na-address niya yung mga mali namin. So, yun.
5: Coach, good evening.
0: Good evening.
5: Coach, mahihina yung last two games nyo. Barangay Hinebra, tsaka rain or shine lang na.
0: Hinebra lang, tsaka rain or shine lang. No, but again, just like what I told the players, ganun talaga eh. We will, somehow, somewhere down the road, we will face teams, elite teams, no? Which is on Sunday, Hinebra. We'll find ways how can we defend, and they're gonna play today, so we have the opportunity to watch them and their new import, no, how they will respond with their new import. So we have to watch that, no. We'll face Hinebra. We'll not worry about rain or shine first, no. We want to worry about Hinebra. Definitely, what good about this situation is we control our own destiny now, no. We take care of ourselves, you know. Alam mo naman sa grupo namin, the group of death. Diba? Dikit-dikit kami. So, every win really important sa amin. So, now we got the first game and then we know it's Hinebra, and Hinebra, I know Hinebra. Pagka nasa ganitong sitwasyon sila, mas gumagaling sila. No? So, we have to be ready. No? We have to be ready against them. And it's gonna be a big game for us on Sunday. No? We're not gonna worry about what Hinebra will do to us, but we will be ready and we will be preparing for Hinebra. It's going to be a big game for both teams. Whether Hinebra will win here or they lose, it's going to be a big game for them. So, and we know that. I know that personally. We were in that situation for so many times. I know Coach Tim. He will make all the necessary adjustments. He will find ways to make their team ready and to win this next few games nila. But we have to be ready also.
5: Coach, maninibago ka ba playing against Hinebra without Justin Brownlee?
6: naninibago in a way na I think dahil wala na ako doon, medyo advantage. Medyo masaya ako kasi wala si Justin, kasi iba ang Hinebra when Justin is really there, no? Iba yung presence eh. No, not necessarily scoring or ano, but well, you know, whatever it is, kahit sino pa import nila, that's why they have a moniker of never say die. I know their locals will produce. Scott is there, RJ is there, Troy is there. You know, hindi ganun kadali kahit sino pang import nila. Still Hinebra. Plus, they have the crowd.

Okay. Talk. Maraming salamat sa PBA para po sa post-game presser na napakinggan natin with the Magnolia Hot Shots. So, ina-anticipate na ni Coach L.A. Tenorio ang kanilang meeting ng Barangay Ginebra sa Sunday. Manila Classico po yan. So, yung mga teams na nanalo last night ay maglalaban sa araw ng Linggo sa Araneta Coliseum yung game na yon. Pero napakagandang panalo nito for Magnolia. At least mataas yung moral nila, diba? Going into that big challenge against Barangay Ginebra. Tapos yun nga, aside from Barangay Ginebra, rain or shine, isa pang makakalaban nila in the coming days. So, silipin po natin yung standings ng mga teams after last night's ball game. Ang mga naglaban kahapon, mga teams na sa Group B. So, unahin muna natin yung Group B standings. Sa Group B, nasa ibabaw na ang Magnolia with 5 wins and 3 losses. Followed by Rain or Shine and Phoenix, identical 4 wins and 3 setbacks. Barangay Ginebra and Blackwater Bossing magkasosyo with identical 3-4 win-loss records. And nasa ilalim po ng Group B action, nasa ika-anim na pwesto, ang Meralco Bolts with 3-5 win-loss mark. Samantala sa Group A naman, ang mga teams natin, NLEX Road Warriors, nasa ibabaw with 8-2 win-loss mark. Followed by San Miguel Beermen with 7-2, TNT, Tropang 5G, and Converge Fiber Exers magkasosyo with identical 5 wins and 4 losses na record. Terra Firma Jeep, 3-6. And then nasa 6th to 7th places ang Titan Ultra and Macau Giants with identical 2 wins and 7 setbacks. Okay, bago natin silipin yung schedule for today and tomorrow. So, meron kasing laban ngayon sa PBA, sa Antipolo to . And then tomorrow yung Araneta Coliseum, no? Balikan lang natin yung Magnolia kasi ito pa lang si Polly sidelined para sa Magnolia. Mawawala siya for almost a month at iyan ang kinumpirma ni Coach L.A. Tenorio. Ito kasing si Polly ay nagkaroon po ng injury sa kanyang calf during the long break. So, dahil dyan, sidelined itong si Tenorio sa remaining 2 games dito sa elimination round ng Magnolia Hot Shots. So, mga at least 3 weeks daw na sidelined itong si Paul Lee. If ever, according to Coach Tenorio, sa playoffs na makakabalik itong si Paul Lee or depende raw sa kanyang kondisyon. No, kung pala rin, baka daw sa semifinals na mag-resume ng kanyang paglalaro itong si Paul Lee na nag-average ng 4.8 points, 1.5 rebounds, and 2.5 assists bago ang naganap na 2-month break ng PBA. So, yun lang, nagkaroon nga ng injury si L.A. Tenorio. Kaya naman pala talagang, 'di ba, dami ng oras playing time din ni Jerome Lastimosa kasi yun nga pagkawala sa rotation nitong si Paul Lee. So at least meron naman mga nag-step up para sa Magnolia Hot Shots. Okay? So yan po yung update pa rin natin, no, sa Magnolia. And ito na yung mga ball games natin for today. So, magpapatuloy po ang aksyon ng PBA ngayong araw na ito sa Inares Center sa Antipolo. Alas 5:15 ng hapon, maghaharap ang Terra Firma and Macau Giant Pandas. And at 7:30 p.m., maglalaban naman TNT Tropang 5G at San Miguel Beermen. So, mga team sa Group A naman na maglalaban-laban ngayong araw pong ito ng Sabado sa Inares Center sa Antipolo. And for tomorrow, Sunday, October 11, sa Araneta Coliseum po ang mga ball games natin sa PBA. Unang sasalang at 5:15 p.m. ang Titan Ultra and Converge. Susundan

0: year, except for the Asian Games, all of them are giving ranking points towards our goal going to the LA Olympics. Mm. So there's also a qualifying tournament, but to get there, you have to have a good ranking. Right now, we're about 17th in the world. So we have a good standing in terms of getting a chance to make the Olympic qualifying tournament for the LA Olympics in 2028. So we just have to keep doing what we're doing. I think for sure next year is going to be a long calendar again for us. We don't know yet the schedule, but like this year, 17 tournaments, 18 tournaments kami. I think we'll probably have more next year because it's the last Olympic year cycle for getting a qualification. So yeah, it's going to be exciting and going to be really hard preparation.
1: Okay. So coach, mensahe mo naman po sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga sumuporta sa ating team para marating ninyo itong mga success na tinatamasa ng 3x3 Gilas Women.
0: Yeah, first of all, I would really like to thank our federation, our Samahan Basketball ng Pilipinas for really everything that they're doing for us in the program, and then also a lot of people that are, you know, supporting us, Eurotex, SGA, Buffalo. There's so many more people behind the scenes. Also, our program director, Coach Ryan Gregorio, and what he's doing with the leadership of our executive director, Erica D. And talagang the support of the people, you know, of our country, or the fans that you know, give the boost to the players. Sobrang thankful lang kami na, you know, lahat ng ginagawa namin is for the country, and it's very fruitful na nakita na people are really supporting us and women's basketball growing. Talagang that's really something that I am very happy to see. We're getting recognized na not just as basketball, not just as a men's, but also as a women's sport. So we just hope that ma-continue pa yung support sa amin, and marami pang tao na ma-inspire sa ginagawa namin.
1: Maraming salamat po, Coach Anton Altamirano. And again, congratulations sa ating Gilas 3x3 Women. So hopefully, mas marami pa tayong makuhang mga yes. achievements, no, mga medalya, and yung elusive gold makamit na natin. Maraming salamat po. Until next time. Maraming salamat. Ayan po, natunghayan ninyo yung ating naging panayam kay Coach Anton Altamirano. So, ngayon busy na sila sa UAAP action. And hoping tayo na magpatuloy, masustain ng ating mga teams yung kanilang progress dito nga po sa katatapos lang na Asian Games. Okay? With that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Quick update lang, umabante na rin sa WNBA Finals ang Golden State Valkyries. So, umabot po sa overtime yung kanilang labanan, pero nakuha pa rin ng Valkyries yung panalo. So, they won 87-77 against the Las Vegas Aces. So, dahil dyan, na-sweep ng Golden State Valkyries yung kanilang semifinal series against the Aces, and they advanced to the finals. So, Golden State Valkyries will meet the Atlanta Dream for the WNBA Finals. Best of 7 na yung finals nitong WNBA. Okay? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan ng ating mga kasama sa Master Control sa Malolos Transmitter Site, ako po si Ria Arevalo. Happy weekend sa ating lahat.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
12: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Press Start Pilipinas, ang first ever esports program sa radio. Godlike! Pagdating sa balitaang esports, maaksyong mga updates at latest happening, tututukan! Bawat nerf, bawat buff, bawat revamp, hindi bibitawan. Triple kill! Hindi papahuli pagdating sa usapang esports. Press Start Pilipinas! Tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radio Pilipinas 2, 918 AM.
13: Congratulations, Instant Alliance na. Walang written agreement, walang United Nations na magpapabati sa inyo. Pareho lang kayong galit sa leading team. Di ba? Ganun yung goal eh. So, ano, parang, the enemy of my enemy is my friend. Aba, talaga naman ha. So, pareho lang kayo talagang galit dun sa sinong nauuna. Siyempre, dahil matatalo ka eh, di ba? Ang War Dogs, mga brother, ginawa ng Bulkhead at pinublish ng Team 17 at inilabas naman sa Steam Early Access itong September 10 lang, 2026, kung saan inilarawan ito mismo ng developers na laro bilang isang tactical all-out warfare FPS na may combined arms combat, building destruction, at hanggang 100 players sa tatlong teams. At ang isa sa pinaka-interesting na bagay dito, hindi kills, mga brad, ang importante. Ha, dito ako talaga na-intriga. Ano ho? Hindi kills ang importante. Actually, mas malaking parte pa dito yung teamwork. Nag-revive ka ng teamwork o ng ka-teammate mo, may reward ka. Naghatid ka ng player sa objective, may reward ka. Nag-control ka ng zone, aba, syempre, may reward ka pa din. Tumulong ka sa team mo, may pera ka, mga brad. Yes, pera po, ah. Cash. Yan ang may sariling persistent cash economy ang War Dogs. Magsisimula ang player sa $10,000 in game cash at kada buhay mo, ginagamit mo yon para bumili ng weapons, gear, equipment, etc. Sasakyan, kung ano pang isipin mo. Oh, pwede kang bumili niyan. Military FPS siya, pero may financial literacy. Diba? So, pwede mong sabihin na bibili ako ng tanke. Okay ba to? Magkano? Mahal. Oh, eh, may budget pala na dapat intindihin. Ano? Wala na, bumili ka kasi bumili ka kasi ng sniper rifle. Wala ka ngayong budget doon sa tanke. Tapos namatay ka after 12 seconds. Diyos mio, welcome to warfare, sabi nga. Pero dito mga brad, sa game na to, cash is king. Hindi lang po sa totoong buhay, but then even dito po sa game na to, tiyatawag lang, cash is king. At yung pera mo, hindi lang basta mawawala, hindi lang mawawala after every match. Persistent siya. Meaning, kailangan mong pag-isipan kung paano ka gagastos. Pwede kang magtipid, pwede kang bumili ng better equipment, pwede kang bumili ng vehicle, pwede kang mag-invest heavily sa isang push. Pero kapag bumili ka ng mamahaling tank, lumabas ka, tapos tinamaan ka agad ng anti-tank weapon, ayun, congratulations. Worst investment of the day para sa'yo, ha? Oh, parang bumili ka ng bagong sakyan, tapos paglabas ng kasa, nabangga agad. Ouch. Pero yun yung interesting na layer ng War Dogs, mga brad, ha? Hindi lang gun skill ang decision making dito. May risk reward, may economy. At dahil nga reward din ang support actions, may dahilan kung tumulong, may dahilan kang tumulong kahit hindi kayong player na kayang mag 50 kills sa bawat round. Ibig sabihin, rewarded dito sa game na to, hindi lang yung kills kundi yung every actions, mga brad, ha? Or yung ano bang tawag natin yan, every accomplished achievement, ayan, or every aspect of the game na may nakakatulong sa kapwa or makaka-advance ng team nyo. Diba? May reward, may risk reward, may economy. Diba? At para sa akin, maganda yung idea na yun kasi hindi lahat ng FPS player parang cracked. Eh. Diba? Hindi lahat ng players umiikot ng 180 degrees parang tapos headshot. May iba, gusto lang maging medic. Diba? Pangarap mo lang maging bartender. Pangarap mo lang maging medic. Minsan gusto mo lang driver ka lang, drive ka ng drive. Or gusto mo lang na namimiloto ka, diba? O di ka, engineer. Or gusto mo sniper. Diba? So as long as nagagampanan mo yung iyong mga tungkulin, yung mga klaseng ganun, meron kang mapapalang cash. At yung may isa sa squad na hindi alam ko ano yung ginagawa niya pero yung masaya naman, yung parang panggulo lang eh. Importante din yung role na yung Brad, ha? Tawag doon, moral support. So, yan mga Brad, yung difference nung ito yung initial review sa War Dogs. Magkano nga ba ang War Dogs? Ngayon, yan yung pinakaano eh, practical question. Sa Steam, US pricing mga Brad, ang standard edition ng War Dogs ay $39.99. Pero dahil may regional pricing ang Steam, mas mura rito sa Pilipinas. Sa Philippine Steam pricing, na sa kasalukuyang nakalista ito sa Steam DB, na 1,340 ang standard edition. May support edition din ito na nasa humigit kumulang 1,666 sa Philippine regional pricing. So roughly 1,300 plus para sa base game at honestly magandang positioning yung presyo. Hindi siya free to play pero hindi rin siya full price AAA game na abot ng 3 to 4,000 pesos. Diba? Medyo okay yan. Minsan kasi diba pag free to play parang nagiging polluted ba? Marami na agad na eh. Magugulo eh. Diba? Kaya minsan mas maganda rin yung may bayad. Kahit pa paano, limitado lang kayo. Mas, kumbaga, mas competitive or mas maganda. Di ho ba? Kaya naman, nasa gitna. Pero tandaan, yung presyo to nasa gitna, ano ho? Pero tandaan natin, early access pa to mga Brad, ha? Paano ba yun? Meaning, ang binibili mo ngayon, playable game, pero hindi pa to yung final version. May system pang aayusin, may balance changes pa, may optimizations, may content na idadagdag, kaya importante na bago ka bumili, malinaw sa'yo, hindi ito yung version 1.0 o yung finished 1.0 product. Di ho ba? O parang kailan lang ba nangyari yun? Lumabas yung Palworld mga bra, di ba? Palworld 1.0. So for the longest time, parang 2024 ko pa nilalaro yun. Pero nito lang June lumabas. Di ba yung Palworld? So ganun lang din huyaan. So hindi pa to finished product. Kung okay sa'yo na maging parte ng development journey, edi fine, go ahead. Kung gusto mo yung install today, polish na lahat. Tapos halang yung parang wala ng technical issue, eh baka pwede mo namang antabayanan muna. Huwag ka munang bumili. Dahil wala eh. Nasa early access pa, ibig sabihin, may mga ina-update pa dito, may mga inaayos-ayos pa Brad, yung ating mga developers. Ano ho? So, kaya ba ng PC mo ang War Dogs? Ito, dahil nga hindi kaya pa ng Steam Deck, ino-optimize pa siguro, pero ito naman yung mas masakit pa na tanong kaysa dun sa presyo. Ano ho? Kaya ba ng PC ko? Oh, ito. Dahil 100 players nga, large-scale battlefield ito na may vehicles, destruction at malalaking environment, hindi naman siya sobrang gaan. Ha? Ibig sabihin, hindi siya pipitsugin laro. Pero pag makikita mo dyan sa video, maganda rin yung graphics eh, no? Hindi naman siya sobrang pangit, pero hindi rin siya sobrang ganda, pero hindi naman siya sobrang pangit. Oh, kumbaga, anto, above average para sa akin yung graphics na to. Pero surprisingly, mga Brad, hindi rin absurd ang minimum requirement po nito. Para sa minimum specs, ha, kailangan mo ng Windows 10, of course, processor na Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5-3500. 16GB yung RAM, dapat may NVIDIA ka, NVIDIA GTX 1660 o 1660 o yung AMD Radeon RX 590. Medyo lumatong mga to. So, yung 16.6 GTX na yan, if I'm not mistaken, ano yan, 2019-ish. Kasi yung aking Predator, mga Brad, na laptop, eh, GTX 1660. Oh, eh, 2019 ko nabili yun. Unless lumayon or advance, oh, around that. Oh, kailangan ng around 50 gigs, mga brad, para sa available storage. Malaki-laki yan. Ang target nito naman, ayon sa Steam, ay roughly 1080p. Mababa. Yung pagganyan yung ano, setup mo, 1080p, low, 60fps, upscaled. So, kung medyo older gaming PC ka, pero mayroon kang GTX 660, pwede na yan. May chance yan, Brad, ha? Hindi nga lang ultra settings. Pero syempre, kahit paano, malalaro mo pa rin. Sabi nga, eh, mas mahalaga yung nga nalaro mo. Pero hindi ka rin dapat mag-expect na makikita mo bawat imbla ng damo. Yung mga nakikita natin sa mga YouTube or sa mga sa GTA mismo, habang may tank na nagpapasabog sa building, tapos makikita mo yung mga damo. Naku, hindi po ganun, ha? Ito naman tayo, 4 recommended specs. Yung kanina, minimum, at least dapat ganun yung setup para malaro mo to. Sa ngayon, ito naman yung PC na hindi nga lang ultra settings. Ha? Pero ano, kumbaga, hindi siya hindi sa ultra settings. Ano siya? Hindi ka rin dapat mag-expect na makikita mo dito yung, ano, yung kumbaga, matik-tikan ba? Kasi dito, dapat Windows 11, Intel Core i7, yung 12700K, o AMD Ryzen 5700X. Parang, ito na yung cellphone, ito yung gamit ko ngayon, ah. 16GB RAM pa rin, GPU RTX 3070 o Radeon RX 700 XT. At syempre, 50GB storage pa rin. Target naman ito, mga brad, yung roughly 1440p medium at 70fps pataas natively. O di gano, 4K medium, 60fps pataas gamit naman yung upscaling. So, ang magandang balita, hindi kailangan ng RTX 5090 pa. Ayan. Masyado lang mahal, pinsan. Sabi nga, sobra mo na mahal yan, pinsan. Diba? Pero, kumbaga, ang good thing dito, hindi mo kailangang ibenta yung kidney mo. Diba? O, yan. Pero kung gusto mo ng magandang large-scale experience na mataas ang resolution, syempre, mid to upper gaming PC pa rin ang territory natin dito, ha? At dahil multiplayer ito, mayroon pang isang requirement na minsan nakakalimutan natin. Di ko alam kung nakakalimutan natin pala. Pero madalas, oh yeah, pwede naman nakakalimutan. Ito po yung internet, mga brad, ha? So, hindi sapat yung mabilis lang ang GPU mo, kundi dapat, yung ping mo, maganda rin, ha? So, yan muna, mga brad, yung War Dogs. Pero, kumpara natin siya sa, ano, sa Call of Duty. Diba? Ngayon, punta tayo sa, ano, yung sa usual na tanong kasi dito, yung inevitable tong tanong na to, mga brad. Ano ang difference ng War Dogs sa Call of Duty? At dito na kailangan nating linawin. Military shooters silang pareho, pero very different ang main philosophy nila. Ang modern Call of Duty multiplayer ay built around speed, responsiveness, and constant engagements. Sa modern warfare, mga brad, halimbawa may core 6 versus 6 sa map, fast-paced modes gaya ng team deathmatch, hardpoint at domination, pati mas malalaking combat modes, mismong yung Activision na ang naglalarawan sa core multiplayer nito, fast, grounded, at cinematic. Sa Call of Duty, merong spawn, takbo, enemy, shoot, die, respawn, repeat, mabilis, compact. Yan. Personal performance matters a lot. Kills, skill streak, movement, gun, skill, reaction time. Ang War Dogs, wala, mga sandbox. Mas maluwag, mas maraming downtime between engagement. Mas importante ang positioning, di ba? Transportation, vehicles, economy. Meron ding objective play, teamwork. At dahil napakalaki nga ng battlefield, hindi every 10 seconds may kalaban sa harapan mo. May moments, mga brad, na nagka-travel ka, nagde-defend ka, nagbe-build ka, nagpa-plano ka. Diba? So, Call of Duty wants you idalin sa gunfight, mga brad. Gaya po nitong War Dogs na binabanggit natin, War Dog wants you inside a war. Kung Call of Duty wants you in a gunfight, dito naman sa War Dogs, gusto nila kasama ka sa gera. Magkaibang magkaiba yung mga brad. Kung gusto mo nang mabilis ang action after work, COD. 20 minutes, bang, bang, bang, done, tapos. Kung gusto mo naman yung, guys, sumakay ka na kayo sa helicopter, punta tayo sa objective. May tank sa east, medic, ready ka, engineer, gawa tayo ng defensive position. Lahat po yan sa War Dogs, mga brad. At syempre, sa actual match. After all that planning, may isang teammate pa rin hindi sasakay sa helicopter. Di ba? So, ang tigas talaga ng ulo pag ganun, di ba? Ways in high school loadout ko. Classic COD mga brad, ha? But then, hindi tayo. Sa battlefield naman, isa sa mga kadalasang kinukumpara to dito mga brad, ha? Ngayon, ito yung mas mahirap. Kasi dito talaga sila malapit. Battlefield has historically been all out warfare, large-scale battles, infantry, tanks, aircraft squads, parang ganun din, parehong-pareho. Pero Battlefield 6 continues that formula with modes like Conquest featuring two teams capture multiple control points while tanks, jets, at yung attack helicopters, mga brad, nagpa-participate naman yan sa fight. At meron silang tinatawag ng destruction kasi nga isa to sa mga core feature ng Battlefield 6, allowing players to change cover and parts of the battlefield tactically. Ayan ha. So, yes, War Dogs definitely lives in a battlefield territory, pero hindi sila pareho. Ang battlefield usually two armies, multiple capture points, classes, combined arms, tickets, large-scale warfare. So, War Dogs, tingnan natin kung pareho ha. Three teams, isang shifting control zone and main objective, may persistent cash economy, bibili ka ng equipment at vehicles, may building medics, may sandbox and structure, may malaking difference yung three-way warfare, may sa battlefield, kumbaga malinaw, kasi sa battlefield, red versus blue. Sa War Dogs, red versus blue versus blank. Diba? Tsaka, sabi niya, sino ba talaga kalaban natin? Yan ang masasabi mo dyan, di ba? At dahil randomize ang control, nagbabago rin mga brad ang focus ng battlefield, ha? Hindi lang laging pareho yung flow. Isa pang malaking difference, Battlefield ay already a massive AAA franchise, mga brad. Alam nyo naman yan. May polished production, may huge development resources, may established vehicle handling, may decades of systems sa pinino. War Dogs sa early access. Eh, wag mo lang bilhin yung War Dogs expecting a Battlefield 6 to na mas mura. Diba? Maling expectation yun. Mas magandang isipin, Brad, Battlefield-style large-scale warfare. Pero, may sariling weird ideas. Yan, ganyan. Three factions. Biruin mo, dun pa lang. Malutong na yan, ha? Cash economy. Ayan. Base building. More sandbox freedom. At, syempre, yung less corporate polish for now. Pero kung Battlefield, mga brad, ang malaking theme park, eh, War Dogs naman, para po, parang bagong bukas na adventure park. May rides na sobrang saya, may areas na hindi pa tapos, at syempre, baka may construction worker pa sa gilid, mga brad, ha? So, ito ang tanong ng karamihan. Battlefield killer na ba ang War Dogs? Personally, napapanood ko pa lang siya and re-review ko pa lang siya. Pero eventually magkakaroon ako nito dahil bibili kami ni Panyero. Ano ho? So, dito sa Battlefield killer na to, marami yung nagsasabi na ano, iba, gantong killer, blah blah killer. Pero ako personally, hindi ko gusto yung term na yun eh. Kasi every time na may bagong shooter, COD killer, Battlefield killer, Fortnite killer, ba't kailangan yung patayin? Relax lang! Hindi kailangan pumatay ng ibang game para maging successful. Actually, mas magandang sign kung pwedeng sabay-sabay mabubuhay. Kung gusto mo ng itong mga games na to, kung gusto mo ng fast shooter, Call of Duty. Kung gusto mo ng polished large-scale military sandbox, Battlefield. Kung gusto mo naman ng mas experimental sa 100-player 3-team warfare na may economy at building. Sa War Dogs yan, mga brad, ha? So, may sariling lane. At siguro ay yun ang dahilan kung bakit ano. Interesting, mga brad. At hindi niya kailangan maging Battlefield. Kailangan lang niya maging, syempre, good War Dogs, mga brad, ha? So, baka mamaya, para tayo mga aso dito na pinaglalaruan itong War Dogs na to, no? Tatlo pa lang amo. Pero, ito nga, mula po sa iba, sa isang bagong IP na kailangan pang patunayan ng sarili, punta tayo mga brad sa ano, sa kabilang extreme naman, yung company na halos na halos lahat ng mga pangalan nito, kilala natin, kumbaga sobrang memorable nito. Of course, ako, dito kala ko ano ito, tumigil sa paglalaro or yung tamang update na lang ba just to move on, just to go forward. Pero ito po talaga lumayo po sa ano, lumayo po ito sa tinatawag namin ano, ano ba sabihin, lumayo talaga to sa alaala namin dahil after po nitong laruin, 'di ba, ang habang panahon, siguro kung mayroon 20 years lang or more, or hindi naman siguro, mga yeah, around ano to eh, paano ko ba, around 1990 and 2000 mga brad, at least ako, so 26 years, 'di ba, kung nung una nakilala yung StarCraft, ano ho, so Blizzard, kumbaga kung wardogs ang bagong bata sa classroom, Blizzard naman yung alumnus na bumalik sa reunion at sinabi, okay, sino dito yung nakakami sa akin? Ganon. Ang BlizzCon 2026 mga brad, kasi ginanap nitong September 12 at 13 sa Anaheim. At ang malaking message ng Blizzard ngayong taon, simple. Ha? The old franchises are not dead. Ayun. Dahil actually, parang gusto ilang gamitin lahat mga brad. StarCraft, Diablo, Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm. Parang binuksan nila yung ano, yung buong storage room ng Blizzard, tsaka sinabi, walang maiiwan. Sama-sama tayong luluwas. Eh pero ako ito, isa sa mga gusto ko. StarCraft is back mga brad, ha. Ito siguro yung isa sa pinaka malaking announcement. StarCraft is coming back, pero hindi po siya StarCraft 3 mga brad. Hindi rin po ito yung tinatawag nating real-time strategy o yung RTS. Ito po ay isang open world shooter at target release niya, ito yung nakalulungkot, 2030 pa mga brad. Yes sir, 2030. Hindi typo yung ginawa ko na yan or hindi yan na slip of the tongue. Pero 4 years talaga, by the time na lumabas to, may mga baka may bago ng console na generation. Baka may infographics na bago na, baka 1090X na. Di ba? Baka malaki ang, kumbaga baka malaki na yung anak na baby by the time 4 years old na, di ba? At pero may malaking ano, pero malaking announcement dito. Kasi sa StarCraft mga brad, ito po yung isa sa pinaka-importanting RTS franchise ever. Di ba? Remember, may Terran, ito po yung mga Pinoy. Ito po yung mga tao. May Zerg, ito naman yung para mga bulatet, mga ipis. Tsaka Protoss, ito naman yung mga socialin, mga diamante, parang mga to. Ang mga Diyos-Diyos siguro to, di ba? Competitive player, tapos esports, build orders, micromanagement, at ngayon, gusto ng Blizzard mga brad na ilagay ka mismo, o gusto ng Blizzard na ilagay ka mismo sa battlefield mga brad, ha? At interesting yon kasi, imagine na isang Zergling sa StarCraft RTS, malit lang sa monitor, click, patay na. Ngayon, imagine na sa eye level mo na, tumatakbo papunta sa mukha mo. Diyos mio! Tapos, ay, cute pala to. Ah, hindi pala to cute. Di ba? Pag nakikita niyo yung trailer, talaga makita mo yung mga ganun eh. Pero this time, first hand mong ma-experience or, I mean, yung computer mo, sa harapan mo, di ba? Ang, matagal nang ano, ang matagal nang inaantay ng fans yung bagong Warcraft tapos shooter. So understandable kung may fan na magsabi na, "Guys, RTS po order ko, pero parang nag-order ka ng spaghetti kasi dumating ramen." 'Di ba? I mean, ina-expect mo RTS eh, pero dumating first person shooter mga brad, ha. Ang dumating. In fact, hindi ito yung kumbaga gusto mo, 'di ba? Pero business-wise, gets ko eh. Kasi ang open world shooter mga brad, potentially mas accessible sa modern mainstream gaming yung market kaysa dun sa traditional hardcore RTS. Kasi ang challenge, kailangan StarCraft pa rin yung pakiramdam kung genetic o generic sci-fi shooter yung nilagyan ng Zerg, yun ang problem. Pero kung makukuha nila yung scale, factions, tsaka yung lore at Warcraft ng StarCraft, aba, eh, this could be huge mga brad, ha? So maliban po doon sa StarCraft na aking minamahal, di ba? Hindi pa tapos kasi meron pang Diablo 5 mga brad, in-announce din ng Blizzard diyan. Kaya lang target release kung kanina 2030, ito naman makagaganang konti 2029. At interestingly, ang premise sanctuary has already fallen, di ba? Nanalo yung Diablo, Diyos ko. Usually sa game, yung ano, Stop the Apocalypse, sa Diablo 5, mga brada, sorry, late ka. Yun. Good luck na lang at personally, magandang setup yon. Pero may business question din. Diablo 4 is still active. Meron pa siyang live service program. May seasons, may updates, at may Amazon class pang darating sa full first half ng 2027. So, papunta rin ang Diablo 5 sa Nintendo Switch 2. Ayan, para sa mga nag-aabang. So, supported pa siya. Pero ngayon, alam naman natin na may sequel sa bilang Diablo 4 player. Interesting yung psychology. Parang bumili ka ng current phone. Happy ka. Then company says, by the way, ito yung phone 2 generations from now. Bah, suddenly nakatingin ka na sa future. Pero maganda rin itong ano, signal. Di ba? Pero bakit hindi gustong gawin ng Blizzard yung Diablo 4 na season 87 hanggang 2045? Di ba? Pwede pa rin magkaroon ng proper sequel eh. And like that, hindi lahat ng live service gamit kailangan o game kailangang mabuhay forever, di ba? So, ito pa isa. Ano, Diablo sa Netflix. Eh, kasi lumalawak pa eh. May animated Diablo series na ginawa kasama ang Netflix. At dito makikita mo yung bigger strategy, mga brad, ha? Yung Blizzard doesn't just want games. They want universe. May game, may TV, may merchandise, may events, may esports. And, well, honestly, expected na to. Diba? Dahil gaming IPs are now huge entertainment properties. Kapag nagustuhan na yung tao yung Diablo series, kahit hindi siya gamer, baka bumili ng game. Kasi diba? Kapag gamer minsan, o hindi ka na, simpleng bystander lang, diba? Kapag familiar sa'yo tapos interesado ka naman, aba, eh talaga mapapabili ka naman talaga kahit sabihin mo libo-libo halaga niyan. Dito lang dati 50 lang, 'di ba? So, may bagong paraan para manatili dito sa universe. So, ang produkto hindi na lang Diablo game, Diablo fandom na mismo ang produkto. So, yan po yung ano, mga in-announce diyan po sa BlizzCon. Pero syempre, meron pa. Ito pa ha, isa sa mga OGs. World of Warcraft, kung saan dito po nagsimula ang maalamat na Mobile Legends. Di ho ba? If I'm not mistaken, ito lang yung sa mga 5v5 na uso that time, di ho ba? So, ito, ang title nitong part na to is World of Warcraft equals Forever. Yan, then we have yung ano, World of Warcraft. At honestly, perfect yung pangalan ng bagong version. World of Warcraft Forever. Diba? Kasi apparently, forever talaga. Diba? Tawagin natin WoW na lang to kasi World of Warcraft, mga brad. Ha? WoW started in 2004. 22 years later, Blizzard says, guys, dagdagan pa natin. Diba? Ang Forever ay magiging third World of Warcraft experience alongside Modern Classic. Babalik ito sa Vanilla Earth Azeroth o Vanilla Era na Azeroth, pero hindi ito yung simpleng replay lang. May 3 new zones, mahigit 1,000 new quests, 9 new dungeons, 2 new raids, at bagong Skyborn Race. Ba, may bago yan, ha? Launch ito, mga brad, sa November 4, 2026. At actually, fascinating ito. Dahil meron ng WoW Classic. So, well, bakit ka papa forever dyan? Di ba? Ang concept, parang alternate history ng vanilla WoW. Kumbaga, bumalik kayo sa lumang Azeroth, pero gumawa ng ano, ng bagong adventures doon. At ang smartest use ng nostalgia, ito, yung hindi lang yung naalala mo to, kundi naalala mo to, may bago kaming nilagay. Yan, kasi nostalgia alone can only carry you so far, mga brada. Bubuksan yung lumang game, naalala ko to, after 5 hours, okay, naalala ko na, pero kapag may 1,000 new quest ka, di ba, now you have a reason to stay. Kasi yung iba parang masabi lang, ako honestly meron akong ganyan, na pag naglalaro ako, for example, di ba, nakwento ko sa inyo, Palworld ang nilalaro ko. Pero ngayon natigil ako kasi nga may mga busy rin naman, na, ano, kaya so there are times na parang inaakit ka nung game, pero wala, mahirap eh. mahirap ano, mahirap labanan yung mga bagong laro na merong bagong quest, di ba? Ito yung din sa World of Warcraft. So just so you know, sa mga hindi pa nakakaalam, dito po nagsimula o isa sa mga pinagkuhanan nitong Dota, which in turn naging inspiration din ng Mobile Legends, mga brad, ha? One way or the other, sabihin man nila o hindi, but then definitely malaki yung ano, yung pinagpareho nitong Dota dito po sa Mobile Legends, mga brad, ha? Ngayon, sabi ko nga, 'di ba, meron ka ng reason to stay doon sa ano, sa World of Warcraft. Ito pa isa. May Warcraft 3 content lang naman, 'di ba? Ito yung announcement na medyo wild. For the first time, mga brad, in more than 23 years, may bagong story campaign ng Warcraft 3 Reforged. Sana pwedeng i-download to, no? Yung Forsaken Kingdom, may kasama pang major 3.0 update, graphics improvement at revamp world editor. At mas nakakagulat, available agad ito pagkatapos ng announcement. Ang at symbolic ito, mga brad, ha? Kasi hindi, kumbaga, kasi hindi ano, exactly success story ang launch ng Warcraft 3 Reforged. Maraming disappointed, so madaming o madaling option sana, forget or move on. Pretend it never happened, pero bumalik ang Wizard, ang Blizzard, mga brad, binigyan ng new content at hindi ibig sabihin mabubura lahat ng criticism. Pero at least, may effort na, mga brad, ha? Diba? Okay yung hindi namin, okay, hindi namin iiwan. And that's, ano, kumbaga, valuable, diba? So, yan, yung ano, ilan sa na-monitor ko dyan sa ano. Syempre, merong nangyari din dyan sa Heroes of the Storm, merong Overwatch, at sa kung ano-ano pa. Pero dito, ano ang message ni BlizzCon dito, mga brad? Kapag tinignan mo lahat ng announcement, ang pinaka-obvious strategy ay Blizzard is betting on Blizzard. Hindi sila nagpakita ng 10 totally new IP. Hindi sila nagpunta sa stage at sinabi na forget everything, actually kabaligtaran. Ang sinabi nila, remember everything. Remember StarCraft, remember Diablo, remember Warcraft. Nako, talaga naman, remember why you cared about Blizzard games. At pwede mo itong tingnan in two ways. Una, syempre yung pure nostalgia, fair criticism, nasaan ang totally new world? Diba, nasaan yung next original Blizzard franchise na magiging laki? O kasing laki ng Warcraft? Good question. Pero sa kabilang side, bakit mo naman itatapon ang decades of world building? Diba? StarCraft is valuable. Diablo is valuable. Warcraft is insanely valuable. And these franchises already have fans. They already have history. May emotional connection na rin yan. Hindi pa kasama dyan yung kailangan ng magbago ng ginagawa. At masabi naman na, kumbaga, mayroong, na may bagong at masasabi naman nating mayroon. Dahil StarCraft as an open world shooter, well, yan yung new direction ng World of Warcraft, mga brad. Diba? Interesting experiment, Diablo 5, proper sequel, new Warcraft 3, after 23 years, unexpected. Diba? So, talagang may ginagawa itong BlizzCon, mga brad, ha, patungkol dito. So, well, it's actually about time, diba? So, meron tayong mga, kumbaga, mga magandang napag-usapan ngayong araw. So, hopefully, maging maayos to, mga brad, ha. Sisend ko dito yung, ano, sana napanood niyo yung mga nangyari sa BlizzCon, sa mga random videos ng, ano, ng StarCraft. Napakaganda nung, ano, yung video, panoorin nyo, ha. After siguro ito bago ako magpaalam o magpapaalam na ako, tapos panoorin niyo yung video, ano, tapos yung ano rin yung iba pang mga videos na may kinalaman po sa BlizzCon, mga brad, ha. Anyway, nako, it's time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco, mga brad, magkaringan po tayo next week dito po sa Press Start Pilipinas, 918 kHz Sports Radio, and of course Monday, 4 to 5 in the morning, dito naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo,
5: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
16: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
19: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
20: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
19: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
21: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
19: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
22: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
19: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
23: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
19: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy.
24: Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: This is a public service announcement.
2: sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini.

0: pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS, number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
3: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Mayong buntag, Ma'am Judith. Mayong buntag, Pilipinas. It feels good to be back. And sa ating usapang chess, sa ating chess talk for our March 2026 special edition, it's very, very special. Bakit po? Kasi I will be talking about my idol dito sa ating chess classic. And his name is Anatoly Yevgenievich Karpov. He is the 12th world chess champion from 1975 to 1985. Let me explain why naging idol ko siya. Alam niyo po, if you're a chess is will be an extension of who you are, yung personality mo. Kung ikaw ay risk taker, then you go for a world champion na idol na magulo ang laro, ang daming mga risk at stake during the game. And

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan. Kinig na at huwag magpahuli. Sa sipa ng sports balita. Mga pre,
7: bawal ang pikon.
6: Bawal ang pikon.
7: Sports lang.
6: Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Sports Radio 918. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, world! Sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating mga kababayan at sa mga nasa iba't ibang panig ng mundo na mga nakikinig rin sa atin at nagiging, sabi nga, taga-subaybay ng programang Sport Lang dito po sa Sports Radio. Siyempre, sa aking mga kababayan dyan sa aming bayan sa Caramuan, Camarines Sur, Diyos Maray na hapon sa Indunga Boss. Sa aking mga batchmate, Batch 71 ng Arroyo High School, Batch 67 ng EDSES. Gayun din naman, gusto kong batiin ang kapatid ng aking misis na si Engineer Roberto Dura at ang kanyang butihing may bahay na si Priscilla Dura ng kanilang 50th wedding anniversary ngayon. Happy, happy wedding anniversary. Golden anniversary yan. Bihira po ang nakakaabot ng ganyan. Kanya, congratulations po sa inyong dalawa. Siyempre, sa aking pinsan na

0: At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Niño ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
2: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Niño. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
3: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
4: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Niño na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa Nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan.
10: For the first time, the Saints have won their first
12: straight away. Shotty Davis.
11: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
13: bawal ang pikon.
11: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
14: Magandang magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programang Sport Lang dito po sa Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating guest ngayong hapon ito. Walang iba kundi ang presidente po ng APRO dito po sa Pilipinas. Asosyasyon po yan ng lahat ng mga ring officials sa ating bansa, walang iba kundi si Sir Gil Rubiego Co. Good afternoon, sir. Magandang hapon po sa inyo.
15: Kaibigan, magandang hapon din sa iyo, Romuel.
14: Kumusta na po? Ano po ba ang balita na maibibigay ninyo sa ating mga listener right now?
15: Actually, mabuti naman ang sitwasyon ng kalagayan ng ating boxing as boxing as a sport, ano. Actually, nung itong last month sa nung September, andun kami mga official sa buong Pilipinas. Nasa Bohol kami, nag-attend kami ng Philippine Convention ng ring officials, professional boxing ring officials ng the Philippines.
14: Wow, ang ganda po. Ano po ba ang napagkasunduan o mga bagong mga news item hinggil sa inyong pagsasalo-salo at sa inyong convention?
15: Ano po, pakiulit po?
14: Ang tanong ko po, ano po yung napagkasunduan ninyo o napagdesisyonan ninyo doon sa inyong convention diyan po sa nanaganap diyan po sa lugar na pinagpuntahan ninyo? I think sa Bohol po yan, ano? O
15: yes,
14: sa Cebu?
15: Po.
14: Sa Bohol.
15: Actually, sa tuloy-tuloy naman na ano ng ang hangarin ng professional boxing sa bansa natin ay lalo na sa officiating ay panatilihin yung competency ng bawat isa. Nandoon yung dapat talagang bawat isa magko-commit to be fair, competent, at yun nga, magiging impartial palagi para ma-improve ang boxing sa Pilipinas. Isa sa factor na kinukonsider ay yung officiating ng mga ring officials.
14: Kasi talagang very, very big factor yan. Lalo na doon sa mga up and coming. Kasi one false move, no? One false decision, I mean, is that magkakaroon ng debacle doon sa dalawa na yun eh. Kasi normally, naglalaban na yan, mga talagang nasa mataas na level na yan eh. Kumbaga, yung isa, aangat, yung isa babagsak eh. So, kailangan maganda ang decision dyan. Matanong ko kayo regarding dyan. Halimbawa po, yung decision is draw. Halimbawa po.
15: Mm-hmm.
14: Pag draw po ba, nakaka-apekto ba yung ranking nila doon sa kanilang posisyon? pag nag-draw?
15: Sa akin pananaw kasi, depende yan sa sanctioning body. Ano?
14: Pero okay.
15: Pag draw yung result, minsan namamantin nilang yung kalagayan niya. Halimbawa, before the fight, before the boxer fight, halimbawa, nasa rating siya, let's say, nasa number 10 siya.
14: Mm.
15: And then lumaban siya na supposedly kung nanalo, dapat may improve yung kanyang angat yung kanyang ratings. So kung draw lang yun, talagang magkakapit to. Bahari, manatili lang siya sa kanyang kinalalagyan. Ayun, yun yung epekto doon. Samantala kung nanalo siya, expectedly, ano natin, mag-aangat siya.
14: Kanya ko na itanong po yan na kasi gusto ko itanong sa inyo na highly possible na nowadays na magkaroon ng magandang criteria na gawin para sa mga ranking na may, halimbawa, let's say, number 15 ito, tapos may corresponding, ano siya, corresponding points, parang ganon. Pag tinalo mo yan, no, ng let's say knockout o decision o split decision, whatever, majority decision, meron kang makukuhang points from that ano boxer na dadalhin naman nung nanalo. Kumbaga, madadagdagan siya. So, magiging mas maganda yung rating system kumpara sa walang mga ganon. How do you see that idea?
15: Oo, kasi maraming mga factor na kinukonsider yung sa ratings committee.
14: Mm.
15: Kahit dito lang sa GAB, tinitingnan nila unang-una yung record ng naglaban.
14: Mm-hmm.
15: Kung ako kunyari, alibawa, aspire ako na umangat ng ratings. Pero yung nakalaban ko, tinalo ko, kunyari, tinalo ko, pero yung record naman na tinalo ko ay ganun lang. Yung parang
14: 5-10.
15: Salita, yung parang papapipitsugin lang. Parang hindi ganun kabigat, kalakas ang dating sa ratings committee.
14: Oh.
15: Kaya mas maganda sa matchmaking kapag meron kang prospect na gusto mong isama sa ratings at o kaya magtumaas ang ratings niya, ipares mo yung boxer na yan ng isang boksingero na maganda din naman ang
14: exactly
15: perform ang ratings.
14: Tama po kayo dyan. Agree ako dyan.
15: Oo. Kasi kung kahit tinalo mo na knockout yan, pero tinan mo naman ang kanyang record, kunyari, mas halos pareho lang yung talo-panalo. Tapos ininaban sa'yo na ikaw naka-ratings, sa ratings ka na. Eh, most probably, kung may effect man yan, napakaliit lang yung epekto niyan.
14: Tama. Kasi nakikita ko naman doon, dapat, pag tinalo mo yung magandang record, dapat malaki kanyang kailangan ngayon, baguhin na yung rating system na mga may merit points na. Pag tinalo mo yung maganda rating, hahatak ka na maraming ano doon, rating
15: correct
14: points. Dapat ganun. Pag halimbawa, tinalo mo yung mataas.
15: Actually, pare, ginagawa na ngayon yan.
14: Aha.
15: Ginagawa na yan. Actually, ino-observe na nila yan. Kaya nga, ako bilang... kasi ako, nagbabasa naman din, nagtatanong ko, nakikipag-usap ako sa mga kasamahan natin sa GAB o sa ibang mga sanctioning bodies, yung mga kaibigan naman tayo. Isa nga yan sa sinishare nila na kapag nagmamatch up, may match up na gagawin, yung isang boksingero na naghahangad na masama sa ratings, o kaya kung nasama na sa ratings, kung nasa ratings na siya, gusto niya umangat,
14: mm,
15: dapat ipaparis niya, medyo maganda din naman kahit papano yung record ng ikakalaban sa kanya. Huwag siya bibigyan ng bitsugin lang na boksingero kasi maliit lang epekto noon kahit tagalo mo pa ng knockout yun.
14: Totoo.
15: Pero kahit papano naman, malaking bagay yung mananalo ka tapos lalo kung knockout pa yung result, yung outcome ng laban. Malaking factor din yan na kikonsider na sa ratings committee.
14: Ang kanya ko na sabi sa inyo yan kasi siguro panahon na talaga na maraming bagay sa boxing ang dapat na baguhin. Doon tayo mag-usap sa ano, sa judging, kasi alam ko sa judging maraming mga kontrobersiya diyan. Panahon na ba na basagin natin yung 1 to 10? Kung magagaganituhin natin, 10 yung perfect. Ayaw mong saktong 10. Gusto mo 9.8 lang. Dapat mga ganun, 9.1, 9.7, tapos 8.5. Hindi na yung eksaktong 8. Kasi kung titingnan mo, parang may discrepancy na pag sinakto mo eh. How do you see that idea? Na dapat may mga point-point na.
15: Actually, dati-rati, may mga boxing match up na 11 rounds ang ano championship, 11 rounds, parang alanganin siya. Para pag sinam up mo yung score, hindi siya ano talaga. At saka may sabi mo na nga, may mga point, pwede mag 1.5, 1. Ganyan. Actually, meron na yan. Naranasan ko yan noon eh. Tapos yung number of rounds, 11 rounds lang.
14: Oh, hanggang 11 or 12. Di paabuti natin hanggang doon. Problema ba yun?
15: Pero ang ano kasi, pagko-compute, mas napapabilis kapag wala na mga point-point na, ano, wala nang tinukong mga 9.5 kunyari, 9 point, ano. Kanya. Mas madali makompute naman kahit pero hindi imposible yan na sinasabi mo.
14: Oh, kasi ang
15: hindi imposible. Maganda rin yan.
14: Kasi alam po ninyo, kanya na gusto ko i-inject yan. Kasi in case na malapit lang yung ano, yung sa tingin mo halos pantay. Sabi nga ninyo, bihira maglagay ng 10-10 o 9-9. So, kung bibreak mo yon at the closest, 10, yung isa, 10, yung isa, 9.9. Kasi hindi mo nga pwede itabla eh. Pero nakita mo, very close yung fight. either side will, ano, will win, depending on the, sabi nga, subjectiveness nung nag-score. So, kung nakita mo very close, di gawin mo 9.9 yung isa 10 score. Halos parehos lang yun. At least, naibigay mo, kaysa yung one full point is a very, very big discrepancy, Sir Hill.
15: Oo. Parang lumalaba yung, tingnan mo kung yung pagiging panalo ay moderate lang o kaya convincing naman, may ganon. Diba?
14: Tama.
15: Parang may point na ibibigay. Actually, sabi ko nga, nabanggit ko nga kanina na maganda yan dahil doon mo makikita kung gaano ka-close yung laban.
14: Exactly. Tama po kayo. Oo. Agree ako dyan.
15: Kasi kung laging ganun na eksakto lang yung 10-9, 10-8, eksakto, hindi mo talaga makikita yung closeness of the fight. Kasi kung 9.9 sabi mo, kaya 9.8, doon mo makikita mo talaga na napaka-close ng laban nila.
14: Mm-hmm.
15: Napaka-close yun. Kaya lang, actually, na-discuss na yan noon nung nag-attend ako sa convention sa Florida. Nabanggit na yan na mayroon na nag-propose yan noon. Kaya lang, hindi siya nagpo-prosper eh. Hindi ko taos ba isip kung ano nagiging impediment o ano nagiging dahilan na hindi
14: magamit.
15: Hindi nasusubukan.
14: Oo. Wala namang masamang kung, masubukan eh.
15: Wala naman. Dahil kung hahanapin mo talaga yung sabi mo na nga, kung close, very close na laban, o kaya ano, talagang malayo ang diferensya, malayo ang agwat, makikita mo doon sa scoring, sa point-point na lang. Kaya ako, pabor ako dyan. Pabor ako actually. Minsan, mababanggit nga yan sa ano. Kasi maganda naman talaga ang ano niya. Maganda ang kanyang purpose.
14: Totoo yan. Tapos gusto kong pag-usapan rin natin regarding sa mga referee na let's say may mga pagkakamali na hindi naman sinasadya, which is natural yun eh, kasi ano lang yan eh, sabi nga nila tao lang na nagkakamali. Yes. Sa tingin ninyo, ano ba yung pinaka worst penalty na dapat ibigay sa isang hindi naman nagkamali, no? Siguro mali lang yung sabi nga eh, o hindi naman sinasadya, I mean, yung pagkakamali. At saka yung sinasadya. Pangalawa, papaano mo malalaman na sinasadya yung pagkakamali at hindi? Kasi very subjective yun eh.
15: Yes, so hindi mo ma ano talaga, kasi nasa appreciation niya ng referee yung action niya, kung anong gagawin niya. Nasa kanya yun, siya ang bibigyan ng judgment talaga based on his appreciation of the action. Kasi hindi naman siya objective eh.
14: Yes.
15: So nasa mind lang niya yung kanyang decision, doon manggagaling sa kanyang pag-analyze sa situation, kanyang kung paano na in-appreciate yung action. Doon, kaya ang referee dapat mabilis talaga yung action, mabilis talaga ang decision making. Otherwise, kung pahuli-huli ka, hindi ka dapat mag-referee talaga. Ngayon, may mga ang officials naman, buong mundo, hindi naman talaga laging perfecto. Kahit yung mga bigati natin mga officials.
14: Ayaw naman.
15: Oh, hindi sila laging, hindi naman laging maayos eh. Hindi naman, kunyari, ngayon, 90% of performance, 90% maganda. Sa sunod na pagkakataon, baka maging 75% na lang yan. Ibig sabihin, we are bound to commit sometimes mga lapses. Ano lang naman yun eh. Nangyayari naman talaga siya. Wag lang yung habitual na lagi na lang mali. Lagi na lang mayroong problema. Ayun. Ngayon, kung sa penalty naman pag-uusapan, nasa commission na yan.
14: Nasa commission.
15: Nasa commission.
14: Hindi pala the association has no specified commission, or as a whole, a commission itself to decide on that matter. Walang ganon.
15: Well, actually, ako kasi, partist ako ng mga policy ng GOB, lalo sa atin, ano, sa GOB tayo. Kapag may official na complaint na nakarating sa GOB,
14: yes,
15: regarding officiating, doon sila mag-a-act. Doon na-actionan ng GOB yung reklamo. So, ang gagawin ng GOB, ayon sa kinagawian, nalalaman ko din yun, dahil pinapartis nga ako ng kanilang mga ginagawa, ayun, na iniimbestigahan nila yung concerned na official. Pinapaliwanagan, nagpapaliwanag yung official na yan. Bakit siya nakarating sa ganung desisyon, paano nangyari. Ngayon, later, pag-aaralan ng GOB yung explanation na ginawa ng isang official. Pero andun pa rin yung sinasabi ko na meron talaga pagkakataon na nagkakaroon ng lapses ang mga official. Hindi naman lagi perfect eh.
14: Totoo yun eh. Sabi nga eh, tao lang tayo. Na nagkakamali.
15: Pero hindi dapat naging excuse yan eh.
14: Dapat totoo yan.
15: Hindi dapat magiging excuse ha, dahil tao lang na hindi magkamali, hindi naman lagi ganun katwiran na ba dahil tao lang. You have to study our official sabat nag-aaral yan. Talaga marunong mag-decide ang desisyon na pabor sa dapat na paboran. Hindi doon sa hindi nararapat. Dapat yung panalo, dapat siyang i-declare na winner yung panalo.
14: Sir Hill, pumasok lang sa mind ko ngayon lang. Yung what do you call this, yung controversy ng laban ni Eman Pacquiao. Yung sa Bohol. Ano na ang sitwasyon right now nung ano na yun, kaso na yun na isinampan nila sa Games and Amusement Board?
15: Si Bakusa. Bakusa.
14: Si Bakusa.
15: Kalaban si... Ano ba pangalan? Yung Perez?
14: Inangal na nakaupo na daw, sinusuntok pa, something like that. How do you see that the fight? Hindi ko kasi napanood po yun eh.
15: Actually, inulit-ulit kong tingnan yung nire-replay ko yung action na yun. Sa round 1 yata nangyari yun. Totoo naman na may mga suntok. Kitang-kita natin doon sa replay, sa TV. Kasi wala ko doon nung gawin mangyari yun eh. Wala ko doon eh. Kaya ang ginawa ko, tininan ko lang. Talaga may mga suntok na parang papunta doon sa batok. Papunta doon sa likod ng ulo, sa may, ano, dito sa likod ng, ano, na, talagang bawal yan, yung rabbit punch na yan. Ngayon, ang referee, siguro nakita niya na hindi naman talaga tumatama. May mga suntok papunta doon sa target na yan. Pero baka sa tingin niya, hindi naman talaga tumatama.
14: Mm-hmm.
15: Kaya ganun ang ginawa niya. Ay, sa akin lang yun, ano? Yun lang sa tingin ko. Baka kaya nagkaganyan dahil kitang-kita sa natin, mga sa TV nanonood na may suntok talaga na pinapakawalan yung boksingero. Papunta doon sa part ng katawan na hindi dapat tinatarget. Ano. Pero dahil nga ang referee ay inaasahan na mas ang kanyang desisyon kasi siya ang pinakamalapit doon sa aksyon eh.
14: Mm.
15: Malapit siya sa aksyon. Kaya siguro ganoon ang ginawa ang kanyang naging aksyon doon. Ganoon pa man, ulitin ko lang, yung nangyari na yun, naisubmit niya, nagreklamo yung side ni Bakusa.
14: Mm.
15: O nagreklamo sila yung camp ng Bakusa sa GAB. Unfortunately, sa ngayon, wala akong update kung ano nang
14: ang kinahinatnan.
15: O outcome ng investigation ng GAB.
14: Yung ganun ba pero, na kagaya noon, sa tingin naman ng ano, hindi tumama, pero yung mga, siyempre kasi iba po yung view nung what do you call this, nasa tinatawag na slow-mo o camera, at iba yung view nung nandun mismo atap the ring eh.
15: Actually ako, nag-refere ako ng ilang taon na talagang ano. Pero ito ngayon late din yun. Hindi ako nagre-refere, nagjajans ako. Pero if I were the referee yung sa door sa ano, pwede ko bilangan si Bakusa. Pwede ko bilangan as a knockdown. And then after that, pwede ko tawagan yung nanuntok sa likod na
14: minus 1.
15: Pwede ko siya i-deduct ng point. For hitting the boxer or punching the boxer who is down, which is illegal.
14: Pwede pala yung ganon. Bibilang mo ito ng ano, pero magdi-deduct ka doon sa nanuntok ng illegal punch.
15: Yes. O kung ako yon, ganun pwede ko gawin yon. So, kasi dalawang option pare. Bilangan mo yung down, nag-down na kasi talaga naman hindi na sumusuntok eh. Pwede i-declare yun na knockdown. And then after that, isusumon ko yung boxer na nakapag ng foul para point deduction.
14: Mm-hmm.
15: Or, kung talagang matindi yung tama sa likod, pwede i-disqualify actually yung kalaban ni Bakusa.
14: Yung sumuntok.
15: Yun yung pinaka ano doon na senaryo. Mabigat. Pwede i-disqualify. Depende nga sa ano ng referee kung tumatama nga ba o hindi.
14: Decision making.
15: Ang problema, nung inulit-ulit ko sa TV panoorin, pagkatayo ni Bakusa, hindi naman nireklamo yung ulo eh, kundi low blow eh. Hindi ulo yung nareklamo. Ang kanyang action, ang kanyang complaint, yung low blow.
14: So meron ba low blow talaga?
15: Kaya nga ako natawa eh.
14: Oh. meron po ba talagang loblo na nangyari? Bakit aangal siya ng loblo?
15: Oh, yun na nga eh. Nagtaka ako, bakit kanyang yung mga pinapakita niya, parang sinasabi niya na may ano siya, loblo na nagsatanggap. Eh samantala, hindi naman talaga loblo eh. Eh, nagulat ako, bakit yan ang kanyang pinapakita sa referee para nagreklamo ng loblo?
14: Ah, Sir Hill, pwede po bang yung mga ganyan na nangyayari na mga eventful things sa babaw ng ring, pwede ba i-declare yan na ano, no contest? Para at least walang epekto doon sa both parties concerned?
15: Kung hindi na pwede ba no contest yun dahil nagpatuloy eh. Pinagpatuloy naman. Kung siguro, kung hindi
14: there and then, hininto. Hininto there and then.
15: Oh, kung halimbawa, hindi na lumaban si Bakusa. Kasi first round pa lang yata yun eh. Pwede talaga.
14: No contest yun. Kasi within four rounds eh.
15: Kaya nga, maagang-maaga pa sa labang. Kaya, kunyari, sinabi ni Bakusa na nagkaroon talaga siya ng tama na gano'n. Hindi unfit to continue the fight.
14: Yes.
15: So, pwede i-declare yun na no contest.
14: Ayan. Sir Hill, ano po ba yung mga criteria para i-declare ang isang fight na no contest? Para alam naman na ating mga listener at saka boxing fans, ano yung mga criteria para i-declare ang no contest within the four rounds sa sabi nga fight?
15: Four rounder?
14: Within the four rounds. Whether yan ay four rounder nga o more than four rounds. Ano yung criteria ng no contest?
15: Ang pagkakaalam ko, dine-declare na no contest ang isang laban kapag early rounds pa lamang nagkaroon ng matinding unnecessary na nangyari sa boxer. Kunyari, nahulog
14: mm-hmm.
15: sa ring, natulak, tapos hindi na nakayanan ng bumangon, pare, no contest yun. O kaya, sinuntok, na foul ng suntok, first or second round, hindi na matuloy yung kasi foul, hindi na kaya na ituloy yung laban, huli declare no contest yun.
14: Mm-hmm.
15: Pero kung suntok yung tumama, legitimate punch ang tumama, sa legitimate target nag-land yung punch, hindi pwede i-declare no contest yun.
14: Mm-hmm.
15: Basta yung mga technical nangyayari, mga technicalities like foul, mga illegal punching, mga bagay na hindi nararapat sa gawin ng isang boksingero sa kanyang kalaban, yun yung nakikita ko madalas na nagiging sanhi, kaya nadideclare na no contest yung laban. Pero kapag lumagpas sa 4 rounds yan, kung pwede technical decision, titingnan yung scorecard.
14: Sir Hill, dahil nga advent of technology na tayo, panahon na po ba na dapat yung referee naririnig na yung mga sinasabi niya via remote dito sa likod niya na pag sinabi niya break, naririnig rin ng arena, naririnig ng halimbawa sa TV or what, yung naririnig na yung lahat ng sinasabi niya kasi merong problema pag hindi at kumaingay. A very good example is that yung laban ni sino ba yung kalaban ni Pitbull, si Nestor Bravo. Wala naririnig kung nagsabi na, kasi hiniwala yun eh. Tapos, wala naririnig kung nagsabi ng fight. Kasi bigla na lang sinuntok ni Pitbull si Nestor Bravo. Bagsak si Nestor Bravo, knockout. Pero hindi mo maririnig na nagsabi yung referee na fight, kumbaga hiniwalay, no? Dapat ba maririnig na ng tao na para lumabas na illegal o legal yung punch na thrown? How do you see that?
15: Actually, tindi ng ating
14: teknolohiya
15: sa advice na tayo halos, walang problema. Dapat talaga, mas maganda nga yung ganun eh. Kasi supposedly, ang command ng referee, kasama na yung kanyang hand signal saka yung verbal command. Mas maganda kung
14: naririnig.
15: Bukod sa mas maganda kung naririnig yung kanyang sinasabi.
14: Exactly.
15: Plus yung hand signal niya, mas maganda yun dahil pati yung corner makikita nila o malalaman nila kung anong dapat gagawin ng kanilang boksingero. Kasi nadidinig din nila yung sinasabi ng referee. Maaari ang nadidinig ng boxer yun, pero maaari hindi niya talaga maintindihan. Kasi yung time na yan na lumahabang lumalaban siya, iba yung concentration ng tinitinan ng boksingero. Kaya kung madidinig yan ng corner, magkakaroon ng corner, magkakaroon ng idea. Ganito pala ang gusto mangyari ng referee, kung ano. Pagkatapos ng bout, pagkatapos ng round, i-advise na lang yung boksingero nila na ganito ang gawin nyo. Ayun ang nadinig namin sa referee. Kaya malaking bagay, pare, yung gano'n na mangyari na madidinig kahit na buong, sa buong arena. Okay lang yun. Kasi wala naman dapat itago yan eh.
14: Exactly. Dapat transparent eh. Di ba?
15: Yes.
14: So,
15: wala pabulong-bulong dyan. Totoo yan.
14: Kanya ko nasasabi ito is that gusto ko ma-improve sa pamagitan mo, Sir Hill, na sa mga gatherings, sa mga siguro seminars na sinasamahan mo, convention, alam ko na pwedeng-pwede mo yan na gawing bang protocol. Basta umakyat, referee, dapat may sariling audio na nakakabit sa kanya, na naririnig ng buong arena as much as possible.
15: Ang nakikita ko lang ngayon, meron siyang meron naka-attach naman sa kanya na, yung mic. Maliit, pero ang nakakadinig lang noon, yung
14: dalawang boxer.
15: Commentator.
14: Yung commentator.
15: Commentator lang. Yung boxing analyst na nandoon. Yun lang ang nakakadinig. Otherwise, madidinig ng corner yung talagang verbal command ng malakas. Kasi malakas yan dapat ang sinasabi ng referee.
14: Yun rin ang gusto ko. Yung naririnig ng audience mismo, kumaari, kahit anong ingay niyan. No? Kung naririnig niyan. Kanya nga pati yung bell, yung 30 sa akin ha, kanya nga proposal ko, digital. Yung 3 minutes. Nakikita, pag ring ng bell, dapat hindi na pinapalo, real bell na digital. Para pag ring ng digital bell, uumpisa na yung timer na nakikita na digital din sa buong arena.
15: Actually, ginagamit na yan sa US, ginagamit na yan. Meron ako nakita na
14: digital na rin.
15: Digital din.
14: Very good. Transparent yan.
15: Dito sa atin, pare, sa amateur. Nag-aaro ako sa amateur, digital ginagamit. Wala nang bell, wala nang manual na pinapalo yung bell. Lang ganun. Automatic, magre-ring yung digital ringer nila.
14: To start the fight.
15: Ngayon, dito sa atin, meron na yan. Kaya nga lang, dinadagdagan pa nila ng bell talaga. Kinasabay nila doon sa ng digital type clock. Sasabay yung
14: pagpalo ng batingting.
15: Para nadidinig malakas ang dating. Kasi nakandun, may mic naman na nakalagay doon sa may batingting. May mic yan na naka-attach doon.
14: Sir Hill, wala naman akong intention na mawala ng trabaho yung mga batingting natin o yung timer natin. Wala akong intention na ganon. Sa akin is that maging sumunod tayo sa panahon. At siguro yung sabi nga timekeeper, siya yung taga-diin na lang nung ano nung digital kung kailan mag-umpisa. Kasi automatic yun, magre-ring yun sa at the end eh. So yun na lang, may trabaho pa rin siya. Siya lang yung taga-start o taga-push nung button. Trabaho pa rin.
15: May trabaho pa din.
14: Oo. Yun lang hindi lang taga-ting-ting.
15: Actually, meron na nga mga pamuksin tayo, amateur. Ako mismo, nandun, kikita ko talaga. Wala nang bell. Puro cellphone, puro ano, nandun, nakatas doon sa ano. Tapos ang ring, nagre-ring na lang siya kasi automatic doon sa time eh. Yung parang stopwatch, ano. Pero hindi siya manual na stopwatch na ipiklik mo pag on.
14: Ah.
15: At i-stop naman, ipipress mo na naman. Hindi ganun, tuloy-tuloy siya. I-stop ko lang pag time out, ganun. Gumagamit na tayo niyan, pare.
14: Yung sa mga, matanong ko lang sa inyo, no? Kasi naging referee rin kayo once upon a time. Pag sinabi ba ng, what we call din, ng referee na, i-stop muna, kasi titingnan, halimbawa, may cut. No, may cut. Yung timer should stop the clock, tama?
15: Yes, po.
14: Does it not, sabi nga, go against the rule na 3 minutes yun eh? So, dapat running time yun. Kasama yung, yung pagtingin. Hindi i-stop dahil titingnan lang. How do you see that idea? Kasi biglang hahaba yung sabi nga, boxing period. Hindi na 3 minutes yun.
15: Ayaw ko lang kung kasi ang nakagawian natin kapag nag-order ang referee ng time out, i-stop talaga yung clock. Stop. Kasi ang kanilang pinagbabasihan, yung action lang talaga, dapat within 3 minutes yun, yung action, actual boxing.
14: Mm.
15: Pag titinan yung
14: May interference.
15: Hindi siya kasama sa action talaga. Kaya ang pinag-anuhan nila yung 3 minutes talaga, yun yung actual fighting action. Kaya pag nag-time out dahil sa meron titingnang bagay ang doktor o anuman, kunyari nag-black brown out, nawala yung ilaw, referee pa rin magsasabi para ma-time out muna.
14: Hindi ba magkakaroon ng discrepancy yun, Sir Hill? Dahil hindi naman digital yung timer. Kasi once na hininto mo yun, halimbawa nasa gitna yun ng between 31 and 32 seconds, lilipat na lang yun sa 32 seconds. So may discrepancy na sa time yun. May mali na. Dapat to the last split of a second, dapat yung digital timer. To be precise according to what you're saying.
15: Yun nga ang doon. Actually, kahit minsan nga, nagta-time out na, hindi naman napipress ng timekeeper yung clock na time out. So, ibig sabihin, hindi talaga ganun ka... accurate. I'm sorry for that. Hindi talaga minsan accurate yung mga ganyan, mga bagay-bagay na ganyan. Especially ako, seconds or minutes na lang pinag-uusapan. Minsan niya, time na, wala nang oras. Isusuntukan pa yung boksingero.
14: Yung ganun nga pala. How do you decide on that? Can you warn them? Can you deduct points? Lalo na pag tinamaan. Diba, nag-bell na. May sumuntok pa rin. Nalaglag ngayon. How do you consider that situation?
15: Kung bell na, nadinig ng referee. Nadinig ng boksingero. Tapos sumuntok pa. At tinamaan yung foul yun. Illegal yun.
14: So, dapat yun, disqualify na.
15: Ang referee, lalo kung may injury, pwede i-disqualify yung boksingero o kaya pwede didaka ng 2 points deduction.
14: Uh-huh.
15: O, kasi intentional yun, lumalabas intentional. So, intentional foul after the bell, buntok. So, either kung wala namang injury, deduct 2 points o kung may injury man, di na tinuloy yung laban, pwede disqualify yung boxer na nakapag-inflict ng foul.
14: Ano-ano po ba yung mga... Sir Hill, ano-ano po ba yung mga criteria ng isang para ma-disqualify ang isang boxer atop the ring?
15: May mga maraming mga instances na madalas marami na instances na nakita ko, na experience ko na kaya na di-disqualify yung boksingero dahil sa ulitin ko, yung mga fouls talaga lagi ang magiging sanhi ng disqualification. Sumuntok after the bell, sumuntok sa wala sa target, kasi meron tayong target parts ng katawan natin, may target talaga, target area.
14: Mm-hmm.
15: Oh, sinuntok niya na naka na hitting the boxer while down is also isa din sa sanhiya kaya na-disqualify ang boksingero. Lalong-lalo na kapag hindi na kaya ituloy yung laban dahil sa ginawang foul na ginawa ng kalaban. Pero pag pinayagan na ituloy, andun pa rin yung pwede pa rin na bigyan point deduction ng 2 points. Pero ang disqualification talaga, yung mabigat yung parusa na yan. Ulitin ko, sumuntok ng after the bell. Tapos talagang yung boksingero, talagang flat talaga. Parang nawala ng mahala eh.
14: Mm-hmm.
15: Hindi na itunuloy yung laban. Disqualification yun. Paulit-ulit na pag mga foul. Paulit-ulit despite na binigyan na warning ng referee. Pwede rin po ground for disqualification din yan. So, constant o continuing fouls na ginagawa ng isang boksingero. Despite na binawarningan na siya ng referee, pwede rin maging ground for disqualification yan.
14: Sir Hill, matanong ko kayo. Yung po bang tinatawag na elasticity o yung bouncing ability ng rope, may sukat po ba yon? Kasi may mga nakikita ko, mga ilang ano na napuntahan kong gym, sinusubukan ko hinihila para masyado malambot. Wala bang standard yon?
15: Actually, meron yan. Meron standard yung distance ng bawat rope.
14: Hindi, yung mula elasticity niya, yung pa capability niya para yung pagsumandal ka, yung lalayo siya at yung pagtulak sa iyo. Wala bang ano yon, standard yon kung gaano dapat ka ano siya ka yung strength niya? Nasusukat po ba yon?
15: Wala akong nalaman pa na kung paano masusukat yon, pero kasi nakikita ko lang may mga springs siya sa poste.
14: Uh-huh.
15: May mga spring siya na kaya naman i-hold yung boksingero kahit napasandal siya sa ring, sa rope. Hindi siya basta-basta masasaktan kasi parang iduduyan lang siya ng rope.
14: Yeah.
15: Kasi may spring naman yung dulo ng mga tali.
14: Yeah.
15: Kasi kung wala yung spring na yan, delikado din sa katawan ng boksingero yan.
14: Mm, I see.
15: Kaya malaking bagay yung parang elastic lang siya. Kaya ganun po.
14: Sir Hill, Sir Hill, gusto ko pa sana tumuloy-tuloy tayo pero halos wala na po tayong oras. No, ipagpapatuloy natin to ha, pangako sa inyo na gusto ko maging second part ito kasi marami pa tayong pwedeng pag-usapan tukol sa yun lang ring. Marami tayong pwede pag-usapan dyan. Hihingi sana ako sa inyo ng approval na may second part tayo. At the same time, kung may shoutout kayo, mag-shoutout na kayo at message sa ating mga boxing fans. Take it away.
15: Okay, thank you uli. Salamat uli. At ito lang po ang sasabihin ko, no? Ang kami ng mga officials, kapag nag-officiate kami, we see to it whoever is the winner in the ring should be the winner in this scorecard. We'll try our very best na maging fair and impartial kami. So, manatili ang trust ng boksingero, ng mga cornermen, sa mga officials natin. Tuloy-tuloy po ang officials, ring officials sa Pilipinas ng mga seminar kung ano-anong bagay para ma-improve ang officiating. Kaya umasa kayo na magiging maayos ang officiating natin. Wala tayong papaboran, wala tayong kidikilingan. Ang atin lang dito ay kung sino yung dapat manalo, ay siya ang madideclare na panalo. So, ulitin ko lang yung kasabihan namin, the winner in the ring should be the winner in this scorecard, no matter what. Yan yung aming hinihingi na pangunawa sa mga boxers, mga cornermen, mga coaches, mga managers. Umasa kayo na we are doing our very best na maging maayos lahat ang officiating. Lahat tayo po gusto natin maging maayos ang pagpapatakbo ng isang boxing event sa ating bansa. Yun lang po sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat.
14: And with that, my sincere gratitude for giving me the opportunity again to be in my radio boxing program. Thank you very much, Sir Hill Robiego.
15: Thank you din.
14: Ko. Ang presidente po yan ng APBRO dito sa Pilipinas. Thank you.
15: Yes.
14: More power, keep punching.
15: Welcome, friend Romuel. Yeah. Salamat.
14: Maraming pong salamat sa ating mga engineer dyan po sa ating tower sa Malolos, Bulacan. Siyempre, lahat ng mga engineer natin dito sa ating Masters Control Booth, maraming salamat po sa inyo. Kundi sa inyo, hindi ko magagampanan yung dapat kong gampanan sa ating mga guests right now. Siyempre, sa ating mga listener na walang sawang nakikinig sa loob ng 2 oras dito sa ating programa. Ganun din naman sa ating station manager na patuloy na nagtitiwala sa inyo pong lingkod. Sa ating mga listeners sa iba't ibang panig na mundo, huwag po kayong magsasawa. Nandito lang po tayo para mag-selfie sa inyo. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Romuel Alarcon. I love you guys!
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alak.
20: Maging panatag Pilipinas.
1: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan

0: Kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
1: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
2: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
3: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
4: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
5: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
12: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula

0: Hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen, and it's another Saturday afternoon here in Sports Lockdown, sir. Sports Radio 918. How are you, Friday?
2: I am good, Mons. Kamusta? It's been a while.
1: Yeah, I know. And yesterday was my birthday.
2: Happy birthday!
1: Ayan, di ba? Dalawang taon na lang Friday. Ako ay may 20% discount na.
2: Oh, no. Okay yan.
1: 28%? Yan. 28%? 20%? Ba? Malaki din yun, ha?
2: Oo naman. 20 off. Oo. Sine, di ba? Lahat.
1: Oo naman. Tsaka libre pag, libre sine pag Monday.
2: Sa Makati?
1: Sa amin.
2: Ah, sa lahat ba yun? Across all?
1: Yeah. Hindi ko alam kung lahat. Pero, yeah. So, lapit na. Anyway, so yun, update lang tayo. Nakauwi na ang national team, tapos na ang Asian Games, and nag-report na at humarap na sa Senate ang Philippine Olympic Committee at ang mga nanalong athletes sa Asian Games. Well, hindi tayo pinalad na makabuo ng yung Trinidic na
2: 8.
1: Pero ang showing naman ng ating national team maganda naman. Kasi mas marami daw ang silver medal ngayon.
2: Yeah.
1: So, hindi nga lang talaga, may mga bad officiating din kasi.
2: Lalo na sa boxing. Kitang-kita.
1: Oo, kitang-kita Yun ang problema Kaya, sabi nga ni President Bumble na yun na nandun na For everybody, Carlo Paalam was won the gold Kaya lang, alam mo na, ang nanalo hapon, siyempre.
2: Siyempre, oo.
1: So, yun. Kaya, good as gold. Pero, at least, di ba, kung yun nga lang ang problema, medyo, hindi naman araw-araw.
2: Yung inano natin, na wish na 8, pero nasurpass yung medal tally. Yeah. Compared sa last time.
1: May mga pagkakataon talaga na hindi natin inaasahan. Like Alex Ayala, we were hoping that Alex Ayala will, win the gold. Pero to our surprise, biglang hindi. Diba? So, ganoon talaga. Sports yan
2: Yeah. So, and to add on that, good news din ha, hindi na siya sinanction ng WTA. It was announced today.
1: Marami din nangyari. Marami din naman magandang nangyari. May mga nag-step up ng mga bagong atleta. Meron tayong gold medalist na virtual taekwondo, 'di ba? Nag-gold. So May mga pagbabago din kahit papaano. Hindi naman tayo na konti yung gold medal tapos wala rin, 'di ba? Hindi naman. So may mga pausbong, may mga umuusbong na panibagong mga medalists na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Pero ito, yung ating guest ngayon, Fry. Matagal ko nang gustong magkaroon ng guest sa dito sa sports na 'to. So marami na tayo na interview dito ng mga volleyball players, pero yung beach volleyball, wala pa, first time. So, all the way from Los Baños, Laguna, ang ating guest ngayon. So, huwag na natin siyang paghintayin dahil kanina pa siya naghihintay. Ang ating guest ngayon is si Val Perosil ng Los Baños.
2: UP Los Baños.
1: Volleyball, beach volleyball.
2: Beach volleyball. Ayan.
1: Si Val, si Val. Parati na lang si Val.
2: Si Val na walang balay.
1: Si Val na walang balay. Ayan.
2: Ayun na, no, nasa Val. Ano siya, oh? Nasa beach court siya.
1: Oo nga eh.
3: Good afternoon po.
2: Good afternoon, Val.
1: Magandang hapon, Val. Mainit ba dyan sa lugar mo?
3: Malakas po yung sikat ng araw.
1: Ah, oo, kasi oo nga. Oh,
2: sato yung maaraw
1: yung
2: siya.
1: Yung lighting mo, saktong-sakto.
2: Bati ka muna sa iyong dyan, mga friends and families.
1: Ayan, bati ka muna.
3: Hello po. Shoutout po dyan sa mga teachers ko sa UPLB.
1: Ayan.
3: And sa Love of My Life ko po. Ayan, kay Julius. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat.
1: Ano pangalan? Ano pangalan?
3: Julius po. Julius.
1: Julius.
2: Ayan. Hi, Julius.
1: Ayan. Hi, Julius. Eat. Ayun. So, ano, ayan, si Val, nakakatuwa kasi, naku, pag nakita mo yan, ano, ng personal, sobrang lean. Nang, ano, naingin nga ako eh, sana all. Naalala ko yung kabataan ko, Fry. Speaking of kabataan, Val, paano ka ba nag-umpisa sa volleyball? Bata, ano ba, yan ba yung first sport mo? O na-introduce ka ba sa ibang sport? Bago ka nahilig dyan? Paano ba? Ilan taon ka?
3: Actually po, nung elementary pa lang po talaga ay nagba-volleyball na ako. I started playing volleyball when I was like grade 5 po nung elementary. Bali, ito naman po ay wala naman po akong like trainer po talaga na kinuha. Hindi naman po kami ganun ka. Like, kaya mabara kumuha ng trainer or maka-attend sa mga clinics. Sakali po.
1: So, self-taught?
3: Po?
1: Self-taught?
3: Yes po. Sakali po ng Tondo, Manila. Ayan, doon po. Magmakas sa kalsada po doon.
2: Kalsada, kalsada volleyball.
3: Opo. Kalsada lang po ako natuto. And then, nakita po ako nung coach ng LS School, shout out. Kinuha po nila ako kasi like uy, marunong ka pala mag-volleyball, mag-try ka mag varsity ng elementary po. So ayun, doon po ako nag-start mag-volleyball po talaga.
2: Nagustuhan mo agad siya? Nung nag-start ka mag-play, nagustuhan mo agad yung sport?
3: At first po, parang hindi po.
2: So, ano sa volleyball?
3: Hindi ko masyado kasi, syempre po, bata pa po ako nun. So,
1: May delay Friday, may delay.
3: Po ako sa bola talaga. Yung goma na bola po kasi yung gamit namin noon.
2: So, ano sa volleyball?
3: Ayun po. Yung sa may, unang iba po talaga. Kasi yung bola nga po ay goma. Yes po.
1: May delay ah,
2: ano sa
1: guys.
2: Volleyball ang nagustuhan?
1: Val, Friday, may delay ah.
2: Kaya nga eh.
3: Apo.
2: Yan, parang ito na. Ayan.
1: So, ang gamit niya, no? Ang gamit ni Val, yung bola na rubber pa. Hindi pa leather.
2: Hindi pa leather.
3: Yes.
1: Pero ano?
2: So, mula nung grade 5?
3: Yung ano naman po?
2: Mula nung grade 5, hindi ka na tumigil? Tama ba?
3: Opo, tuloy-tuloy na po yun na naglaro po ako. Element from grade 5. Doon po, parang it's my first time din po na sa volleyball pala ay talaga yung fulfillment po after ng training. Kasi first time ko po noon maglaro and then nakapag silver medalist din po kami noon ng grade 5 and also grade 6 po. Parang iba yung fulfillment nung pag nanalo ka after training nyo po. Tsaka nung pa po, so yung parang nabrag mo pa siya na, uy, varsity mo, nanalo kami, silver medalist kami. Ganun po.
1: Oo. Val, medyo nag-ano yung ano mo. Nag-ano yung signal mo. Medyo galaw-galaw ka konti. Nag-ano yung signal mo. So, naglalaro. From there, grade 6, na, ano yun? Na, varsity ka na agad ng school? Elementary ka pa lang?
3: Nakita nga lang po ako ng coach ko nung elementary na marunong ako mag-volleyball. Nakakabuhat ako ng bola. Kinuha po ako. And then, start na po yun. Varsity na po ako ng elementary grade 5 and grade 6. And then, sumunod naman po nun, simula junior high school po, till nung ay nagtuloy-tuloy naman po siya. Pero yung pagkapanalo ay hindi nagtuloy-tuloy kasi sa buong laban ko po nung high school po ako, hindi po kami nanalo. Like, nakapag-podium finish po.
2: Saan kayo lumalaban, Val? Nung sinabi mong nung high school sunod-sunod na, tuloy-tuloy na, usually saan ang mga laban nyo? Inter-school ba o sa school lang? Inter-level lang?
3: District po.
2: District?
3: Bali, yung mga high school po, opo, sa Maynila, yung Villegas High School, yung Tondo High School, yung Nolasco, yung Paes, yung mga school po sa Maynila.
1: Torres High School.
3: Yun po yung mga nakakalaban namin before po.
1: Nakalaban niyo yung Torres High School?
2: Torres? Sa ba ang Torres?
1: Torres, sa may ano yun, sa may
3: yes,
1: Pretil.
3: Yes po, opo.
1: Sa may Pretil yun. Tama ba ako? Sa may Pretil yun, di ba?
2: Tondo? Tama ba?
1: Tondo, Pretil, oh.
3: Opo.
1: Oo. So, teka, pinag-uusapan natin indoor volleyball. Pero siya, sabi nga, natuto siya sa kalye.
2: Oo.
1: Pero nilaro mo indoor volleyball. Paano ka naman napunta ng beach volleyball?
3: Medyo mahaba po. Pero sige, kailangan ito po natin yan.
1: Sige lang. May 10 araw tayo dito.
3: Opo. Bali po ako ay indoor po. Ay bali, nag-college po muna ako sa different school. Sa LSPU, sa Laguna State Polytechnic University. And nag-take po ako doon ng course na hospitality management. Kasi ang passion ko po talaga before ay mag-cook, magluto, and ayun po, sa service po. And then, while schooling po doon, ay nag-varsity po ako ng indoor naman po din. Sa Laguna State Polytechnic University. And ayun po, nung una po ay parang may hinahanap po yung katawan ko kasi parang sobrang taas po ng energy ko. Parang sabi ko parang kailangan kong may mapaglagyan itong energy na to kasi pagka
1: parang nakukulangan ka pag indoor lang, parang you want more.
3: Yes
1: more,
3: po. Yes.
1: Ano, more of it.
3: Yes po. Ayun po, and then sabi ko po rin sa coach ko before na, coach, baka pwede pong payagin niyo ako mag-beach volleyball doon po sa, sa Laguna State Polytechnic University pa po ako. Bali, ayun po, parang may nakuha na palang ibang player po na for beach volleyball. And then, nung, ano po kasi, nung parang may financial crisis po ako na parang, ang hirap na po to sa nung education ko po doon sa course na napili ko po.
1: Mm-hmm.
3: And may nakausap po akong prof naman po from UPLB na bakit hindi ko po mag-try na mag-apply sa UPLB po. Ayan
1: so
3: po,
1: may scholarship, but ibig sabihin, ino-opera yes, ka po ng scholarship.
2: At wala pa silang player ng beach volleyball, tama ba?
3: Meron naman po, pero pag-graduate na po.
1: So tama yung ano mo, tama yung offer, oo.
3: Opo, bali, ganito po yun. Sabi po nung prof na nakakilala ko po ay try mong mag-apply ng sports studies. So may parang degree program po dito sa UPLB na para sa mga sports enthusiasts, sa mga may plano mag-coach or into field of sports po. Bali, nag-apply po ako doon and then saka po ako nag-apply sa beach volleyball. Shout-out po kay mong coach Leonora de Rain.
2: Ayan.
1: Shout-out, coach!
2: Salamat kay coach!
3: Opo. Bali, nung una po, yun, nag-apply po ako as sports study student po muna. Para, parang yun po yung way ko po para makapasok din po talaga sa varsity. And then, after po nun, nag-try out po ako, nakuha po ako sa beach volleyball. And yun na po yung start ng training ko po na maglaro po ng beach volleyball po. And sa kadahilan din po talaga na may allowance po nakukuha kasi medyo okay po yung nakukuha naming allowance and nakatulong siya to
1: for you to support yourself. Pero Val, i-question ako yan, kami ni Friday nag di ba? Marami na tayo na interview dito ng mga volleyball players. Yung sa indoor kasi, walang obstacle eh. Takbo ka lang ng takbo, takbo, palo. Sa beach volleyball, dalawa lang kayo compared to sa anim kayo. Tapos, ang hirap tumakbo sa sand. Diba? Hindi ka ba nahirapan the transition from the indoor volleyball to beach volleyball?
3: Ayun po, syempre po, sabi ko nga po, di ba po, yung energy, wala akong mapaglagyan. So,
2: nagamit.
3: Opo, kasi po, sa beach volleyball po, talagang natitest po yung endurance natin doon kasi yung weather na mainit,
2: yes.
3: Tapos dalawa lang po kayo ng partner mo. So, doon sa endurance po, parang wala tayong problema kasi sabi ko nga po, di ba, talagang kailangan may mapaglagyan yung energy ko. Pero po, not until ay parang na-realize ko po na iba po yung approach pagdating sa beach volleyball. Iba yung setting, iba yung rules ng games. Hindi po kagaya sa indoor na anim po kayo, tas doon sa ano beach volleyball, dalawa lang po kayo. Tsaka iba po yung talagang
2: dimension ng court.
3: Yes po. And sobrang nanibago po ako. Parang sabi ko, tama ba yung pinili ko na ano po?
1: Oo. At saka, ano, Fry, all weather daw yan.
2: Oo, umulan.
1: Araw.
3: Yes po. Ayun. Kasi po nung nag-ano po kami, nung yung first competition ko po sa UPLB, first naglaman kami, ay umaaraw at umuulan po sa Marinduque nung po kami naglaro.
1: Oh my gosh!
2: Pero,
1: ulan at araw, pero pag yung mga tipong kumikidlat, hindi na pwede.
2: Hindi na pwede yan.
3: Opo.
1: Bumabag, hindi naman na
3: yes
1: pwede.
3: Yes po, hazard. Opo, medyo baka tamaan mo po tayo ng kidlat doon. Kasi, pero hanggat, ano po, bearable yung ulan, yung araw, talagang tuloy po yan.
2: Tuloy-tuloy yan.
3: Baka ano po yan.
2: Pag sobrang init, Val, yung kind of sand ng beach volleyball, hindi naman umiinit yung sand.
3: Actually, umiinit din po, ma'am.
1: Oh, ma'am. Eh, sakit sa paa.
3: Opo, masakit po siya sa paa kung hindi po talaga kayo sanay. Kasi po, nung, eto naman po, yan, nakikita niyo po yung sa background ko. Sa
1: Nova Valley.
3: Kasi po, parang first time po namin magpa-schedule sa Nova Valley. So, in-schedule po namin ay alas 12 hanggang alas 3.
2: Diyos ko, kasagsagan.
3: Opo.
1: Oh so, my God, alas 2?
3: Opo.
2: Ay, so,
1: iba kayo, no?
3: Buhay pa po, buhay pa po.
2: Grabe.
3: Bali, ang ano po kasi nito ay akala po namin ay talagang, kasi di ba white sand po yan.
2: Oh, so, white sand.
3: Medyo hindi siguro i-absorb ng sand yung heat from the sand. So, nung tumapak po kami dyan, para po kami pinapasok sa paa talaga.
1: Oh my gosh. Hindi ka pwede mag-ano, yung...
2: Hindi pwede mag-benjas.
1: Yung parang aqua sock.
3: Ay, pwede naman po. Pwede naman po mag-medjas.
1: Was it, ano, or is that a hindrance when you jump or when you run in sun?
3: Actually, it depends po sa players po siguro yan. Pero
1: Pero ikaw, what do you prefer?
3: I prefer po na nakapaa po talaga.
1: Nakapaa talaga. Wow.
3: Po. Kasi okay, parang po, parang feel ko nagagamit ko rin yung mga fingers sa paa po.
1: Oh.
3: Para tumakbo talaga. And pag naka-medyas ay parang medyo madulas po siya for me. So, mas prefer ko po talaga yung nakapaa po talaga.
1: Pero Fry, meron kanina kaninang ano, off the air kami ni ano, bago ka dumating, Fry. Yung napag-usapan namin ni ano, yung about the sand. Kasi may mga napagpapraktisan sila na yung construction
2: sand.
1: Sand ang ginagamit nila.
2: Ano ba yun?
1: Ano yun? May specific sand ba na dapat gamitin sa beach volleyball? Kailangan ba yung pino na para sa Boracay?
3: Hindi naman po kailangan na like pinong-pino po, like yung Boracay level po.
1: Dolomite Beach, hindi rin pwede.
3: Actually, mas parang okay pa nga po yun kahit pa paano eh. Pero ang mahalaga lang po siguro for me, kasi kami po ngayon, training po kami sa yung pang-construction na buhangin po.
1: Oh.
3: And sometimes may mga stones na...
2: Yes.
1: Oh my God.
3: Opo.
1: So hindi siya na bistay. Alam mo yung bistay? Yung,
3: yes po, actually.
1: Yung binibistay yung ano, Fry, alam mo yun? Yung binibistay.
2: Yung parang ano?
3: Sinisib.
1: Yung kinukuha yung malalaki na bato para pino lang yung map na ano.
3: Actually po, we tried po talaga na bistayin yung sand po na ginagamit namin doon sa ano. Kaso, ano po, hindi po siya like nakukuha lahat.
1: Oo. So may naiiwan pa rin.
3: Pero nakabawas naman po siya. Pero yun nga po, speaking of quality ng sand po, siguro po for me, okay po lang na kahit pang-construction po, no? Pero sana wala na yung mga debris, yung mga maliliit na bato. Kasi nakakasugat po talaga siya. Malala po yung sugat niya. Pero ayun po, I think part din po talaga siya ng training, I think. Talagang kung masasanay ka siya, medyo hindi ka rin kaganda ng quality ng sand, syempre, I think, mas mag-improve yung performance mo kapag nandun ka na sa mas okay at mas maganda na po na sand.
2: So sa UP, may beach volleyball kayo doon na court?
3: Kami po ay meron pong, may tennis court po kasi doon before na hindi na ginagamit, na luma. Dito po sa UPLB. And yung coach, before po talaga, sa ano po kami, sa damuhan lang po talaga kami nagtitraining. And then, yung coach po namin ay parang talagang inilaban niya na pwede bang gamitin muna namin yung tennis court na to na nakatambak naman na hindi pa nagagamit. Doon po niya pinatambakan ng buhangin. Nag-request po sila ng buhangin. Na para meron kaming mapagtitrainingan kahit papano po na hindi kami bumabiyahe all the way to Los Baños to Santa Rosa po. Ganun po.
1: Ito, ame, ano, sorry ah, but I have to ask this question. Besides the Boracay sand and the construction sand, will Lahar sand be okay to for volleyball? Lahar. Alam mo yun, yung ash ng Lahar?
3: I don't think so po. Kasi
1: marami
3: po,
1: sa ano nun, sa Pampanga.
3: Parang, actually, na-try ko po siya nung nasa Sambales po ako. Parang
2: yun ang mainit.
3: Mainit po siya. Sobrang
2: mainit
1: na po. Kasi ash.
3: Opo.
1: Ash yun eh.
3: And naglaro po ako one time doon and dumidikit po talaga sa balat yung parang sinusunog po. Yun po yung feeling.
1: Okay.
3: So hindi ko po siya ma-recommend.
1: Hindi katulad doon pag ginanon mo lang sa balat mo, tanggal. Yun talaga. Lalo na siguro pag nainitan. Pag mainit ang araw, mainit din yun.
3: Yes po. Yes po.
1: Okay.
2: So anong masasabi mong malaking difference talaga ba yung pag-adjust mo ng level ng play mo sa indoor volleyball ngayong beach volleyball player ka na? Anong mga natanggal mong habits before during nung indoor volleyball player ka pa sa ngayon na nag-transition ka to beach volleyball?
1: Ayan, wait lang ha, pero bago mo sagutin yan, Val, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
4: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita.
0: at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
7: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
6: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
8: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
6: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
9: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
6: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
10: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluhan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
6: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our good friend, si Val. Si Val! Parati na lang si Val!
2: Si Val na walang malay.
1: Si Val na walang malay na beach ng UPLB Beach Volleyball. Ayan, may hanging question siya kanina. Mm-hmm. Ano yun, Fry? Hindi ko matandaan.
2: Yes. So since ang transition mo ay from indoor volleyball, tapos ngayon beach volleyball player ka na, ano yung mga habits sa pag-play mo, ang mga inalis mo or in-improve mo ang ginawa mo?
3: Siguro po, nung indoor po kasi, parang may nakaasa po ako sa teammates ko po talaga. Like, every zone, na naniniwala pa ako na merong talagang tao, every zone. Kasi we're six po sa loob ng court.
1: At may pamalit, di ba?
3: At pwede may pamalit po na libero, di ba?
1: Oh.
3: So, seven. Yung po yung inalis ko nung nag-transition po ako papunta ng beach volleyball. Kasi po sa beach volleyball, para lang sa kalaman ng mga watchers po natin, ay dalawa lang po kayo sa loob ng volleyball court.
1: Oo.
3: Dalawa lang po kayo. So pag na-touch na ng partner mo yung bola, wala kang aasahan na may kukuha pa nun kundi ikaw na mismo.
1: Oo.
3: Or kung mamatouch mo man, and then na-touch niya, wala ka na rin aasahan na may papalo kahit nakahiga ka pa sa loob ng court. Ikaw na ikaw pa rin po yung gagalaw doon.
1: Tsaka Fry, sabi niya, pag napagod yung kasama niya, wala na, talo na kayo.
3: Yes,
1: kasi wala, walang sub eh.
2: Ay, ganun? Wala bang sub? Walang sub hanggang matapos.
1: Dalawalan sila.
3: Opo. Actually po, may mga, parang, iba po yung discovery ko talaga sa beach volleyball po. Alam nyo rin po ba na bawal po ang coach sa tabi ng mga players?
1: Ay, ganun?
3: Yes po.
1: Huwag ka na beach volleyball, bawal pala eh.
2: Oh, unlike ngayong indoor, nandoon ang coach nasa gilid-gilid
3: yes,
2: lang.
3: Yes po.
1: Gilid lang, di ba? Ito bawal?
3: Opo. Kaya po nung strasok po namin, nung nag-compete po kami sa Marinduque, yung coach po namin ay sumisigaw naman po. Pero sa hangin siya sumisigaw. Ay, ilusin niya yan!
2: Naririnig ba? Naririnig niyo naman?
3: Opo, naririnig naman po. Parang...
1: So they cannot coach you directly?
3: Opo, bawal po, bawal po.
2: Nasa gilid.
3: Nandun po sila sa bench po talaga yes, sila dun sa malayo.
1: So para makoachan kanila o nila kayo, hindi sila titingin sa inyo.
3: Opo. So, technique po yan ha. Technique po yan ng mga coaches.
1: So, ganun pala. So, pwede magsama ng jowa si coach. Tapos, mag kunyari, papagalitan niya yung asawa niya sa harap.
3: Yes po.
1: Maraming diba?
3: Opo, opo.
1: Pag mong kaluhin yung bola, ganituhin mo. Pero kausap niya yung jowa niya.
3: Opo. Pero nakadepende pa rin po yan sa mga officials po na nandun sa gilid. Kung ma-execute mo ng maayos yung pagsigaw mo nang hindi... directly talaga
1: sa mga natin yung secret Friday.
2: Kaya nga.
1: Secret pala yun.
2: Alam ni coach yung paano gawin, ano? Pero,
1: ang tanong ko,
2: na-curious ako, Bal, so dapat, same wavelength, same energy level kayo ng partner lagi. Hindi pwedeng mas mahina siya sa'yo. Dapat pareho.
3: Okay po. For me po, kailangan, same or kung mayroon mang mas angat ay konti lang po. Kasi po sa beach volleyball po, may tinatawag po tayong attacker and defender. Si attacker po ay madalas siya po ang tagapalo at taga-blockings po.
2: Block.
3: Yes po. And si defender, siya yung kadalasan na pumupunta sa likod to defend naman po, to defend. Bali, hindi ko po masabi na dapat equal sila, pero ang siguro mara-recommend ko po ay you have communication po sa partner mo para mas maganda yung kakalabasan ng performance niyo pong dalawa.
1: Oo. Ano yun? Paano nga pala yung service, no? Di ba sa sa indoor volleyball, may rotation yan, di ba?
3: Opo.
1: Sa beach volleyball, paano... ang service noon, pagpapalit-palit din kayo o pwedeng yun lang ng yun?
3: Yes po. Sa beach volleyball po ay merong 1 and 2. Or kung may iba po kasi na tatlo po yung players, may 1, 2, and 3. Pero palisalitan, magsasalitan na po kayo ng service noon po. Kunyari, tapos na si 1, next tapos na rin si 2. So ganun lang rin po yun. And wala po siyang like, kagaya sa indoor na merong front line, back line.
1: Oo.
3: Dalawa lang po kayo. Kahit saan po kayo tumakbo, saan po kayo abutin ng bola, wala pong, kung saan ka pumalo, wala pong kaso yan. Kasi dalawa lang po talaga ay sa loob ng court.
1: Dami pala, ano, no? Dami pala pagkakaiba sa...
2: pag pinapanood mo, Mons, parang dali, ano? Pero pag report ka na, para maghabol, oh my God.
1: Pero ito, to tell you honestly, mas gusto ko yung forma ng mga beach volleyball players kaysa sa indoor. Kasi sila yung mga naka-shades . Tapos sila yung mga naka... yung mga suot nila, pang ano talaga . Pang beach na... di ba?
3: Yes,
1: parang
3: po.
1: Nakatangga yung mga babae, tapos yung mga lalaki. Pwede ba nakahubad yung mga lalaki?
3: Hindi po.
1: Tabawa yun?
3: Daka ano po kami, yung manipis po yung likod.
1: Oo. Parang ang tawag
3: parang yung pang-athletics po.
1: Parang pang-triathlon.
3: Yes po.
1: Oh, yun. Yung so, ano, tawag po? Singlet,
3: yes po.
1: Ayan.
3: Bali naman po, kaya po ganun. Parang yung science naman po behind that. Kung bakit.
1: May science yun?
3: Yes po! Explain ko po yun sa inyo.
2: Ano nga ba?
3: Kasi po, di ba sa beach po, mahirap gumalaw. Mahangin. So, kung magsusuot po tayo ng maluluwag na damit, tapos sobrang pawis sa pawis na, may effect po yun kung paano po tayo, like, makaliparin, I mean, hanginin tayo.
2: Mm-hmm.
3: Yung pawis, nagpapabigat sa damit. So, hanggat maaari po, pang-swimsuit po talaga, like, yung iba po, di ba, naka-sports, panty and bra lang yung girls. Tapos sa men's po ay singlet, mas magaan. So, hindi ka mahihirapan dumalaw po. I mean, wala siyang, hindrance para gawin ko ano yung gusto mong gawin sa loob ng park.
1: So, mas free ka gumalaw?
2: Free to move,
3: ha? Yes po.
1: Oo, so, walang obstacle.
2: Pang pawis talaga, o pang basa, pwede.
3: Yes po.
1: Ito,
2: nakadalas ka ba makakain ng sand, Val?
3: Ay, ma'am. Hindi na
2: breakfast,
3: po madalas.
2: Dinner?
3: Palagi po.
1: Parati, nakakain ka na ng sand.
3: Opo, kasi po, minsan, may sand pala nagugugit sa bola.
1: Tapos, tinatamaan sila sa muka.
3: Opo, minsan po, sa mata po talaga.
2: Ay, kuwing.
3: Sa po yung training.
4: Opo. Pati sa mata?
3: Opo. Pati sa
4: saan
3: mata
4: nakikita
3: po,
4: ko, ano? Val, lalo na pag mataas ang sikat ng araw sa beach volleyball, may drum ng water doon, pwede kayo magbuhos, di ba?
3: Yes po. Yung
4: pwede kayo maligo.
3: Noon ay, first po, para sakali pong mapuwing po tayo.
4: Opo.
3: Second po, is kapag sobrang init po talaga and our body can handle the heat po talaga.
4: Para hindi ma-heat stroke.
3: Buhos po. Mm-hmm. And pwede po kayo mag-time out for that po para gawin pong ano.
4: Akala ko pwede magsabon.
2: Pero na po pagkabuhos, dapat tuyo yun, di ba? Towel off?
3: Okay, opo, opo.
4: So kailangan, hindi ka, hindi, pwede kang basa maglaro.
3: Yes
4: o
3: po.
4: Kailangan patuyuin mo muna.
3: I mean, pwede po kasi nga po naglalaro nga po tayo kahit umuulan eh.
4: So pwede.
3: Opo.
4: So pwede. 'Yun ang ano eh, 'yun ang nakikita ko kasi ano eh, 'di ba? Mainit sa beach ang init-init.
2: 2 p.m. to 3.
3: Yes, kaya, po. Actually po, tomorrow po, Sunday ay meron po kaming training 1 to 5 p.m. po.
4: My gosh.
3: Opo. Ay, shout out po pala sa Beach Volleyball Manila po.
2: Yes.
3: Ayan. Kasi po nakakalibre po kami ng laro sa Santa Rosa po sa Novali.
2: Yay! Okay.
4: Hello
3: po. And may competition po pala sila ngayon sa Boracay po ngayon. Ayan.
2: Tournament?
3: Opo, kasama po nila yung national team. And happy birthday kay Ate Jen Gabiola.
2: Happy birthday!
4: Ay, happy birthday! Sana all!
3: Opo. Sa Boracay po sila ngayon.
2: So, ano mga activities after nitong pagkapanalo nyo sa inyong ano, liga?
4: Hindi, ito, hindi. Fry, tanong mo muna yung ano. Pakwento mo sa kanya. Yung first niya sa...
2: Ay, oo nga pala. Nalimutan ko.
4: Sa rookie sa UPLB. Silver medal agad sila.
3: Yan
2: so, nga, ba't nangyari?
3: Sa Marinduque po.
2: Ayun pala, oo nga pala.
3: Ay, sa... Ano po?
2: Against who?
3: Mindoro State University.
2: Mindoro State University.
4: Oh.
3: Sila po yung defending champion po. And then, na-depend po nila yung...
2: Nice.
3: Na-depend po nila against us po. Pero masaya na po kami kasi kahit silver po. Parang kami po yung nag-silver na hindi malungkot kasi first medal po ng beach volleyball.
2: Oo naman.
4: What was going through your mind, ano, Val, noong time na yon? Kasi rookie ka. Tapos, finals agad kayo pumasok. Tapos, yung kasama mo, rookie din?
3: Yes po.
4: So, pareho kayo
3: rookie. Yes po.
4: Grabe.
2: Tuwa malamang si coach.
4: Mind. Hindi ka ba, ano, parang, teka lang, we will be going against the defending champion. May ka ba noong time na yon?
3: Before ko po sagutin, babalikan ko lang po yung story po. Ano po, bali po, like what I said po kanina, ako po ay nag-residency ng isang taon po. Parang before po ako nakapaglaro, ay meron mo ng strasok sa Palawan. And that year po, ay hindi po ako pinalad na makapasok dahil nga po dun sa residency na 1 year muna kasi galing po ako sa university na kasama sa Straso, which is Laguna State Polytechnic University po. Parang sa UAAP po, di ba?
4: Yeah.
3: Yung rule po ngayon ay kahit pag galing ka sa kalaban na team, like from UE, mag-transfer ka to UP, di ba po may residency po?
4: Kailangan yun eh, oo.
3: Yes po, so ganun po yung nangyari sa akin. And ano po, parang umiyak po ako noon kasi po, Palawan po yun.
4: Opo,
3: parang sabi ko, percent ko pong makakasakay ng eroplano kung sakaling nakasama po ako sa Palawan.
2: Yes, Palawan pa.
3: Yes po. And sabi ko na lang po sa sarili ko no, nung hindi pa ako nakapaglaro, mag-train po ako ng hard pa po, talagang disiplina pa, training. Pinagsigapan ko po na mag-improve po ng mga panahon po na yon. Para sa susunod na strasok po ay...
4: Oo.
3: May present po yung sarili ko, yun ang mas maayos po. So dumating na nga po tong Straso 2025 sa Marinduque po. Kami po ay parang syempre dark horse po siguro kung tawagin kasi hindi pa po kami nagkaka-medal ever since sumali ang UPLB sa beach volleyball po.
1: Beach volleyball.
3: Opo. So parang ang nasa isip ko kupunan. Parang, ah, nagantay ako na isang taon, kailangan galingan ko. Kailangan masagin partner ko na ganito yung gawin natin. Ganyan. Talaga pong pinag-aralan po namin yung mga iba pang school na participated po nung last Straso po. So, itong, masasabi ko po na itong pagkapanalo po namin ay hindi basta-basta lang nanalo kami or not sinuwerte kami po. Talagang pinaghandaan po namin. At itong, nung year lang rin po yun, nagkaroon kami ng sariling beach volleyball court.
1: Oo.
3: Talagang...
1: So, doon nag-umusbong talaga, like full-blown. Magmula yes nung nagka-medal kayo.
3: Yes po. Tapos nung ano naman po, nung time na nasa finals na po kami, and then nasa isip namin ay... depending champion yung mga kalaban namin, kailangan namin galingan, kailangan namin may ano naman, may mapatunayan na ito yung bunga ng pag-training po namin. Hindi na po kami, pero ayun po, kahit na natalo po kami nung finals, ay hindi po namin ganun dinamdam siya. Kasi po, di ba po,
1: kasi nga,
2: finals na kayo eh.
3: Hindi ba enough yung ano, hindi ba enough yung ano namin, effort namin, hindi ba enough yung ginawa namin.
1: Sa yun yung first kamo na medal ng UP sa yung ano?
3: Yes po, kaya po.
1: Beach volleyball. Kaya kahit na silver yun, medal yun eh. That's the first medal of UPLB.
3: Yes po. Kaya, instead na magmukmuk po kami, kasi... yun na lang, konti gold na sana kami.
1: Oo, tatatak yung, so, tumatak na kayo sa history ng UPLB na kayo yung nagpa-medal.
2: Mga rookie, ha?
1: So, yes, ngayon taon nyo sila talunin.
2: Yes.
3: Actually po, ang UPLB po ang host ng Strasok ngayon taon.
2: Ay, okay.
1: Oo, talaga. Kailan yan?
3: December.
1: Sa December.
3: Opo, December.
2: Gagawin sa campus mismo.
3: Yan po ay, ano pa po, hindi pa po sure. To be announced pa po yan.
1: Pa,
3: Opo. Pero, as of now po, ginagawa na yung ibang mga court school namin para at least, ano.
2: Hindi yung sa old tennis court.
3: Opo.
2: Galing.
3: Hindi
2: na
3: doon. Ayun po. Bro, di ba? Ang ganda na.
1: Pero ano, ang dami pa namin gusto tanong ni Friday, kaya lang, konti na lang oras natin. Pero, ano, Val, anong nakikita mo gagawin mo sa future mo maliban sa pinapangarap mo ba na itong career mo as a volleyball player magiging in the national level, gusto mo bang makarating sa national team, or are you seeing yourself coaching in the future?
3: No po, naniniwala naman po ako sa kakayahan ko po, no. Sabihin natin na yes, parang nakakuha po ako ng mga awards po from different events po, mga contest po sa school ko po. Hindi rin po ako ganun ka, ano po, hindi ko naman dinadown yung sarili ko na hindi ko kaya mag-national level, hindi ko kaya na i-represent yung Philippines. Pero ngayon po kasi, as a sports science student po ng UPLB, na-introduce po kami sa pagko-coach, na-introduce po kami sa education, na sa likod ng mga atleta po natin na successful ay may mas mga taong mas malalaki pa ang ambag o naitulong kasama po ng mga atleta po natin na ng mga nananalo. So in the future po, siguro kung hindi na po talaga plano ko na maglaro pa, gusto ko na lang po mag-coach, maituro yung mga nalalaman ko in terms sa sports ko, and makapagbahagi po ng mga bagay para naman po sa mga susunod na generation po ng mga kabataang atleta po natin.
1: Oo.
2: Nice.
1: Gusto mo bang gawin yung ginawa mo nung kabataan mo when you were, nung natuto ka sa kalye? Kasi may mga friends kami na mga pumupunta sa mga iba-ibang lugar at kikita yung mga street kids, ginagawa nila kung ano yung sport nila, ginagawa nila. Do you see that na gagawin mo yan in the future?
3: Ako po, yes.
1: Training po. Kids, ha? Training kids.
3: Yes po. Siguro po, napakarami po kasing mga kabataan ngayon na wala pong access sa talaga sa sports po because of kahirapan ng buhay. Yeah. Walang opportunity na mapuntahan ng mga scouts kasi nasa malalayong lugar sila. Mm-hmm. And scouts can see the talent po sa mga kabataan. And sa tingin ko po ay, yes po, nakikita po yung sarili ko na hindi lang po tumingin dun sa mga organization na may mga training na kabataan, kundi pati yung sa mga kabataan na malalayong lugar po, malalayong lugar na walang access sa maayos na sports po. So, I think yun po yung pinaka a vision ko po kung sakaling maging coach po ako in the future.
1: Galing.
2: Giving back.
1: Yan. Oo, oh, totoo yan. Yan ang ano eh, yan ang mga nakikita, yung mga pwedeng nilang ano, Friday, yung patutunguhan na giving back to the ano, to the community na.
3: Yes po.
2: Mo, pero in the, eto, in, tanong ko din sa'yo, Val, kung meron naka-scout sa'yo, tapos sasabihin nila, can you play for the Philippine team? Yes ba yun or no?
3: Opportunity is always an opportunity. Yes po.
1: Narinig nyo ha, o, yung mga scouts dyan, o, yung mga sports officials dyan, bekene men, di ba? Baka gusto nyong subukan itong si Val, di ba? Pero yes, ano, Val, bago ka namin pakawalan dahil alam ko mailit dyan sa lugar mo.
2: Nasusunog ka na.
1: Gusto kong pasalamatan sa iyong ano, circle of friends in the volleyball community.
3: Okay. Siguro po, first of all po, thank you po sa partner ko, si Julius. Kasi,
1: hi, Julius.
3: Ayan. Kasi po, nagsimula po talaga ako na talagang, I mean, yung partner ko po ay nag-work na and ako, student pa rin po. Student athlete
1: kinikilig,
3: po.
1: Kinikilig ako. Kinikilig.
3: Talaga pong nakasuporta po siya sa akin. Talagang hindi niya tinignan na stop mo na yung pag-volleyball mo kasi wala ka naman patutunguhan dyan. Hindi po ganon. Talaga po.
1: Sobrang supportive. Sobrang supportive. Also,
3: from the beginning all the way hanggang sa matapos ko po kung ano yung mga gagawin ko pa in the future. And syempre, yung teammates ko, yung coaches ko po na tumulong po, hubugin po yung, hindi lang yung skills ko, kundi pati yung pagkatao ko po na mas maging responsable, mas maging disiplinado, at syempre, maging maayos na player po ng UPLB. And then yung mga organizations po na tumulong po sa amin sa Beach Volleyball Manila, and of course sa University of the Philippines Los Baños po sa pagtanggap po sa akin bilang atleta po.
2: Oh.
1: Ayan. At saka shout out doon sa nagpakilala sa akin kay Val.
3: Shout out po kay Tita Dorcas and kay Kali. Ayan.
1: Kay Kali, ayan.
2: Ayun.
1: Saka kay Paolo, si Pao.
3: Ay si kay po Kuya Pao.
1: Ayan, si Kuya Pao.
2: Basta Val, pag nasa national team ka na, gumawin ka kalimutan.
1: Oh.
3: Yes po, yes po.
1: Ayan. Uy, ano nga, Val, good luck sa'yo. Ha? And alam ko, malayo mararating mo pagdating dyan sa... Kasi meron kang vision about helping and coaching kids. Yan, lalo na giving back to the community. Yes. Maraming salamat, Val, sa oras
2: mo.
1: Thank
2: you so much, Val. Good luck.
1: Mabuhay ka. At pag meron ka yung... Meron kayong event dyan sa UPLB, sabihan mo kami dito sa Sports Lockdown.
3: Yes po.
1: And, po. Ladies and gentlemen, let's give it up for Val. Si Val! Parati na lang si Val. Nawalang kamalay.
2: Si Val, nawalang malay. Thank you so much. Val.
3: Thank you po.
1: And with that, ladies and gentlemen, that's one of the the pride of UPLB, so beach volleyball. And before we end, we'd like to thank our station manager, si Miss Cecil Kimlat, and

0: na sa station.
1: Kaya nga eh.
0: Oh, anyway, one of these days, dyan tayo. And again, ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. And every week, nandyan ho kayo, hindi kayo nagsasawa. And next week, abangan nyo. Meron tayong guest ulit na very interesting ang kanyang sports. Okay, ladies and gentlemen, this has been Monty Mendigoria.
1: I'm right, Garma. Wishing you a happy weekend.
0: Happy
1: Good
0: weekend,
1: night.
0: And we'll see you again next week. Night!
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Limang araw na working visit. Tinalakay rito ang nuclear research, safety at regulation sa nuclear energy. Ayon sa Department of Energy, nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Asia noong Hunyo. Sinasabing bababa ng halos 5 piso ang presyo ng kuryente sa Pilipinas kung gagamit ng nuclear energy. Kaya sa Singapore, pinag-aaralan na ang ligtas na paggamit ng nuclear technology bilang karagdagang mapagkukunan ng enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroon ng Bataan Nuclear Power Plant sa Pilipinas. Pinatayo yan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para tugunan ang krisis sa langis. Nakapangihinayang daw na hindi ito nagamit.
7: We were already in the first two phases. We already did that. In fact, that pool of trained, pool of professionals, government, the master PhD professionals, they're still around.

0: there's still around waiting to put the knowledge into practice. So we never were in, were going to do the last phase that you have there.
1: Yes.
0: We already managed to do the first and the second. Mm-hmm. And too bad if they stopped it.
2: Noong 1986, naganap ang Chernobyl nuclear disaster sa Ukraine. Nagpa siya ang Administrasyong Aquino na huwag nang paandarin ang Bataan Power Plant dahil sa pangamba sa kaligtasan. Pero sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo, desidido ang presidente sa paggamit ng nuclear energy.
3: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
2: Kung tutuusin, hindi na bago ang nuclear energy na pinagkukunan ng kuryente ng Amerika, Europa, maging sa Asia, gaya ng Japan at China.
4: China ba kaya sa Philippine Energy Plan, target ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng nuclear energy na 1,200 megawatts yung capacity pagdating ng 2032. So for today, Sabado, yung schedule ni Pangulong Marcos ay yung pagbisita nga doon sa research facility. Bukas naman, yung kapihan sa media kung saan inasahang sasagutin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung pinakamahalagang issue sa ating bansa. Sa ngayon, yung sitwasyon dito sa Singapore, kung makikita mo, dito yung nasa likod ko yung sikat na Merlion, medyo may haze pa rin. Maraming tao, lalo na dun sa right side ko, dito sa Marina Bay, dahil ngayong araw na yung qualifying at sprint session ng Formula 1, yan yung sikat na car racing competition dito sa Singapore. At yan muna, ang pinakahuling balita mula dito sa Singapore. Balik dun sa studio, Sheila Ryan.
5: Maraming salamat, Lizel Pardilla, nag-uulat mula Singapore. Reforma sa mga proyektong pang-enerhiya, ito ang isa sa panawagan ng ilang energy experts sa ASEAN member states sa ginanap na ASEAN Ministers on Energy Meeting. Kasamang tinalakay ang accessible at abot-kayang kuryente sa mga tahanan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Iba-iba ang naging reaksyon ng mga energy experts sa naging resulta ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting. Sa isang forum, ipinanawagan ni dating Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta ang mabilis at konkretong aksyon mula sa ASEAN member states. Dito ay binigyan din niya ang geopolitical threat sa Middle East at ang El Nino na nagdudulot ng limitadong supply ng kuryente at pagtaas ng bilihin. Anya, may mga reforma na kailangang ipatupad tulad ng pagpapabilis ng mga renewable energy projects, pagpapalakas ng power grids, pagtutok sa energy storage at pagtiyak na ang kuryente ay hindi lang accessible kundi abot-kaya.
7: No ASEAN country can insulate itself. The test is whether our shared vulnerability can now produce shared action. The success of AMEM will not be measured by the language or the length of the communique, but the speed of delivery after everyone is back in the trenches.
6: Binigyan pansin rin ni Dimalanta ang katatagan o resilience pagdating sa enerhiya na kailangan maramdaman sa lokal na level. Sinabi rin nito na dapat gawing permanenteng sistema ang mga emergency measures tulad ng microgrids at battery storage.
7: Reliability standards need teeth. Reserve obligations must be transparent and grid plans must need firm deadlines and persistent, consistent monitoring.
6: Binigyan din naman ng Asia-Pacific Director ng Global Wind Energy Council na si Ann Francisco ang kahalagahan ng interconnectivity ng mga linya ng kuryente. Bagamat mayroon ng working group para sa engineering, legal at financing standardization, inamin ito na wala pang tiyak na petsa para sa pagpapatupad nito dahil sa pagiging komplikado ng pagtutugma ng magkakaibang batas at technical grid codes ng bawat bansa. Binigyan din ni Robert Cook, Grids and Electrification Lead ng Global Renewables Alliance, ang kahalagahan ng malinaw na polisiya para sa cross-border trading, submarine cables at grid connectivity upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa ASEAN power grid.
8: You know, it's important for
1: ASEAN to, you know, take this seriously and establish clear credibility with businesses through the development of these frameworks, and then gradually expand the scope and opportunities that they provide. I think, you know, we're not expecting necessarily the full set of frameworks for an ASEAN power grid to be established on day one, but it will be an ongoing process of project-by-project development, and bilateral projects will be able to coexist in tandem with more multilateral trading that will support the growing momentum and expansion of those projects.
8: Bagamat nangunguna ang Pilipinas sa mga bagong patakaran para sa clean energy, malaking hamon pa rin sa buong ASEAN region kung paano may sasakatuparan ang mga napagkasundoan tungo sa maayos at epesyenteng energy supply sa bawat tahanan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
9: Samantala, nagkasundo po ang mga bansa na kasapi ng ASEAN na palakasin ang seguridad sa pagkain, gayon din ang sektor ng agrikultura. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
10: Isinusulong ng ASEAN Business Advisory Council o ASEAN-backed Philippines ang mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga negosyante, pamahalaan at mga magsasaka sa Southeast Asia sa pamamagitan ng ASEAN Food Security Alliance o AFSA. Layunin itong palakasin ang seguridad sa pagkain sa rehiyon sa pamamagitan ng joint ventures, cross-border investments at pagbabahagi ng inobasyon sa agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko T. Laurel Jr., mahalaga ang pagpapalakas na ugnayan ng mga bansa sa ASEAN upang matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng pagkain.
11: Well, the ASEAN Business Food Security Summit is very important, especially with other ASEAN members. Representatives here, clear communications between and trade, no, between enhanced food security and linkages, no. Lalo na kung may problema sa isang bansa, the other country can hopefully fill the gap.
10: Kabilang sa mga isinusulong ng AFSA ang inclusive business model na mag-uugnay sa malalaking agribusiness at maliliit na magsasaka upang mapalawak ang kanilang access sa teknolohiya, puhunan, kaalaman at mas malawak na pamilihan. Sa ilalim nito, inaasahang makatatanggap ang mga magsasaka ng gabay sa sustainable farming at pagpapatatag ng kanilang produksyon laban sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Samantala, bilang bahagi ng pagpapalawak ng kooperasyon, nagkaroon ng paglalagda ng Memorandum of Agreement at Memorandum of Understanding para sa mga proyektong inaasahang lilikha ng trabaho at magpapalakas sa agrikulturang Pilipino. Kabilang sa mga tututukan ang pagpapatayo ng mga drying facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa.
12: Because of those signings, we are expecting the creation and building up of a lot of infrastructure, drying facility, funded by private sector with the help of the government.
10: Sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan ng pamahalaan, mga pribadong sektor at ng mga producer, layo ng AFSA na palakasin ang supply chain ng pagkain at maisulong ang inklusibo at matatag na agrikultura sa ASEAN. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
9: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na partisipasyon ng mga kababaihang leader sa pamahalaan at pagbuo ng mga pulisiya para tiyakin ang mas inklusibo at sustainable na pag-unlad ng rehiyon. Yan ang balita ni Purity Oliveros ng Radyo Pilipinas.
13: Sa paghubog ng kinabukasan ng ASEAN, mahalaga ang boses ng kababaihan. Sa Southeast Asia, patuloy na isinusulong ang mas makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa pamumuno, policy making at iba pang larangan ng decision making. Ito ang binigyang diin sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginanap mula September 29 hanggang October 1 sa Mandaluyong City bilang bahagi ng 2026 Philippine ASEAN Chairship. Nananatili pa rin hamon ang mababang porsyento ng representasyon ng kababaihan sa gobyerno sa mga bansang kasapi ng ASEAN na nasa 13.5% lamang sa ministerial positions batay ito sa inilunsad na study on women political participation and leadership in ASEAN. Kung kaya sa kanyang opening message sa summit, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang pamumuno ng kababaihan hindi lamang sa pagsusulong ng gender equality kundi maging sa seguridad, katatagan at kaunlaran ng buong rehiyon.
14: For decades, Women across Southeast Asia have sustained our families, strengthened our communities, driven our economies, and yet their contributions have too often been undervalued. That must change. Women are not simply beneficiaries of our progress. They are leaders and innovators, shaping ASEAN's future, and our policies, institutions, and investments must reflect this.
13: Kasabay nito, binigyang diin ng summit ang ilang konkretong hakbang upang mapalawak ang partisipasyon ng kababaihan, kabilang ang pagkilala sa halaga ng unpaid care work, pagpapalakas ng papel ng kababaihan sa peace and security at ekonomiya. Samantala, kapansin-pansin din sa mga kinatawan ng ibang ASEAN member states ang mga hakbang ng Pilipinas para sa women's empowerment. Kabilang dito si Hanani Sapit, Director General ng Department of Women Development ng Malaysia.
15: Of the Philippines, yeah, I am so attracted to the how, like, in terms of the policy, in terms of getting special fund for the women, and also in terms of the, how should I pronounce it, Magna Carta?
16: Magna Carta.
15: Magna Carta. I mean, like, you guys, like, have moved on me beyond just policy, but to real action.
13: Sa pagtatapos ng summit, muling binigyang diin ng mga kalahok ang pangangailangang isalin sa konkretong polisiya, programa at aksyon ng commitment para sa women's leadership. Bahagi rin ng summit ang pagbuo ng regional commitments para sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality.
17: I want to thank President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much. You just don't know what the representatives from the ASEAN countries are saying. They were saying how I wish all presidents of the ASEAN are like your president. That makes me very proud.
13: Patunay lamang ito ng pagkilala sa papel ng kababaihan bilang pundasyon tungo sa mas inklusibong pag-angat ng ASEAN. Para sa Integrated State Media, Purity Olivero sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Samantala, sa punto pong ito, makausap natin sa linya ng telepono si National Capital Region Police Office Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, para alamin ang mga paghahanda na ginagawa ng kapulisan para po sa nalalapit na ASEAN Summit sa Nobyembre. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel Asilo. Ma'am, si Ryan Lisigas Prito ng Ulat Bayan.
18: Yes po, magandang gabi po, Sir Ryan.
9: Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, nasaan na po tayo when it comes to preparation para sa security deployment para nga po sa nalalapit na ASEAN Summit, ma'am?
18: Malawak po yung ating ginagawang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit kung saan inaasahan kong darating niya ang humigit kumulang na nasa 4,000 na delegates. Well, ahead naman po yung ating summit, tuloy-tuloy yung security planning, coordination meeting, site assessments, ganun din yung ating contingency preparations. Ang objective po natin dito ay maging maayos at ligtas po yung buong event para po maging maganda naman po yung imahe ng ating Pilipinas sa paghahandal ng mga ganitong klaseng event.
9: Lieutenant Colonel Arcilo, ma'am, ang mga ilang libong pulis po yung ating ipapakalat sa kasagsagan po ng summit na gagawin dito sa bansa, at ilan po all in all kasama po yung ilang force multipliers na ipapakalat din po, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am?
18: Sa ngayon po, pina-finalize pa natin yung exact deployment natin kabilang yung ating mga gagamiting force multipliers, kaya ibibigay natin yung official number once na ma-approve po na yung ating final plan. Malaki po kasi yung coverage natin, hindi lamang po dun sa event venues, yung hotels, yung airports, yung mga rutang dadaanan ng ating mga delegado, ganun pa din yung iba pang areas na kailangan ng police presence.
9: Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, may inaasahan po ba tayo na magsasagawa ng kilos protesta kasabay po ng mga isasagawang summit dito sa bansa, ma'am?
18: Sa ngayon po, wala pa po tayong information tungkol po dun sa mga posibleng rally na magana, pero alam naman po natin na kahit po walang mga permit itong mga rallyista natin, ay nakakapag-conduct pa rin sila ng mga kilos protesta, kung kaya isa po sa kasamang pinaghahandaan ng NCRPO is yung ating mga CDM contingents na i-deploy natin kung sakali man na magkaroon ng mga rally or mga protesta dun sa mga areas na magkakaroon po tayo ng mga delegates. So para maging handa po tayo, kasama po sila sa ating pinagtutuunan ng pansin.
9: Pero ma'am, sa ngayon po ba ay may nakikita tayong posibleng banta para sa malaking aktibidad na ito sa mga sa susunod na buwan, ma'am?
18: Sa ngayon po, wala naman po kami namomonitor na banta. Ngunit patuloy po yung ating intelligence monitoring at threat assessment. Ngayon po, manhanda naman po ang pwersa ng NCRPO sa anumang contingency. Kung kaya yung ating contingency measures and plans ay ating pinalalakas at sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang ahensya na involved dito sa ASEAN.
9: Mm-hmm. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, lihis lang ako ng konti. O, nakatatapos lamang ng dalawang araw na isinagawa ng NCRP ONU Summit, yung first Metro Manila School Safety Summit. Kumusta po? Ano po yung mga mekanismo na nabuo sa dalawang araw na summit na yon para sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa paaralan? Ma'am?
18: Natukoy po natin dito sa ating dalawang araw na Metro Manila School Safety and Summit, yung mga dapat po na pinagtutuon ng pansin, yung mga challenges na kinakaharap, hindi lamang po ng mga eskwelahan, ganun din po yung mga guro at syempre na pinpoint natin sa tulong ng ating mga security personnel na dumalo, ganun din po yung ating mga barangay officials na asama as participants kung ano po yung mga inputs na ibinigay nila para po mas maging maganda yung paglalatag natin ng security para dito sa ating mga paaralan. So, nagkaroon po tayo ng ating assignment, though hindi po ito tactical, is theoretical lamang po, pero na-input po ng bawat participant kung ano po yung kanilang mga nakikitang dapat gawin at mga dapat i-improve sa kanilang mga AOR, ganun din po sa mga pwede pa natin gawin or mga developments na pwedeng gawin natin para ensure na yung ating mga kabataan, yung ating mga estudyante ay magiging ligtas habang sila ay nasa paaralan.
9: Mm-hmm. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, what will happen next after ng summit? Paano na yung magiging implementation nito sa mga paaralan? May magkakaroon po ba tayo ng malaking changes when it comes to pagbabantay sa ating mga paaralan, ma'am?
18: Sa ngayon po, ang gagawin naman natin is i-re-echo or magkakaroon po tayo ng cascading kung ano man po yung mga lectures at yung mga natutunan ng ating mga participants. At sa mga susunod na linggo po ay magkakaroon po tayo ng school-to-school naman po na visitation para rin naman po mailahad natin at maibaba natin kung ano man po yung mga na-discuss natin itong nagdaang dalawang summit. Para po sa kaalaman, hindi lamang po ng ating mga guro, mga estudyante, maging yung ating mga magulang ay isasama na din po natin sa ating gagawin ng mga pagtitipon para po lahat po ng ating mga dapat malaman, lahat po ng dapat nating ilatag, mga threats, mga challenges at kung ano man po yung kanilang pwedeng i-share para po mas maging maganda po yung ating magiging mga implementasyon ng mga plano natin para sa school safety ay mas magiging maayos.
9: Alright, very well said. Maraming salamat po, NCRPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Magandang gabi po.
5: Samantala, tinitiyak ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng fertilizer at fuel assistance sa mga magsasaka na maaapektuhan ng nakaambang Super El Nino. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
16: Umangat sa 7.2% ang inflation rate sa bansa noong Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto dahil sa pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Pinakamalaki ang ambag ng food and non-alcoholic beverages sa pagtaas ng inflation, sinundan ng housing, water, electricity, gas and other fuels, at transportation, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga patuloy na nagpapahirap sa mga mamimili ang pagmahal ng bigas na umabot sa 20.3% ang inflation noong Setyembre mula sa 19.4% noong Agosto. Ayon sa economist na si Dr. Bernardo Villegas, nakadaragdag sa presyo ng pagkain ang mataas na presyo ng langis dahil sa pagmahal ng transportasyon at distribusyon ng mga produkto. Dagdag pa rito ang banta ng Super El Nino na posibleng makaapekto sa produksyon ng mga pagkain, ngunit positibo si Dr. Villegas na may sasalo sa bansa kapag nangyari ito.
19: We're very lucky that there are Europeans who are very productive in producing, for example, pork. Spain. Now, we have a free trade area, free trade agreement with Chile. Those countries are very good in producing pork. And so they now will export pork to the Philippines.
16: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may 6.5 bilyong pisong pondo para sa fertilizer and fuel assistance ng mga magsasaka upang matulungan silang harapin ang pagtaas ng gastos sa produksyon. Patuloy rin ang pagpapatupad ng kadiwa ng Pangulo at benteng bigas upang makapagbigay ng mas abot kayang pagkain sa mga mamamayan. Kabilang din sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapanatili ng buffer stocks at pagpapalawak ng storage capacity para mapatatag ang supply ng bigas sa harap ng banta ng Super El Nino. Ayon sa pamahalaan, bukas din ang pag-aangkat ng mga pangunahing produkto kapag hindi sapat ang lokal na supply upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
5: Namahagi naman ang uplift disaster assistance ng Department of Social Welfare and Development sa Albay. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
2: Mahigit 1,300 benepisyaryo sa lungsod ng Ligaw sa Albay ang nakatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o UPLIFT program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 o Bicol Region noong ikalawa ng Oktubre. Isinagawa ang distribusyon sa Ligaw City Gymnasium para sa mahigit 900 benepisyaryo. Nasa 200 naman ang nasa Paulba Covered Court at mahigit 100 naman sa Kabarian Covered Court. Ayon sa kagawaran, umabot sa mahigit 2,000,000 piso ang kabuuang tulong na ipinamahagi sa mga pamilyang kabilang sa mahihirap at malapit sa poverty threshold. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matulungan ang mga pamilyang apektado sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang UPLIFT ay isang programa na layuning protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino upang mabawasan ang epekto ng presyo ng langis at iba pang pangangailangan. Pinananatili ng DSWD na maghatid ng tulong at suporta sa mga mamamayang higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng hamon sa kabukayan. Azzy Roberto, para sa bayan.
9: Abangan mamaya! Dating Pangulong Rodrigo Duterte, maayos na ang kalusugan para harapin ang kanyang kaso. Ayon yan sa Independent Panel of Experts.
5: At pagtanggap umano ng pera mula sa China ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte, inalmahan ng mga mangingisda sa Zambales. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
20: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuha, Team Philippines!
1: At your service, Pilipinas, ako po, si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
0: Healthwatch. Alerto pangkalusugan. Balisa at laging nag-aalala? Kapit lang. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Valid ang iyong nararamdaman. Tandaan lang ang 12S contra stress. Self-awareness. Pakiramdaman ang sarili mo at maging sensitibo sa iyong mga pangangailangan at nararamdaman.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend, ipinahayag ng Truth Commission na natanggal na ang huling malaking balakid sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maglabas ng desisyon ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa unanimous report ng Independent Panel of Experts, fit at may kakayahan si Duterte na intindihin ang kanyang mga kaso at tumulong sa kanyang defense team. Kaya hindi magagamit ang isyu ng kalusugan para i-postpone ang trial. Inilabas ng ICC Trial Chamber 3 ang naturang ruling no October 8 kasabay ng pagtatakda sa simula ng paglilitis sa darating na November 30. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin ang Commissioner ng Philippine Truth Commission na si Carlos Conde. Magandang gabi po sir, si Ryan Lisigas po ito ng Ulat Bayan Weekend.
3: Ay, magandang gabi, Ryan, at salamat sa pag-imbita sa akin dito.
2: Opo. Sir, ngayong idineklara po ng ICC na fit to stand trial na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po yung kahalagahan nito sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima na iniugnay sa war on drugs ng nakarang administrasyon, sir?
3: So nabanggit mo na kanina, Ryan, ito yung huling balakid para sa pagpapatuloy na nga ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa The Hague na magsisimula ngayong November 30. So sa mga biktima ng drug war, ito ay napakalaking balita kasi nga marami sa kanila noon pa man ay talaga nagwo-worry na baka talagang hindi malitis itong si Ginoong Duterte. Ano? Pero ito na nga, after the determination ng ICC, Independent Panel of Experts, ay tuloy-tuloy na ito. At ang hope namin sa Truth Commission at kasama na rin dito yung mga biktima ng drug war ay talagang gugulong na ito at sa lalong madaling panahon ay matapos ang paglilitis.
2: Sir Carlos, sa tingin po ninyo, paano po magiging daan ang open court trial sa ICC para mailahad sa publiko yung mga ebidensya ng drug war killings at makamit ng mga pamilya ng mga biktima yung hustisya, Sir Carlos?
3: Well, yung proseso sa ICC kasi na open court ay napakalaga noon kasi talagang ihahayag ng mga witnesses ng mga biktima kung paano sila na nabiktima ng drug war operations dati, ano. At dito rin magtatawag din, ini-expect natin na magtatawag din ng mga witnesses or mga experts ang prosecutor ng ICC para ipaliwanag sa publiko kung paano kinerry out ng Duterte administration yung napaka-brutal na drug war mula noong 2016 hanggang noong 2022. So itong pamamaraan nga na open court ay isa itong masasabi natin na oportunidad na rin para sa mga biktima na magte-testify sa ICC, sa korte, na talagang ilabas yung kanilang mga saloobin at hindi lang yung ituro kung sino ang dapat malagot, kundi para na rin matugunan yung kanilang paghihirap sa trauma na dinanas nila.
2: Mm-hmm. Sir Carlos, ano naman po yung inaasahan ng Truth Commission sa paglilitis na nakatakdang magsimula nga ngayong November 30, Sir Carlos?
3: Well, ang inaasahan namin ay ito nga, gugulong na. Although din namin ko lang, Ryan, ano, ang Truth Commission ay walang direktang kinalaman dito sa nang mangyayari sa ICC. Ang dahilan lang kung bakit nagsasalita kami dito at concern kami dito ay dahil yung mga biktima na dumulog sa ICC ay kapareho rin ng mga biktima na tinitingnan ng Truth Commission sa kanilang, sa aming ginagawang public truth telling sessions, kung saan naglalahad sila ng kanilang karanasan sa pamamaslang nung drug war, no? So ang ano dito, ang nakikita naming kumbaga kahihinat na nito ay itong trial sa ICC ay of course find accountability na dapat mapanagot yung sinong dapat mapanagot. At yun na nga, si Mr. Duterte nga yung nakakulong ngayon sa ICC, siya yung lilitisin, at siyempre ang inaasahan nila namin ay hindi magtatapos sa kanya ito, kasi marami pang ibang mga personalidad sa Duterte administration ang kailangan ding managot.
2: Pero kayo po, Sir Carlos, as a whole sa Philippine Truth Commission ay naniniwala na at the end of the day, mapapanagot ang dating pangulo dito sa mga kasong ibinibintang sa kanya, sir.
3: Yun naman talaga ang ano namin, Ryan, ano, yung parang kumbaga hope namin, ano. Even though ang ICC ngayon ay may mga hinaharap na mga challenges, katulad na lang ng sanctions ng US sa kanila, naniniwala kami na ito pa rin yung isa sa pinaka epektibong paraan para mapanagot ang dapat papanagot sa mga sa war crimes at crimes against humanity at genocide at war of aggression na napapaloob sa mandato ng ICC. Dito sa Pilipinas, ang ano namin dito, ang tinitingnan namin mangyari dito ay ang ICC ay napakahalaga, pero at the same time, kailangan bigyan din ng puwang yung mga ibang biktima na hindi covered ng ICC, kasi marami ang hindi makakapunta sa Hague o hindi kasama sa mga kaso na dinidinig ng ICC. Marami sa kanila ay kailangan pa rin magsalita, kailangan nilang ilahad yung mga nangyari sa kanila, kailangan nilang isabihin yung katotohanan ng dinanas nila. At ang Truth Commission sa tingin namin ay ang magandang paraan tungkol para gawin to.
2: Sir Carlos, siguro baka ito yung tamang pagkakataon, baka may mensahe po kayo sa pamilya ng mga biktima na ilang taon nang naghihintay para makamit na yung hustisya. Sir Carlos, go ahead po.
3: Salamat, Ryan. Hinihikayat namin yung mga naging biktima ng drug war, lalo na yung mga namatayan o may mga nawawala ng mahal sa buhay dahil dun sa mga operations na ginawa mula 2016 hanggang 2022. Na makipag-ugnayan po sa Truth Commission. Meron po kaming website, truthcommission.ph, at meron din nasa Facebook din kami, Truth Commission PH. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin para sabihin sa amin kung meron ba sa inyo ay nabiktima ng drug war, may pinaslang, may sinaktan na mga mahal ninyo sa buhay. Importante po na malagay natin sa record yung mga pinagdadaanan ninyo. At mahalaga rin na marinig ng publiko, ng ibang Pilipino, ng ibang mamamayan, yung pinagdaanan ninyo. Kasi yun nga, ang tinutumbok natin dito ay hindi lang hustisya at accountability, kundi yung paghilom na rin ng mga biktima ng drug war.
2: Alright, maraming salamat po, Commissioner Carlos Conde. Magandang gabi po.
4: Samantala, umalma mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa umano'y pagtanggap ng pera mula sa China ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Nagpahayag ng pagkadismaya ang mga mangingisda sa Zambales kasunod na aligasyon na umano'y transaksyon sa China ng business interest sa iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at ang posibleng epekto nito sa mga komunidad sa baybayin, pangisdaan at pambansang interes. Isa si Wilfredo sa mga lumahok sa kilos protesta. Sa 20 taon aniya na pangingisda, mula sa dating 5 hanggang 6 na banyerang huli, ngayon halos wala na.
6: At saka maraming mangingisda pong tiga ibang bansa po doon. Hindi ko po alam kung China yon dahil gabi po. At saka masyadong maliwanag po yung ilaw nila. So yung pangingisla po namin, naitataboy na dahil sa sobrang liwanag po ng ilaw nila.
7: Paano po kayo ngayon? Saan po kayo kumukuha ng pagkabuhayan?
6: Wala po. Dito na lang po sa tabi-tabi kuminsan. Kasi wala na rin mahuli po.
5: Isa rin si Leonardo sa biktima ng pambubuli ng China.
8: Alam niyo po, kami po ay nakakaranas ngayon sa kasalukuyan ng mga pangaharas ng mga Tsino sa ating pong karagatan sa West Philippine Sea. Diyan din po itinataboy ang ating mga mangisda pagka pumapalaot po kami. At nararanasan din po namin na ninanakaw yung aming mga huling isda. Nung napalood po namin yung isyu tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Cali 88 Food Corporation. Ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibininta na yung aming pangisdaan. Dahil kung ibininta na po yung ating pangisdaan, ay dapat lang na mahusgahan siya, na maparusahan kung ito ay may katotohanan.
5: Kaya naman sa manifesto na isinumite ng mga mangingisda, nanawagan sila sa impeachment court na suriing mabuti ang mga ebidensya sa umano'y mahigit 319 million pesos remittances mula China at Hong Kong sa isang kumpanyang may kaugnayan umano sa asawa ni Vice President Duterte. Giit ng mga mangingisda na hindi dapat ipagpalit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pera o pansariling interes. Hiniling nila na linawin ang pinagmulan at layunin ng perang tinanggap umano at panagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. Formal namang tinanggap ni Deputy Speaker Representative J. Kong Hoon at Zambales 2nd District Representative Bing Manikis ang manifesto ng mga mangingisda at nangakong sisikaping maitulak sa Kamara ang investigasyon patungkol dito.
9: Sila yung number one na naapektuhan. Kumbaga sila yung nasa front line. Sila yung ay nasasaktan. Sila yung nawawater cannon. Kabuhayan nila yung pagbabawalan sila na makapanghanap buhay. Nakakainsulto ito sa bawat Pilipino na ipinaglalaban yung ating karapatan sa West Philippines.
5: Sa kabila ng suliraning hinaharap ng mga mangingisda, ayon sa mga mambabatas, mahalaga ang pag-alalay ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DSWD, BIFAR at TUPAD program ng DOLE.
10: Pasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat patuloy naman po siyang sumusuporta sa aming mga mangingisda. Pagpo-provide ng payaw at marami pa, no? Yung mga educational assistance, hindi man sa mga mangingisda pero sa mga anak nila. Marami na po dito ang mga professionals na kapag-aral dahil nga po sa programa ng ating Pangulo.
5: Bukod dito, nananawagan din ang mga mangingisda ng sapat na proteksyon at suporta sa kanilang kabuhayan para makapangisda ng ligtas at mapayapa sa karagatan ng Pilipinas. Anila, ang West Philippine Sea ay hindi dapat ipagpalit dahil ito ang kanilang buhay, kabuhayan at pamana sa susunod na henerasyon. Panawagan ng mga mangingisda kay VP Sara, ipaliwanag ang umano'y transaksyon ng pangalawang pangulo sa China at harapin ang pananagutan. Mula dito sa Santa Cruz, Zambales, Vel Custodio para sa Bayan. Aabot sa 22 Chinese sampans ang itinaboy ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Marine Corps at Philippine Navy sa isang joint operation sa Territorial Sea ng Kota Island kahapon sa West Philippine Sea. Namataan ang mga Chinese sampan na nagsasagawa ng ilegal na pangingisda. Isa sa mga ito ay lumapit ng 250 meters lang mula sa baybayin ng Kota Island. Naitaboy kalauna ng lahat ng Chinese sampans kabilang ang mothership na isang Chinese maritime militia vessel. Ang nasabing barko rin ang nag-deploy ng mahigit 20 Chinese sampans sa kaparehong lugar noong September 28.
11: Samantala, isang faith and accountability caravan naman ang ginawa sa Laguna para hikayatin ang publiko na makilahok sa mahalagang usapin sa bansa at manindigan sa katotohanan at pananagutan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
12: Pinangunahan ng Team Pinas at Unlad Pinas, ang tapat-dapat, tapat sa bayan, dapat may pananagutan, isang faith and accountability caravan na ginanap sa Santa Rosa, Laguna. Layo ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa ng mga mamamayan sa impeachment at iba pang pambansang issue sa pamamagitan ng makatotohanan, mapanuri at makabuluhang talakayan. Para kay Team Pinas Executive Director Carlo Flores, isa sa mga layunin ng caravan ang maipaliwanag sa iba't ibang faith community ang ugnayan ng pananampalataya at mabuting pamamahala.
13: Isa yun sa naging inspirasyon namin na kausapin yung mga iba't ibang faith communities through tapat-dapat. Yung atake nito ay mas spiritual, no, na pagninilay. At hindi talaga nalalayo yung mga tinuturo sa atin sa Biblia sa prinsipyo ng mabuting pamamahala.
12: Iniugnay niya sa forum ang mga prinsipyo ng Catholic social teaching sa integridad sa serbisyo publiko, kabutihang panlahat at pananagutan ng mga lingkod bayan. Ayon kay news anchor at guest lecturer Jules Giang, malaki ang gampanin ng bawat isa sa panahon ngayon, lalo sa paglalahad ng katotohanan.
14: Mahalaga na ipaalala natin sa audiences natin na lalo na sa panahon ng social media na dapat tapat lagi yung mga binabahagi natin, mga information.
12: Para naman kay public interest lawyer attorney Dino De Leon, hindi sapat ang pagiging tapat sa serbisyo publiko kung walang konkretong hakbang para sa pananagutan nito.
15: Kaya sabi nga namin tapat
14: dapat. Pero yung isa doon sa salita doon ay yung dapat. Ibig sabihin, yung pagiging tapat sa serbisyo publiko ay kailangan ipinaglalaban natin. Hindi naman pwedeng dapat pero wala tayong gagawin.
12: Tampok sa ibinahagi ni Attorney Dino De Leon ang layunin at proseso ng impeachment, kabilang ang paratang, depensa at mga ebidensya. Impormasyong madalas ay biktima ang publiko dahil sa maling naratibo. Binigyang diin din ng caravan ang papel ng faith community sa paghubog ng mulat at responsableng pamayanan ng nakasandig sa katotohanan, katarungan at kabutihang panlahat.
1: Sa pamamagitan ng tapat-dapat, hinihikayat ng Team Pinas ang mas malawak na pakikilahok ng publiko sa mga pambansang usapina at paninindigan para sa katotohanan at pananagutan. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Patuloy naman ang pag-iikot ng liderato ng Kamara sa mga lalawigan para alamin ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Umabot sa record high na 31 national government agencies ang lumahok sa sixth leg ng legislature sa Calamba City, Laguna nitong Biyernes. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na makakarating sa Kongreso ang mga alalahanin ng mga residente ng Laguna na inilahad sa public consultation.
15: Napakahalaga na marinig po namin ang inyong tinig. Yan din po ang ipinaglaban sa atin ni Dr. Jose Rizal, kung maalala nyo, na magkaroon ng pagkakataon na patas na makapagsalita ang ating mga mamamayan tungkol sa kanilang mga bayan.
4: Pangunahing tinalakay sa konsultasyon ang House Resolution Number 906 na nag-uutos sa mga kinauukulang ahensya na magpatupad ng komprehensibo at sustainable plan kontra baha sa Laguna Lake Basin. Layo ng panukala na magkaroon ng koordinadong hakbang laban sa paulit-ulit na pagbaha, kabilang ang mga proyektong pang-imprastruktura at pamamahala sa watershed upang maprotektahan ang mga komunidad at kanilang kabuhayan.
16: Pansinin po ninyo, dalawang klase ang kalsadang itinatayo sa Laguna Lake. Yung embankment at yung may biaduct. Yung may biaduct, may poste. Yung embankment, may tambak sa tabi ng Laguna Lake. At minsan, mismong nasa Laguna Lake na, katulad ng sa Santa Cruz, nakikita ko. So, ibig sabihin, lalong bababa ang carrying capacity ng Laguna Lake. Kaya kinakailangan nating solusyonan ito agad.
17: Hindi lang namin ito iaasa sa ating national government. Kailangan lumapit din tayo sa mga private sector na mayroong capacity na mag-dredge ng mga areas na yan. Yun yung isang approach na nakikita namin pagbalik namin sa Maynila. Yun ang gagawin namin kagad para sa ganon, tingnan natin mabuti, i-review ng mabuti kung ano ba ang dapat magawa.
4: Ayon kay D, makatutulong ang mga isyung inilahad ng mga residente para mapalakas ang mga panukalang batas at makahanap ng solusyon sa matagal ng problema ng mga komunidad. Binigyang tiin din ng speaker na hindi dapat matapos sa pagpapasa ng mga batas ang gawain ng Kongreso, kundi dapat matiyak na inaipatutupad ang mga ito at nakakarating ang benepisyo sa mamamayan. Layo ng programa na direktang marinig ng mga mambabatas ang mga pangangailangan ng mga komunidad at maisulong ang mga solusyong tutugon sa mga ito. Vel Custodio para sa Bayan.
11: Sa ulat probinsya, magandang balita naman po para sa mga manggagawa na sa Calabarzon. Madadagdagan na ng 45 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa naturang rehiyon. Epektibo po ang dagdag sahod sa October 26 matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Makikinabang sa bagong wage order ang nasa 1.56 million wage earners sa Calabarzon. Dahil dito magiging 600 pesos na po ang minimum wage sa rehiyon mula sa kasalukuyang 508 pesos.

0: Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino, may mga ginagawa ng aksyon ang Cebu City Government para matiyak ang alternative water sources gaya ng pag-inspeksyon sa ilang artesian well. Yan ang ulat ni Adrian Cabase.
1: Isinagawa ng Cebu City Government ang inspeksyon sa ilang artesian well sa lungsod bilang bahagi ng mga akbang para mapaghandaan ang posibleng kakulangan sa tubig. Kasama sa siniyasat ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang isang lumang artesian well sa dating TB Pavilion sa Barangay Sambagdos. Ayon sa barangay, ginamit na ang naturang poso noon pero hindi na ito umaandar sa kasalukuyan. Inutusan ni Archival ang barangay na magsumite ng inventory report at pinakiusapan ang Metro Cebu Water District na suriin kung maaari pa itong ma-rehabilitate at magamit muli. Bahagi ito ng utos ng alkalde sa mga barangay na magsagawa ng masinsinang inventory ng mga artesian well sa lungsod. Ayon sa Department of Public Services, nasa 406 artesian wells na ang naitala sa Cebu City sa sinagawang El Nino Preparation Summit noong Setyembre. Ilan sa mga ito ang sinimulan ng ayusin at ibalik sa operasyon, kabilang ang isang artesian well sa Sitio Kwako, Barangay Buhisan, at dalawa sa Sitio Malinaw at Sitio Bagong Buhay sa Barangay Kareta. Bukod sa mga artesian well, pinag-aaralan din ng lungsod ang iba pang posibleng pagkukunan ng tubig, kabilang ang mga water supplier na may excess capacity at mga water tanks sa mga paaralan. Kabilang din sa mga akbang ang pagre-review ng emergency water supplies, pag-aayos ng mga sirang water facilities, pagpapalawak ng water storage, at pagpapatupad ng water conservation measures.
2: Igawas ato 400 wells, maukining mga tangke nga naa all over sa syudad. Tangke ba nga gamita? Magkakita mo na ni mga tangke all over. So ako ning ipa-quantify, ako ang iyon na ni opisina ni Konsehal Dave Tumula. Kaya i-quantify ni unsay mga leakage, iba ato ning ipa-quant, ato ning ipa-repair.
1: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Tatlong individual ang naitalang nasawi sa nangyaring landslide sa Sitio Riverside, Gadarong sa Barangay Pulang Bato, Cebu City. Agad namang rumesponde ang lokal na pamahalaan at ang iba pang ahensya para alamin ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nagbabalik si Adrian Cabase.
1: Tatlong katao ang nasawi at isa ang nakaligtas sa landslide sa Sitio Riverside, Gadarong, Barangay Pulang Bato sa Cebu City. Nakaligtas naman ang 38 years old na si Julie Andamon na sinamahan na ng mga responder patungo sa hospital upang mabigyan ng kinakailangang medical attention. Batay sa ulat ng Cebu City DSWS, nasa 53 families o 212 individuals na ang apektado sa landslide. Dalawang bahay ang tuluyang nasira habang 40 bahay ang napilitang lumikas. Nakapagsagawa na ang DSWS ng pag-i-interview at beripikasyon sa mga apektadong pamilya at naghatid na ng mga lutong pagkain na sapat para sa tatlong araw. Inirekomenda rin ng lungsod ang tig-20,000 pisong financial assistance para sa bawat isa sa tatlong nasawi. Gayon din sa mga may-ari ng limang apektadong estruktura, patuloy namang pinapaalalahanan ang publiko, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na malapit sa landslide na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga babala at abiso ng mga otoridad. Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Samantala, apektado po ng 4 na weather system sa bansa ngayong gabi. Kaya naman asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lagay ng panahon, ihahatid po sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
4: Magandang gabi, Ma'am Sheila, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Pero sa LTE ngayon sa loob ng VAR, huling nakita around 300 kilometers silangan ng Hugan Torsogon. At ito ay nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, buong Visayas. At maging dito po sa Marinduque, Romblon, na maging sa Occidental at Oriental Mindoro. Samantala, dahil naman sa Intertropical Convergence Zone, may mga pag-ulan din sa natitirang bahagi pa sa Mindanao at sa Palawan. Dahil naman sa northeasterly wind flow, may mga pag-ulan o may mga light to moderate rains tayong na-experience doon sa Batanes. Pag dito sa silangang bahagi naman ng northern and central Luzon, particular sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley region, sa Bulacan, Visayas at Aurora ay may may mga pag-ulan din dahil sa easterlies. So natitirang bahagi ng Luzon ay mga localized weather storms naman ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. So malaking bahagi ng bansa ngayon ay nakaka-receive ng significant rainfall dahil sa mga existing weather systems like yung LPA. Itong LPA, mababa naman ang chance na mabuupi ng isang bagyo. Pero yun nga, meron pa tayong ITCC or Intertropical Convergence Zone, Easterlies at North Easterly Winds. Kaya ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. Yan mga muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
3: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz.

po para sa ating mga motorista, asahan naman ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng piso hanggang 1 peso at 72 centavos ang kada presyo ng kada litro ng diesel. Inaasahan na magtataas ng piso at 53 centavos hanggang piso at 93 centavos ang kada presyo ng kada litro ng gasolina. Habang nasa piso at 30 centavos hanggang 2 piso ang taas sa kada litro ng kerosene gas. Ang oil price adjustments ay bunsod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan.

0: Sa balitang sports, hindi na po papatawan ang parusa ng Women's Tennis Association ng Filipino Tennis Phenom na si Alex Ayala matapos ang kanyang naging desisyon na piliin ibandera ang bansa sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matatandang agad na umugong ang mga balitang posibleng patawan ng penalty ng governing sports body ang 21-year-old pride ng bansa dahil sa mahigpit na panuntunan ng WTA ukol sa pagliban sa kanilang mga torneo. Tulad na lamang kasalukuyang ginaganap na WTA 1000 China Open. Opisyal na inanunsyo ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonette Mendoza ang magandang balita sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Sports.
1: May bagong sandata naman ang Barangay Ginebra San Miguel sa pagdating ni Jordan Murphy na agad nagpakita ng all-around game sa kanyang PBA debut. Yan ang ulat ni teammate Jamaica Bayaka.
2: Isang malakas na debut ang pinamalas ni Jordan Murphy para sa Barangay Ginebra San Miguel na dinomina ang Rainer Shine Elasto Painters 129-111 sa PBA Season 50 Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium Biyernes ng gabi. Sa kanyang unang laro bilang kapalit ni Riley Grigsby, nagtala ang 29 anyos na Amerikanong import ng 30 points, 13 rebounds at 7 assists. Dagdag pa ang isang steal at 4 na blocks. Wala ring turnover si Murphy sa buong laro habang pinangunahan niya ang Ginebra sa mainam na simula na naghatid ng 40-19 abante sa first quarter. Para kay head coach Tim Cohn, malaki ang naitulong ng bagong import sa kanilang sistema dahil kaya nitong umiscore, mag-rebound at mag-depensa. Tinawag din ng veteranong coach sa complete player si Murphy at umaasa ang Ginebra coaching staff na magpapatuloy ang ganitong produksyon ng import sa mga susunod nilang laro.
3: Jordan was great. He gave us a good lift, especially early in the game. I thought Steven came out and took control early and kind of set the tone for us. But we're obviously pleased with the way Jordan, you know, he kind of filled the, like I said, people are asking me, what does Jordan do for us? He fills our hole.
2: Nanguna din si RJ Barrientos sa Gene Kings na nagdala ng 34 points at siyang assist kabilang ang 6 na 12 at 3 shots mula sa 4-point line. Sa panalo, umangat ang Ginebra sa 3-4 record sa Group B matapos manalo lamang ng 2 beses sa una nilang 6 na laro kasama ang dating import.
3: You know, every game is a playoff game for us right now and we understand that. You know, we started the last, I don't know what you call it, but the beginning of the conference, we started 2-4, and we kind of shot ourselves in the foot. And we had no one to blame but ourselves.
2: Susubukan naman ng Ginebra na ituloy ang pag-angat sa kanilang susunod na laro kontra sa Group B leader na Magnolia Hotshots sa Linggo sa Smart Araneta Coliseum. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.

0: naman para po sa mga naghahanap ng pwedeng galaan ngayong weekend. Magandang mapanood niyo ito dahil ibibigay namin sa inyo ang listahan ng mga museum na libre ninyong mapupuntahan. Kasabay po yan ang pagdiriwang ng Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre. Ang mga yan, alamin sa ulat ni Chloe Fajardo.
1: Nag-iisip ka ba ng lugar kung saan pwede gumala? A perfect place to bring someone para sa isang date? O baka naghahanap ka rin ng maaaring pasyalan kasama ang pamilya around Metro Manila? Dahil ngayong Oktubre ay pinagdiriwang ang Museums and Galleries Month, libreng mabibisita ang mga National Museum sa bansa. Isa na rito ang National Museum of Anthropology. Tampok rito ang mga archaeological at ethnographicong koleksyon ng ating kasaysayan, kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Kung saan makikita ang iba't ibang gallery, gaya ng Baybayin Gallery, Palayok Gallery, Bangsamoro Gallery, Lumad Mindanao Gallery at marami pang iba. O baka ang hanap mo ay artistic inspo o di kaya mahilig ka sa sining at gustong balikan ang mga makukulay na kasaysayan at kultura nating mga Pinoy. Di mo na kailangan lumayo dahil kalapit lang nito ang National Museum of Fine Arts. Meron lang naman itong 29 na galleries and hallways exhibition na naglalaman ng mga likhang sining ng mga Pilipinong artisan at national artist. Makikita mo ang sikat at malaking iconic painting ni Juan Luna na Spolarium at ang makasaysayang Old Senate Session Hall, gayon din ang mga likha ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At talagang mabubusog ang mata mo dahil pati sa mga hallway nito ay may sculpture at pinta. At syempre para sa mga animal lover o plantito at plantita, kasama din dyan ang National Museum of Natural History. Mabibisita naman dito ang mga preserved animal tulad ng mga ibon gaya ng Philippine Eagle, ang recorded largest crocodile sa bansa na pinangalan ng Lolong, at ang ilang gallery na tampok ang mga kagubatan at fresh wetlands. Kung nais mo naman ng mala travel experience at passport sa halagang 350 pesos, makakakuha ka na ng Intramuros passport na may access sa major sites gaya ng Casa Manila Museum, Museo de Intramuros at Manila Hotel Heritage Museum. O diba, bongga? Kung nabitin ka pa at hindi pagod sa galang yan, narito ang Museum Checklist around Metro Manila. Natuto ka na, nag-enjoy ka pa, at ang mahalaga pa rito, di kailangan gumastos ng malaki para makapasyal. Ngayong pinagdiriwang ang buwan ng mga museo at gallery, muling gunitain ang mga arat magandang yugto ng kasaysayan ng ating lahi. Chloe Fajardo, para sa Bayan.
2: At eto na, para naman sa ating Christmas countdown, 76 days na lang.

0: Ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Kalundin, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 6:36 ng umaga.
3: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!

0: Good morning, good morning, good morning! Isang maulang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Araw na naman po tayo ng Linggo, October 11. Muli na naman pong suma sa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital at Sports 918 AM. At siyempre naka-livestream po tayo sa mga Facebook channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 104.3 The Capital, Sports Radio 918, at syempre sa Radyo Magazine 1278 AM. Tayo rin po ay napapanood sa TV Plus Channel 3 at For The Box Channels 45-249. Marami tayong pag-uusapan ngayon, ha. Syempre bukod sa oil price hike na naman, dagdag bawas na naman tayo sa presyo ng produktong petrolyo, usaping transportasyon naman tayo. Ha? Alam niyo yung Hulicam? Hulicam, Bell, alam mo yun? Yun ang mga isa sa mga pag-uusapan natin sa sektor ng transportasyon. Ayan. Pero oras natin 6:38 na umaga. Pungayin muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ulat po yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Hatid po sa atin ng Presidential Weekly. Narito po.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, October 5. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pulong na may kinalaman sa pagtugon ng pamahalaan hinggil sa nagpapatuloy na El Nino at ang epekto nito sa supply ng pagkain at tubig, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan para sa maagap, pagkakaugnay at tuloy-tuloy na pagkilos ng mga kinauukulangan sa pamahalaan. Ganon din sa inaasahang pagpapatuloy ng mas mababang antas ng pag-ulan kaysa sa karaniwan at mas mataas na temperatura sa mga susunod na buwan. Mula sa pulong na may kinalaman sa El Nino ay dumiretso ang Pangulo sa Araneta Coliseum at pinangunahan ang paggiriwang ng 2026 National Teachers Day. Dito ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral. Binaluhan ito ng tinatayak na sa higit 10,000 mga guro, education personnel, government officials at iba pang stakeholders. Martes, October 6, bisita ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos sina Pangulong Karol Nawrocki ng Poland at First Lady Marta Nawrocka sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang pinuno ng Poland sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa noong September 22, 1973. Binigyan ng seremonyal na pagsalubong si Pangulong Nawrocki kung saan tinugtog ang mga pambansang awit ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang dalawang leader kung saan ay napag-usapan ang seguridad at depensa, kalakalan at pamumuhunan, agham at teknolohiya, seguridad sa pagkain, turismo, paggawa, palitan sa larangan ng akademya at kultura, ganun din ang pakikipagtulungan sa mga panrehiyon at multilateral na pagtitipon. Bahagi din ang state visit ng pinuno ng Poland ang paglagda sa ilang kasunduan at joint press conference, ganun din ang state banquet bilang parangal sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Bago naman tumulak patungong Singapore para sa working visit ay personal munang nakiramay ang Pangulo nitong Miyerkules sa mga naiwang pamilya ni dating Prime Minister Cesar Virata sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Webes, October 8, nag-meet and greet sina Pangulong Marcos at pamuruan ng American logistics giant sa Singapore. Dito ay ipinahayag ng FedEx ang pasasalamat kay Pangulong Marcos kaugnay ng binibigay na suporta ng gobyerno sa mga investment at pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Bahagi din ng working visit ng Pangulo ay ang pagdalo nito sa Forbes Global CEO Conference at tinalakay ng Pangulo ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Tinalakay rin niya ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, kooperasyon sa AI at digital economy at mga usaping panrehiyon gaya ng Code of Conduct sa South China Sea at pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Araw ng Sabado, October 10, binisita ni Pangulong Marcos ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute na bahagi ng 5-day working visit nito. Ang SNRSI ay itinatag noong 2014 sa ilalim ng Nuclear Safety Research and Education Program. Sa naging pahayag ng Pangulo, sinabi nitong mayroon ng mga Pilipinong eksperto at profesional na sinanay para sa pagpapaunlad ng Nuclear Energy Program ng bansa noong pang 1996. Ganunpaman, hindi naanya na ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng programa na ayon sa Pangulo ay sadyang nakakapanghinayang. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kayang Alvin Baltasar. Oras po natin 6:42 ng umaga. Dire-diretso na tayo sa mga pag-uulat sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: OCD at LGUs pinaigting ang koordinasyon matapos ang pag-aalboroto muli ng Canlaon. Detalye sa balitang niya, makakasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
3: Hey Jay, patuloy ang koordinasyon ng Office of Civil Defense Negros Island Region sa mga lokal na pamahalaan at kinauukulang ahensya kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon. Kabilang sa mga isinagawa pang ang verifikasyon ng mga ulat at pagtukoy sa mga kinakailangang aksyon sa mga apektadong lugar. Ayon sa PBOX, nagkaroon ng katamtamang lakas na pagsabog ang Bulkan Canlaon kahapon na tumagal ng 2 minuto. Umabot sa 5-6 na kilometro sa ibabaw ng bunganga ng bulkan ang taas ng ibinugang abo. Naiulat ang ugong at pagyalig sa Baguio City, Amoy Asupre sa San Carlos City at Aspol sa La Carlota City at Don Salvador, Benedicto. Bandang alauna, 28 kaninang madaling araw, Oktobre 11, muling nagbuga ng abo ang bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon at mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, Philippine Travel Agencies Association o PTAA. Suportado ang pangmatagalang tourism slogan ng ating bansa. Detalye sa balitang yan, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Travel Agencies Association o PTAA sa panukalang magkaroon ng 15 taong bisa ang tourism slogan ng Pilipinas upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng bansa sa pandaigdigang merkado. Ayon kay PTAA President Jason Yang, makatutulong ang pangmatagalang paggamit ng tourism slogan sa pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang destinasyon at sa pagkilala rito ng mga dayuhang turista. Sa ilalim ng panukala, layong magkaroon ng mas tuloy-tuloy at pare-parehong promotion ang bansa sa halip na madalas na magpalit ng tourism branding. Nagpahayag din na suporta si Tourism Secretary Dita Angara Mathay sa pagtatakda ng mas mahabang panahon para sa paggamit ng tourism slogan. Sa nakalipas na 2 dekada, ilang beses nang nagpalit ng tourism slogan ang Pilipinas, kabilang ang Wow Philippines, Pilipinas kay ganda, It's More Fun in the Philippines, Experience the Philippines at ang kasalukuyang Love the Philippines na ininunsa doong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat EJ Lazaro. Ang oras po natin 6:46 ng umaga. Magkakaroon po muna tayo ng short break. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
2: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
10: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Oras po natin sa buong kapuluan, 6:48 ng umaga. Eh, meron po tayong makakapanayam ngayong umagang ito. Sa October 13 nga po, ay pinagdiriwang ang IDDR 2026. Ano po yung binibitbit nating tema sa taong ito? At ano po ang kahalagaan sa paggunita nito? Makasama po natin si Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng OCD. Director Vicente, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yes, sir. Magandang umaga, Sir AJ. At sa inyong mga listeners and viewers, magandang umaga po.
0: Okay, una-una po, magpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo po sa amin. Ngayon po kasing International Day for Disaster and Reduction. Tema natin na ngayong taon po na ito, sir?
11: Yes, sir. Thank you po. Bali po this year, Ang tema po natin ay tungkol po sa resilience starts at home. Ito po ay ibig sabihin po ay nagsisimula sa tahanan ang katatagan laban po sa maski anong klaseng sakuna. Mahalaga po ang paggunita nito upang ipaalala po sa lahat po, sa sambayanan. Ang paghahanda ay hindi lang po responsibilidad ng pamahalaan kundi bawat pamilya at bawat komunidad, sir, sa pamamagitan po ng ligtas na tahanan at paaralan. Tamang kaalaman din po, mas maiiwasan po natin ang pagkawala ng buhay at mabawasan po ang pinsala na dulot ng maski anong klaseng kalamidad, Sir AJ.
0: Paano po ba natin masasabi, Sir, na disaster ready o panatag ng isang tahanan o komunidad, Sir?
11: Yes, thank you po. Bali po, ang ginagawa po natin ngayon ay yung pong pagsasama-sama po, pagtutulungan, the whole of government, whole of nation, and whole of community approach. Bali right. Dito po, malinaw po ang mga plano natutugon upang ano po dapat ang malaman ng bawat residente. Gaya po, ano po yung mga hazard map natin o mga danger zones, mga evacuation areas o mga safe areas, yung pong ruta kung saan po sila dadaan. Dapat po ito ay lagi po natin na ibibigay na tama na impormasyon para hindi po sila magkamali. At yung kahanda po nila ay yung gaya po ng paghanda ng isang simpleng go bag na ano po ba yung mga nilalaman, yung mga basic items po like Nandiyan po ang flashlight, nandiyan po ang yung pang-charge ng ating mga gadgets upang meron po tayong connectivity. Mm-hmm. At syempre po, yung kaligtasan ng bawat sabihin na natin individual sa pamilya po natin o kung tayo ay nasa opisina, binibigyan po natin ng of course yung paano natin tutulungan yung mga seniors, yung pong mga persons with special needs or disabilities na maaaring mangailangan po ng karagdagang tulong. Kaya po yung kahandaan na ito ay responsibilidad ng lahat at pagtutulungan din po ng lahat, Sir AJ.
0: Okay. Director Vicente, kamusta naman po ang pakikipag-ugnay ninyo sa Department of Education at siyempre sa mga LGUs sa pagbunga ng isang disaster resilient na bansa, Director Vicente?
11: Yes, sir. Thank you po. Bali, maganda naman po ang ating koordinasyon, ang pakikipag-ugnayan sa DepEd, sa mga ibang agencies of government, lalo na po yung mga kasama po natin, ang mga ahensya po sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Pero yung koordinasyon po na ito ay hindi lang po nagmumula sa mga national government agencies. This is cascaded down to the local government units, kasama po ng mga non-government organization, private sector, volunteer organizations, and civil society, and even the corporate sector po. Dahil dito po, like what I have mentioned earlier, lahat-lahat po, whole of government, whole of nation, whole of community approach. And yung pag-uugnayan po, there is always an exchange of competencies, best practices, and even at the same time, yung training, sir. Nagkakaroon po tayo where we accommodate mga gusto pong magsanay upang magkaroon po tayo ng tamang skill sets to address any type of disaster, Sir AJ.
0: Okay po, Director Vicente, pagdating naman po no, sa pag-aanda ng ating bansa sa El Nino, paano po na pag-aandaan ng OCD ang epekto ng El Nino lalo na pagdating sa water security, sir?
11: Thank you po, sir. Bali po doon sa paghahanda, as early early part of this year, nagkaroon na po ng pakikipag-ugnayan sa lahat po ng mga science-based agencies, yung pong ating mga response cluster agencies, and siyempre po, yung what I have mentioned earlier, yung pong malaman nila ano po yung hazard prone areas sa kanilang komunidad. Doon naman po sa pag-implement ng kanilang El Nino action plans, bali, ito po ay laging nire-review, tine-check po kung bawat policy disciplines po doon ay akma po ba? Ito po ba ay still updated or we need to enhance it in order for everybody to be able to do what is right and to avoid yung mga, sabihin na po natin, unnecessary movement or baka po yung pupuntahan natin, say if the hazard is a tsunami or a storm surge or a landslide or floodings or it's a complex hazard po dahil po doon sa nadulot po nito pong El Nino effect. Kaya po dapat yung pagmo-monitor ng pong ating mga water level, water sources, pati po yung sabi po nga ng ating mga kasama sa Department of Health, importante sir yung kalusugan ng bawat isa. We need to hydrate because yung init po causes high dehydration. And then hindi lang po sa mga tao, kasama na po yung mga alagang hayop, mga pananim, ang ating pong mga farmers and even our fisher folks. Nandiyan na po yung interventions na ibinigay ng Department of Agriculture, Department of Bureau of Fisheries at yung pong response agency, lalo na po ang DSWD and all other agencies down to the local government and barangay up to the barangay level, Sir AJ.
0: Alright, thank you po. Sa mga recent disasters naman na mga nangyari na o kasalukuyang nangyari na po sa ating bansa, may update na po ba tayo? Kayo may babahagi, Director Vincent, at may mga ilang probinsya na rin na nag-declare ng state of calamity dahil sa El Nino na nag-alboroto pa rin at nag-alboroto rin ng ilang mga bulkan at iba pa. May mga updates po ba tayo dyan, sir?
11: So far po, Sir AJ, the last monitoring po natin, yung pong Caraga, ito pong Region 1, mm-hmm. Sa Region 5 po, okay. Yung Cagayan Province, tapos po dito sa ating Calabarzon area, medyo mataas po yung effect o yung nararamdaman po talaga yung init.
12: Mm-hmm.
11: Though ang maganda po, Sir AJ, nagkakaroon na po ng maagap na pagtugon ng ating pong mga response agencies, gaya po yung nagpe-preposition po tayo ng mga water lorries or water tankers,
12: right.
11: To make available yung potable water. And at the same time po, nagkakaroon ng yung cloud seeding ang ginagawa po ng armed forces, lalo na po yung may mga platform upang maisutupad yung pagka-cloud seeding sa areas po na talagang tuyot na po. There are areas na po na talagang sabi na natin severe po yung yung effect po doon po sa mga pananim at saka mga crops po, but because of the early coordination done by government, national down to the local and even to the barangay level, medyo naiibsan naman po, sir, but syempre po napakaimportante, Sir AJ, yung magtipid po tayo, wag po tayo mag-aksaya ng tubig when it comes to other critical energy resources, fuel, ganyan po, yung elektrisidad, gawin po natin na maging ko na po ito, part of our discipline, na maging masinop, maging deliberate po yung paggamit po ng lahat ng critical resources, Sir AJ.
0: Right, with that, maraming salamat po, Director Vicente, at sana po ay magtuloy-tuloy po itong programa natin, ano, na mapaigting yung disaster preparedness ng ating mga kababayan. Salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan.
11: Thank you po, Sir AJ. Mula po sa ating Pangulo, kay President BBM, kay Secretary Gibo Teodoro ng NDRIMC as the chair, and of course, our Civil Defense Administrator, Yusek Harold, and sa po ng kasama natin sa NDRIMC, at down to all the other stakeholders, thank you very much po sa pagkakataong binigay nyo. Sir, mag-ingat pong lahat. Let's all be prepared. Tipid po tayo sa paggamit ng tubig. Use the umbrella and yung tamang kasuutan upang maiwasan ang mga ill effects ng El Nino. Take care, sir. God bless. And let's all be prepared for any type of disaster.
0: Alright, good morning. Ayan po, no, si Director Vicente Gregorio Tomas, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense. O nga pala, bago tayo magtapos, sabay ano muna tayo, ha? Busina muna tayo sa petrolyo, ha? Dahil alam nyo naman, ito yung mga nakikinig sa atin, ha? Si Jun Malyares, sino ba to? Si Roger Agustin Ramos, si Francis Navales, nakikinig sa atin. Siyempre, si Ninong Rolly Bumatayo, ha? Si Ninong Francis Kiko Flores, nakikinig sa atin. Siyempre, sama mo na si Dindo Amparo. Nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Ha? Ito na. Ang final price estimate, ha? Unahin na natin ang kerosene, magkano? O kung tataas ba o bababa ba, magkano? Drum roll, please.
13: Wala na. Finish na.
0: Finish na kasi posibleng tumaas ang kerosene ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso ho ang posibleng itaas, ha? Matindi. Matindi. Ito, sa gasolina, magkano? Drum roll, please.
13: Oh my God! Wala na. Finish na.
0: Sa gasolina ho, ha, kapit bisig. Ako, nagpa-full tank na ako kagabi. Oo. Posible yung pumalo ng 1 peso and 50 centavos din. Hanggang 2 piso ang gasolina. Mark, my goodness talaga ito. Ang taas. Oo. Ito naman sa diesel, magkano? Tataas ba o bababa? Drum roll, please. Up!
14: Thank you.
0: Ayan, ha. Sa gasolina ho, posibleng bumaba ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso. Abay, napakasarap. Abay, Eh, kung mura lang yung diesel na sasakyan, eh, baka bumili muna ako ngayon. Kaya lang, hindi ko kaya eh. Oo. Yung litro nga ng gasolina, hindi ko kayang bilihin eh. Yung diesel pa kaya. So yun na po ha, final price estimate po tayo. Kerosene 1 peso and 50 centavos o 2 pesos ang posibleng itaas ha. Sa gasolina ho, 1 peso and 50 centavos din hanggang 2 peso ang posibleng itaas. Pero rollback tayo sa diesel, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 peso naman ang posibleng ibaba. Okay, so gasoline and kerosene up and diesel ay roll back po tayo. Okay nga pala, good morning kay Jordan, Lloyd, Nico, Ramuel. Ayan yan, nakikinig sa atin. At congratulations. Ano ba kira ko congrats natin dito kay Chriselle and Christelle, ha? Mukhang kambal to, parehas kay, ha? Ah, hindi ba, hindi ba? Ah, bakit natin sila i-congrats? Oo, samba, nanalo ba yan? Samba nanalo? Okay na daw po yan. Basta congrats. Ah. Mukhang ano. Mukhang alam ko na yun. Ah. Siyam na buwan ba yan? Siyam na buwan dadalhin. Ah, hindi. Basta congrats. Ah. Congrats. Oh, okay. Okay pala, papasalamat ako ah, kay Testo Secretary Kiko Benitez. Kasi ginawaran tayo. Ginawaran tayo bilang isang makasaysayan. Oo. Oh, makasaysayang pag ano, pag bibigay sa atin ng PIN. Oh, bilang unang bahagi o oh, unang miyembro ng TESDA Press Media Corps. Ayan. Maraming salamat kay Secretary Kiko Benitez ng TESDA. So, pasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Siyempre, papasalamat ako kay Engineers Mark Tahimik lang Bukiron. At siyempre, ang pinakamalapit natin na Johnny Delgado ng PBS, si Arnel Villamor. Hindi, baby ama yan. Johnny Delgado nga, si Warden yan eh. Panoorin mo yung baby ama. Pag nakita mo si superintendent, ayun na yun, siya na yun. Iba yun. Si Robin Padilla yun eh. Robin Padilla, si baby ama. Siyempre, ang aking mga executive producer, walang iba kundi si Miss Chess Ramirez, the one and only, at ang napakasipag na si Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama natin aking future ninang binibining Cecil Kimlan. Kaya ako po yung lingkod, always at your service. I love you all. Babayu, bagong Pilipinas.
12: Good morning! Wake up! Dilat na! Bago na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Check your time. It's 7:08 in the morning. Please stand by for the program.

0: ganun. Kaya very excited ako to hear yung mga pag-uusapan natin because it's very timely yung ating topic for today. So ang ating topic, yes, mental health and the Bible. Pastor James, go ahead.
1: Opo, salamat po, Sister Cecil. And gaya po nang na-mention po ninyo kanina, so this month is Pastor's Appreciation Month. Eh, we're also celebrating po ng month of October yung Mental Health Month. And actually, tinitingnan ko nga po sa calendar, binabalikan ko siya. And last week, yung October 5 to 10 was National Mental Health Week. And then World Mental Health Day was yesterday, October 10. Eh, of course, yung mga iba nating mga kaibigan sa ibang mga bansa, eh, October 10 pa lang ngayon.
0: Yes,
1: so,
0: yes.
1: World Mental Health Day. Mm-hmm. And isa sa mga ine-emphasize ng theme ng Mental Health Week or Mental Health Day is focusing on real voices, community support, and breaking the stigma. Mm-hmm. So, yan po yung naisip natin gawing topic for today. Very timely. And
0: parang timely rin sa buhay ko, Pastor.
1: Tama. I think sa atin pong lahat, actually. Yeah. Well, meron ka, pag kasi sinabi mental health, minsan nabibigyan siya ng maling konotasyon na kapag mental health, negative agad.
0: Mm.
1: Pero actually, hindi. Mm. Kasi it encompasses both the positive and the negative.
0: Mm.
1: Its focus is on holistic health and development. And one thing na makikita natin sa Bible, kasi diba sabi sa Bible, ito ay, the Word of God is living and active, sabi sa Book of Hebrews.
0: Mm.
1: And very timely siya, and very, kumbaga napapanahon.
0: Yes, relational, yeah.
1: Napapanahon siya sa ating sitwasyon ngayon. And the Bible even has something to say about mental health. Of course, hindi ginamit sa Bible yung exact term na mental health.
0: Mm.
1: Pero yung concepts ng mental health is very much embedded sa Bible, sa message ng Bible. So,
0: yes,
1: the Lord cares really deeply about us in all aspects ng ating mga buhay.
0: At saka, Pastor James at mga kaibigan, napansin nyo, no, these days, parang ngayon lang talaga na-acknowledge na may ganyang concern, no? Issues among people, especially sa mga kabataan, no? Dati kasi parang hindi napapansin, hindi binibigyan ng importansya.
1: Mm-hmm.
0: Ano lang yan, malungkot lang yan, wala lang sa mood yan. Hindi talaga. Pero nung may mga nangyari ng grabe, may mga suicide, may mga iba na, yun na, unti-unti na open na yung eyes ng publiko about mental health. Lalo na nung nagka-COVID.
1: Yes.
0: Nung nagka-COVID. Yes.
1: I was actually going to say that nga po na lalo na nung nag-pandemic time,
0: yes,
1: parang mas nag-surface yung need to talk about mental health. Of course, napag-usapan na rin naman before, pero hindi lang siya ganun ka-pronounced.
0: Hindi na-expound ng uso.
1: Hindi siya ganun ka, kumbaga, napag-uusapan, hindi nabibigyang halaga. Kaya nga, I'm glad na nowadays, mas nagiging acquainted na tayo,
0: yes,
1: tungkol sa usapin na ito, na napakahalaga naman talaga.
0: Right. Okay. Let's start the ball rolling, sabi
1: yes,
0: niya, Pastor.
1: Yes,
0: so, ganda na outline natin.
1: Mental health and the Bible. So, tatlo po yung pag-usapan natin. No? So, una, titingnan muna natin paano ba pinag-usapan yung mental health sa Bible. And then, ano yung mga makikita natin na biblical solutions to mental health. Now, pag sinabi po natin biblical solutions, wag po natin isipin na we're just going to quote Bible verses, tapos magiging okay na tayo kaagad. Actually, it goes deeper than that. Kasi one thing na na-discover ko nung ina-assemble, nung pinuput together ko itong topic na to, eh, marami pala sa mga tinuturo, sa even sa secular psychology, yung mga concepts na tinuturo doon, tinuro na rin pala siya sa Bible. Iba lang, again, iba lang yung language, iba lang yung manner in which it was presented. Pero actually, if you look at the concept, andun na yung tinuturo ngayon sa secular psychology about how to deal with mental health issues and concerns. Nasa Bible din siya eh. Kailangan mo lang siyang hanapin doon, nandun yun.
0: Mm-hmm.
1: And titingnan din natin how tayo mismo can become instruments of healing. Now, when we say being instruments of healing, of course, we acknowledge na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya ding mga struggles and challenges. Gaya nga po nung sinabi nyo kanina, for you, personally, you find it na parang napapanahon.
0: Mm-hmm.
1: Ako rin, personally, kasi all of us are going through something.
0: Yes, yes.
1: And I think yun yung isang mahalagang bagay when we talk about mental health. It's really about being gracious.
0: Mm-hmm.
1: Being gracious just as God has been gracious to us.
0: Mm-hmm.
1: Tayo din dapat maging gracious the people around us, and of course, yung kahalagahan ng relationships and connection.
0: Yes.
1: Sobrang halaga po nun.
0: Yes. Tsaka, pag kasi ganyan yung relationship mo, yung outlook mo sa buhay, Pastor, lalo na pag ang response mo iba when it comes to challenges mentally, nakaka-apekto sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Diba?
1: Totoo po. And so that's why as we talk about these things, whether you are watching po online or listening sa radio ng real time, or maybe you are going to watch or hear this na later on the replay.
0: Yes.
1: We want to encourage you po mga sa aming mga tagapakinig at manonood na kung mayroon po tayong mga concerns or if mayroon po mga pag-uusapan po dito na medyo makakaantig sa inyo pong mga damdamin, please feel free to reach out to us. Or,
0: yes.
1: Pwede po kayong mag-message sa FB.
0: Yes, sa Facebook
1: para
0: page.
1: Po tayo po ay makapag-connect and we can talk more. Kasi isa sa mga mahalagang bagay about mental health is you don't have to carry your burdens
0: alone.
1: On your own.
0: Yes.
1: So yeah, nakahanda po tayong makinig.
0: At, napapakinggan po tayo sa Sports Radio 918. Capital FM 104.3 Radio Magazine. Yan, tatlong stasyon na po yan. Tapos may TV Plus, Channel 3, and then Afford the Box, Channels 45 to 49. So kung gusto nyo sa TV, meron din po tayo sa YouTube. Yan. May sariling ano ng Celebrating Life na YouTube.
1: Wow.
0: You can check us. Subscribe.
1: Nice. Kita-kita po tayo dyan sa mga channels po na yan. So what does the Bible say about mental health? So again, hindi natin makikita yung exact words na ito sa Biblia, the Bible. Actually, the Bible has have something to say tungkol dito sa very timely topic na ito. So, tanungin ko muna kayo, Sister Cecil, what ano po yung pumapasok sa inyong isip pagka sinabing mental health?
0: Pumapasok. Actually, totoo yung sinabi mo kanina, negative kaagad.
1: Negative.
0: Mental health. So, ang parang tingin ko dito is that all the challenges na nararanasan natin, pag yung response natin is very important, like pressure, deadlines, you know, those are grabe nakaka-apekt sa mental health natin yan, conflicts sa relationship. And the very critical aspect of that is how you respond to those. So yung mental health mo magigage o yardstick yun when nakakaranas ka ng mga ganito. Kasi iba-iba yung response natin. So doon ko nakikita na, teka, mukhang hindi na ako healthy mentally. Nagkakaroon na ako ng ibang reaction, naapektuhan na yung trabaho ko, medyo irritable na ako.
1: Sure.
0: So very conscious ako sa ganyan.
1: Kumbaga, makikita natin na yung mga reactions natin sa body language natin, sa actions, sa words, ay nire-reflect nito kung ano yung what's deep inside, what's in your thoughts, in your any emotions mo, how's your emotional state. So, parang kumbaga nagiging symptoms yung nangyayari sa labas, sa kung ano yung nangyayari sa loob. How you deal with stresses, with pressures, and all of these things. And I think that's a very
0: Doon mo makikita, di ba? Doon mo makikita talaga yung tao pag medyo, sabi mo nang, kahit ano nangyayari, napaka-relax lang.
1: Right. Meron po akong i-highlight na mga biblical examples tungkol dito na what does the Bible have to say about mental health? And yung una nating titingnan is si King David and yung mga Psalms. So, si King David, we know na siya yung kinikilala as the greatest king in Israel. And hanggang ngayon, yung pagpumunta po tayo sa Israel, we go to the holy city. It's called the City of David. Kumbaga. And si David is also at binigyan siya ng title na The Man After God's Own Heart. And yung kanyang pagiging man after God's own heart, hindi yon dahil ginawa niya lahat perfectly. In fact, yung mga failures and blunders na nagawa niya, talaga namang matindi. And yet, hindi pa din natanggal sa kanya yung pagkakatawag na The Man After God's Own Heart. And isa sa mga reason kung bakit siya tinawag na The Man After God's Own Heart, maliban dun sa kanyang kagustuhan na sumunod sa Panginoon, makikita din natin sa Bible yung kanyang pagiging vulnerable sa Panginoon. Mm,
0: vulnerability. Yeah.
1: Yung kanyang pagiging open sa Panginoon tungkol sa kanyang mga nararamdaman, kapag ka nagko-confess siya nung kanyang mga nagawang pagkakamali, kumbaga hindi niya fini-filter yung kanyang puso sa Panginoon. Mm. In fact, if we look at the Bible, yung Book of Psalms, and marami sa mga Psalms na nasa Bible ay attributed kay David, it has 150 chapters, pero almost one-third of that ay lament Psalms.
0: Lamentations, yeah.
1: Pag sinabi nating lament, sa isa sa Tagalog translation ng lament, yung pagdadalamhati.
0: Parang hinagpis.
1: Paghihinagpis.
0: Pagdadalamhati. Yes.
1: And true enough, if you look at the Bible, marami tayo makikitang verses na kagaya nito. Sa Psalm chapter 38, verse 9 to 10. Basahin ko po. All my longings lie open before you, Lord. My sighing. Sighing is yung pagbubuntong hininga.
0: Parang gano'n, no?
1: Is not hidden from you. My heart pounds. My strength fails me. Even the light has gone from my eyes. So parang pag binasa mo yon, makikita mo dun yung kabigatan nung kanyang mga nararamdaman. So, normally when we think about praying, parang minsan gusto natin na pag magpe-pray tayo, we get the words right. Gusto natin na tama yung sasabihin natin. Gusto natin na ang ganda ng wordings natin. Kaya nga minsan kapag kunyari may mga meetings or sa school, tapos sinabihan ka impromptu na, oh, ikaw naman yung mag-lead ng prayer. Minsan ayaw mo kasi iniisip mo na dapat maayos yung sasabihin mo. Or nakakaya, baka mamaya may masabi akong hindi maganda or hindi tama.
0: Ayaw mo na on the spot eh. No?
1: Pero here comes David na in the rawness of his emotions, yung kanyang mga nararamdaman, hindi niya lang basta sinabi, sinulat pa niya. Kumbaga, ang gusto kong ipakita dito is si David was called a man after God's own heart. Hindi dahil sinabi niya lahat perfectly, kundi dahil kaya niyang maging honest sa Panginoon tungkol sa kanyang mga nararamdaman. And tingnan mo yung kabigatan ng sinasabi niya, my strength fails me, the light has gone from my eyes. Kumbaga, sinasabi niya na hopeless.
0: Yes.
1: Actually po, even in churches, we get this wrong many times. Na minsan kapag kunyari may lumapit sa iyo na kapatid, I feel so hopeless. Uy, alam mo, mag-pray ka lang. Kulang siguro yung ano, time mo with the Lord. How is your ano, your quiet time? Kamusta yung time mo sa pagsaserve sa Panginoon? Baka masyado mong pina-prioritize yung sarili mo lang. So minsan nagsha-shortcut tayo sa nararamdaman nung tao kasi gusto natin sabihin na ang buhay ng Kristiyano ay dapat laging masaya. In fact, mayroon ngang song na ganun in sa Tagalog, eh, di ba? Masayang tunay. Na okay, I agree na masayang tunay kasi may true joy naman talaga in having a personal relationship with the Lord and in worshiping Him. That's true. Pero hindi ibig sabihin nun na sa lahat ng pagkakataon, lagi kang tumatawa.
0: Yes.
1: Hindi ibig sabihin na sa lahat ng pagkakataon, eh, lagi kang nasa high ng iyong spiritual journey.
0: It's okay not to be okay.
1: Yes. Diba? In fact, merong book niyan, napakagandang book, that tinatalakay yun about how can a Christian be depressed at the same time? Na kasi totoo naman eh, you go through that. Si David went through that. Elijah went through that. And it is in being honest and perfectly, you know, not perfectly, but, you know, being vulnerable before the Lord.
0: Eh, Pastor, pag may lumapit bang ganun yung sinabi mo, parang hopeless ako, ganyan.
1: Ano dapat ang response?
0: Paano mo ba sasabihin yung right words na hindi naman siya magigilty na kulang ba ako or ganito ba ako?
1: Yes. Actually po, ang the best response is to just listen.
0: Listen lang.
1: Opo, yun po yung pinaka-best na pwede natin gawin. Hindi natin kailangan ma-pressure to try to solve. Oftentimes kasi ganun eh.
0: Totoo.
1: Na parang kapag ka may lumapit sa'yo about their issues, their concerns, parang gusto natin magbigay ka agad ng quick fix or ng solution. But the truth is, ang pinakakailangan niya is maramdaman na hindi siya nag-iisa. If ever they will need suggestion, they will ask. Magtatanong sila.
0: Makinig ka lang talaga.
1: Yes.
0: And be sometimes, around.
1: That's true po. Another way is by saying, I'm here for you. I hear you. Kasama mo ko. I'm walking alongside you. And then pwede mo rin i-clarify, how would you want me to help? How can I help make things easier? So mga ganun, very tentative, hindi very strong or
0: at hindi siya
1: directive.
0: Pressure, yeah.
1: Yes, yeah. Opo.
0: Okay.
1: And siguro isa din sa mga natutunan ko along the way, kasi nagka-counseling din po ako, one of the things I learned is, yung mga tao na kausap natin when they share about their struggles, minsan or oftentimes, they know what to do. Kaya lang because of how overwhelming things are, dahil nakaka-overwhelm.
0: Kailangan nilang
1: ma-move yon out of the way.
0: Ma-echo, yeah.
1: Para mas makapag-isip sila on what to do. Kasi oftentimes, we know what to do. Kaya lang because of the overwhelming things, we can't get there.
0: yes.
1: Parang ganun po.
0: Oh, mahirap din eh, no? Yes. Responsibility rin yun eh. Yung magsasabi ka sa mga, may mga dinadanas na hindi maganda sa buhay nila.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, Pastor, mamaya magtutuloy-tuloy pa tayo, 30 minutes, no? 7:30 in the morning. Babalik po kami ni Pastor James de la Cruz in a while.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of
3: our existence. Usap-usapan!
2: Life on Sports Radio 918.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
9: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
8: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
10: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
8: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
11: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
8: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
12: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
8: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
13: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
14: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
15: Laging totoo,
16: impormasyon,
15: detalyado
16: at kumpleto,
15: serbisyo,
16: tapat
15: para sa bayan.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service,
15: tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
16: para sa bagong Pilipinas.
15: Bagong Pilipinas.
16: Tapat sa pag-uulat,
15: Radyo Pilipinas 1,
16: Radyo Pilipinas
15: 738 AM.
17: Be motivated.
2: be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
0: 7:39 in the morning. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo at nagbabalik ang Celebrating Life. Pastor James De La Cruz is with us. Pastor, go ahead.
1: Muli ay good morning po sa ating pong lahat. So we were talking about si David kanina. Ngayon naman po pag-usapan po natin, alin pa ba yung mga examples sa Bible about mental health? So titingnan naman natin si Elijah. So si Elijah is one of the major prophets in the Old Testament. And napaka-powerful ng kanyang ministry. And at one point, isa sa mga highlight ng kanyang ministry, nung nakipagtunggali siya with the prophets of Baal in Mount Carmel. And he had a very decisive na victory. Pero after nung time na yon, tinreten siya ni Queen Jezebel, who was at the time the wife of King Ahab in the Northern Kingdom of Israel. At ang sabi niya sa kanya, bukas na bukas, I will pursue you and ipapapatay kita.
0: Yun.
1: So,
0: nagbanta.
1: You would think na si Elijah, being the very prominent and God's power was upon him as a prophet, you would think na hindi siya matatakot. Pero the next part of the story will really surprise us, the reader, kasi makikita natin doon na he ran for his life, nagtago siya, and he even told the Lord na sabi niya sa Panginoon, wala namang nangyari sa ministry ko, I'm no better than the prophets before me, I think it's better kung kunin mo na ako. So sinabi niya sa Panginoon na siguro better kung mawala na lang ako sa mundong ito. So ganun yung naramdaman niya. He went through a time of depression, a time in which he lost the will to keep going. And makikita natin yung story niya sa 1 Kings chapter 19. Sabi niya, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Sabi niya, I have had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors.
0: Nawala na siya ng gana.
1: Yeah, nawala siya ng gana to keep going. Mamaya, i-resolve natin yung story niya pagka pinuntahan natin yung tungkol sa biblical solutions. Pero this was, again, Elijah, a major prophet in the Old Testament. But another one, ay si Jeremiah naman, was also a prophet in the Old Testament. And he was labeled as the weeping prophet o yung propeta na laging umiiyak o tumatangis. And yung sumunod kasi sa Book of Jeremiah is yung Lamentations. And dito, pag sinabing again, Lamentations, from the word lament, o yung pag-iyak, o pagdadalamhati, o paghihinagpis. And true enough, makikita kasi natin sa story ni Jeremiah, pag binasa natin yun, actually mahaba yung Book of Jeremiah, 50 chapters in total, makikita mo kung bakit siya naghihinagpis. Dahil siya ay nagpa-prophesy to the people of Israel in exile. So sila ay na-exile dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pagtalikod sa Panginoon. So nakita niya in advance, nakita niya ano yung mga mangyayari, nakita niya rin habang nangyayari.
0: So yun ang kabigatan niya talaga.
1: Yun yung kabigatan niya. So mahirap yung kanyang naging ministeryo. Hindi good news yung dala niya bilang prophet, kundi ang daming mga bad news. Pero actually, meron din siyang marami din. Even though maraming bad news dun sa prophecy niya, it was also with hope. Kasi doon nga natin mababasa yung Jeremiah 29:11 na, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper and not to harm you, to give you a future and a hope. Pero ang context pala nun, exile, discipline ng Panginoon. Pero sa kabila nun, may plano pa rin na maganda ang Panginoon para sa kanila. Pag pumunta naman tayo sa New Testament, we will see the Apostle Paul, si Apostle Pablo, and siya yung nagsulat ng marami sa New Testament. Pero this same apostle na nagsabi ng sa Philippians chapter 4, sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Isa yan sa mga pinakakilala na verses in the Bible na sinulat ni Apostle Pablo, rejoice in the Lord always. Pero siya din yung nagsulat nito. Tingnan po ninyo. We were under great pressure, far beyond our ability to endure. so that we despaired of life itself.
0: Mm.
1: So even si Apostle Pablo, who wrote, "Rejoice in the Lord always," alam na alam din niya yung experience ng despair.
0: Ang dami niyang karanasan eh.
1: Yes, oh, ang dami niyang karanasan na yes. Pinag-usig siya, kinulong siya, ginulpe, na shipwreck.
0: Yes.
1: Lahat ay dahil sa kanyang pagiging isang misyonaryo para sa Panginoong Hesukristo. So sinabi niyo, under great pressure, beyond my ability to endure, and I despaired of life itself. Mm-hmm. So grabe yung kanyang mga naging experiences.
0: Mm-hmm.
1: Pero I think if we're talking about troubled experiences, ang pinakakailangan natin tingnan is si Jesus Christ
0: of
1: mismo.
0: Of course. Yeah, yeah. Ultimately.
1: Kasi pag tiningnan natin yung experience niya, tingnan po ninyo ito. In Matthew 26:37-38, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane bago siya ipako sa cross on the night he was betrayed.
0: Yes.
1: Sabi dito, he took Peter and the two sons of Zebedee, James and John, and he began to be sorrowful and troubled.
0: Mm-hmm.
1: Yung emotioning nan po natin yung emotional experience ni Jesus Christ dito, he was sorrowful and troubled, and he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow, paghihinagpis, to the point of death. Stay here and keep watch with me."
0: Ito ba yung eksena ng umiyak siya ng dugo?
1: Ito yung time na nagpe-pray siya, umiiyak siya, tapos nagpawis siya ng may kasamang dugo.
0: Blood.
1: And according to medical accounts, pinag-aralan ng mga experts in the medical field, na ang ulo kasi natin is very vascular, meaning marami siyang mga veins.
0: Mm-hmm.
1: So, of course, kapag di ba nakaka-experience tayo ng extreme stress and pressures, yung katawan natin nagre-react physically, yung tawag natin dyan, somatic or somatic responses or psychosomatic responses. And so during that time, si Jesus was going through extreme stress, extreme sorrow, extreme pressure, na many of the blood vessels ay pumutok siya at kaya humalo yung dugo
0: sa pawis.
1: So ganun katindi yung kanyang pinagdadaanan at the time, and Jesus was very honest to express that to the disciples and to the Father. Diba nung nagpray siya, sabi niya, "Lord, if it is your will, let this cup pass from me. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo." Pero he was honest enough to say na ito yung pinagdadaanan ko.
0: Mm-hmm.
1: Mahirap siya.
0: Mm-hmm.
1: Naghihinagpis si Jesus at the time. And if the Bible is filled with these examples, then dapat pala, kailangan natin maging emotionally aware din and be honest about what we are going through and what we are feeling. Sabi to sa Hebrews 4:15, "We do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet
0: yes.
1: He did not sin." So, ibig sabihin, si Jesus mismo knows how
0: alam.
1: It feels, and therefore, He is also in a position to understand yung mga nararamdaman
0: natin
1: emotionally and mentally.
0: Yes.
1: Now, tingnan naman po natin, ano ba yung mga sinasabi ng Bible about these things? Okay, so we established na totoo na mental health is found in the Bible.
0: Mm-hmm.
1: The Bible has something to say tungkol sa mental health, pero ano yung solutions offered in the Bible? Tingnan po natin ito. Una, number one, the Bible teaches us to acknowledge
0: our emotions.
1: Hindi pala natin kailangan ng toxic or fake positivity. Pag sinabing toxic positivity, nyari tinanong ka, "Ano nararamdaman mo ngayon?" "Okay ako kasi God is so faithful. He answers all my prayers. Masaya ako kasi binabless ako ni Lord araw-araw." All of those things are actually totoo. Pero minsan, dine-deny natin yung nararamdaman natin.
0: Yung tunay na nararamdaman.
1: Gusto natin makita as, faithful and blessed all the time. Pag binasa mo yung Psalm 88:1-3, again, Psalm of David, it said, "O Lord, God of my salvation, I cry out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. Bakit? Verse 3. For my soul is full of troubles, and my life draws near to Sheol. What is Sheol? The grave.
0: The grave.
1: He's saying, punong-puno na ako ng kabigatan. Hindi sa buhay, sa kaluluwa niya. Ibig sabihin sa kaibuturan, sa innermost being niya, talagang bigat na bigat siya. So, hindi mo pala kailangan sabihin lagi na masaya ka. Kailangan mong aminin na may kabigatan sa puso mo. That's what it means to be.
0: Kaya minsan pag may kinukumusta ka, yes, kumusta ka? Okay lang. Yung salitang okay lang parang.
1: Loaded eh, di ba?
0: Oh, loaded eh. Okay lang. Alam mo na
1: ka. You read between the lines.
0: Hindi siya okay.
1: There's something.
0: Yes.
1: Right. So the Bible teaches us to acknowledge our emotions. And another thing we learn from the Bible is, ine-emphasize din yung the need for rest and sustenance.
0: Yes.
1: When we say rest and sustenance, pagpapahinga, we're not just talking about emotional, but also the physical aspect.
0: Yes.
1: Pag binalikan kasi natin yung story ni Elijah, may nangyari doon. After niyang sabihin na, Lord, I've had enough, pagod na ako, take my life, I'm no better than my ancestors, tama na, tigil na, stop na, ayoko na. Ang nangyari sumunod doon sa verse 5 and 6, humiga siya sa ilalim ng isang bush at natulog. And then, may isang anghel na humipo sa kanya, tinapik siya at sinabi, bumangon ka at kumain. Tumingin siya sa paligid niya si Elijah at nakita niya malapit sa ulo na niya merong tinapay na bagong bake. Kaka-bake lang, mainit-init pa. And then, isang jar ng tubig. Kumain siya, uminom, and then natulog muli. Tapos nangyari yun ng isa pang ulit. Yun pala, overwhelmed, part ng kanyang pagiging overwhelmed is he was physically exhausted. Kasi nung nagsimula yung ministry niya, dire-diretso siya eh. Siya lang mag-isa. Pagod pala.
0: Physical.
1: So in the Bible, it also teaches us na isa sa mga sagot sa emotional exhaustion natin is physical rest. So you don't just acknowledge your emotions, you also need to physically rest. Kasi paano magiging rested yung emotions mo kung physically bigat naman yung katawan mo?
0: Yes.
1: Nakaka-apekto siya eh.
0: So biblical yun.
1: Biblical yun.
0: Magpahinga.
1: In fact, sometimes one of the most spiritual thing we can do is to sleep. Yes. Of course, not all the time. Baka mamaya, sabi ni Pastor James kanina sa radyo, matulog lang daw. Huwag na balance din. Sabi din sa Bible, ang too much sleep ay hindi rin maganda. Sa Book of Proverbs, tingnan po ninyo, nandun po yun.
0: Yes.
1: A little sleep, a
0: balance
1: little slumber.
0: Lang, balance
1: a little
0: folding lang
1: of the hands to rest, yes.
0: Rest, balance so, lang. So, yun.
1: Balance.
0: Yes.
1: Totoo po.
0: There's the need for rest and sustenance.
1: Totoo po.
0: Okay.
1: So, the Bible teaches us to acknowledge our emotions. The Bible teaches us to rest. We need sustenance.
0: Yes.
1: But the Bible also teaches us, in addition, yung effectiveness ng solitude, meditation,
0: I agree,
1: and prayer.
0: Yes.
1: Now, when we say solitude, meditation, and prayer, ang tinutukoy natin dito, of course, is not just, kasi diba, sa panahon ngayon, pag sinabing meditation, tahimik ka lang, uupo ka, tapos parang, minsan may humming, yung mga ganyan.
0: Yeah, yeah.
1: Pero dito, ang tinutukoy natin is yung pakikipagniig, lalim, sitting at the feet of Jesus, pakikipagniig at pagninilay-nilay sa kanyang presensya.
0: Yes.
1: Psalm 6, all night long I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. And then verse 9, the Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer. And then in Psalm 73, 16-17, when I tried to understand all this, it troubled me deeply. Yung mga difficult things na kanyang hinaharap until I entered the sanctuary of God. Kumbaga, ang itinuturo dito is, okay, where the Bible teaches us to be honest sa ating Panginoon. Tungkol sa emotions natin.
0: Yes.
1: The Bible teaches us to rest physically. Kasi minsan, pagod na pagod yung katawan natin, kaya troubled din tayo emotionally. The Bible also teach us to spend time with the Lord. in quietness. And kapag sinabi natin quietness, hindi ibig sabihin nun na talagang tahimik ka lang na wala kang sasabihin. God actually gives you the space, yung safe space upang sabihin sa kanya ano yung talagang nararamdaman mo. And hindi ka lang uupo doon, titingnan mo rin ano ba yung sinasabi niya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. And kapag nagpe-pray kasi tayo, hindi lang yon time para tayo yung magsalita. Kasi 'di ba kapag communication, para maging effective yung communication, hindi isa lang yung nagsasalita.
0: Yes.
1: May exchange na nangyayari. So sa atin, when we pray to the Lord, we're also putting ourselves in a position to hear from God what He is wanting to tell us through His Word and as we spend time in prayer. So, napakahalaga pala nun. Solitude, meditation, and prayer.
0: Solitude is choice to be alone.
1: Right.
0: Yan, di ba?
1: Yes, and in fact, Jesus, di ba, bago siya lumakad sa Sea of Galilee, nag-pray muna siya on his own.
0: Yes.
1: Nung time na siya ay bago siya mag-ministry, nag-prayer and fasting siya. It's highly important na to sit at the feet of Jesus and to hear from Him.
0: Okay.
1: And tinuro din po sa Bible yung importance of community.
0: Yes.
1: Praying for one another and encouragement. Sabi po sa Matthew 26, again, 37 to 38, binasa ko po kanina. Sinama niya si Peter, si James, tsaka si John. Ang purpose, sabi niya, remain here and watch with me. So even si Jesus Christ emphasized, okay, I need you to be with me during this point. So ganun din tayo eh. Hindi natin pwedeng isolo yung mga pinagdadaanan natin na hardships. We don't need to carry the burden alone. We need people around us to journey with us.
0: Yes.
1: And to walk alongside us. 1 Thessalonians 4:18 sabi, therefore, encourage one another with these words. At pag binasa mo yung chapter 4 ng 1 Thessalonians, yung previous verses before dito, ang tinutukoy niya is yung pagdadalamhati dahil meron kang mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon. Grieve with hope.
0: Yes.
1: Pero when you grieve with hope, isama mo yung fellow believers in Christ mo who can encourage you.
0: Kaya napaka-importante talaga ng community, totoo fellowship, po, mga church, ano natin, churchmates natin na nakapaligid. Kasi andun din, Pastor, di ba, yung accountability, remind you na ganito si Lord. Right. Kailangan kasi we need to be reminded sometimes.
1: No? Yes po.
0: Okay.
1: The Bible also teaches us yung necessity of cultivating a heart of gratitude.
0: Yes.
1: And developing a discipline of prayer. Kailangan kasi nating matutunan bilangin yung mga blessings natin. And kung meron mang mga nagpapabigat sa atin, dalhin natin sa Panginoon sa pananalangin. Sabi, Philippians 4:6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
0: Amen.
1: Kapag pala dinala natin sa Panginoon yung concerns natin, binibiyayaan niya tayo ng kanyang kapayapaan.
0: Peace.
1: At yun yung magbabantay sa ating mga puso at sa ating mga isip. Ito ay magmumula lamang kay
0: Jesus.
1: Kaya bandang huli, we are taught, Bible invites us to draw near to Jesus, who is our healer and
0: comforter.
1: Our comforter.
0: Right.
1: Pwede nating ilapit sa kanya yung mga kabigatan natin. Sabi dito, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Matthew 11, verse 28 hanggang 29.
0: Minsan pag nilalapit mo kay Jesus, hindi man nasosolve yung problema, pero may kapayapaan, may kagaanan, di ba? And then yung may katatagan ka na. No, without hindi mo ma-explain eh, but parang gumaan, pero mm-hmm. andyan pa rin yung problema, no?
1: Yes.
0: So, ganun si Jesus.
1: Kasi hindi naman tayo pinapangakuan ng Panginoon that everything will go smoothly.
0: Yes. Yes.
1: Pero ang promise niya lagi
0: I will
1: is,
0: be with you.
1: He will be with us and tulungan niya tayo na buhatin yung mga burdens.
0: Amen. Yun.
1: Sabi po sa 2 Corinthians 1:3-4, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort, verse 4, who comforts us in all our troubles.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, hindi pala lumalampas sa Panginoon
0: mm-hmm.
1: yung ating mga
0: alam niya lahat.
1: Kabigatan.
0: Yes.
1: Mga yung mga ipinagdadalamhati. He hears us.
0: Yes.
1: He listens to us.
0: Amen.
1: Now, if this is what the Bible teaches us na pwedeng maging solusyon para sa atin when we feel overwhelming things, tayo rin po ay pwedeng maging instrumento ng Panginoon. And ito po, dito po tayo mag-end. Gusto ko pong i-mention na tayo po bilang mga instruments of healing sa iba, kailangan po matutunan natin na una makinig.
0: Amen. Pinaka-importante.
1: Kanina po, pinag-usapan natin kanina yon. What's the best response
0: mm-hmm.
1: when someone ay lumapit sa'yo na may mga kabigatan siya sa kanyang puso, kailangan nating matutunang makinig.
0: Mm-hmm.
1: Sabi sa James 1, everyone should be quick to listen and slow to speak. Kailangan nating matutong makinig at napaka makapangyarihan po ng pakikinig sa mga isinishare ng mga kapatid po natin. Kailangan din po natin na matutunan na yung mga sasabihin natin ay napapanahon.
0: Tama.
1: Timely word. Sabi sa Proverbs 15:23, a person finds joy in giving an apt reply and how good is a timely word. Kailangan yung sasabihin natin ay napapanahon. Paano magiging napapanahon yung sinasabi natin? Pag nakinig muna tayo.
0: Yes.
1: Kasi kapag narinig natin kung ano talaga yung kanyang pinagdadaanan, doon natin lalaman, ano ba yung dapat kong sabihin talaga?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi narinig mo at naintindihan mo saan talaga siya nanggagaling.
0: Hindi, oo. Hindi lang hearing it, but listening, di ba?
1: Okay, habang kinakwento ko siya, habang sinasabi ko po ito, ang tunog niya parang, yan nga yung tinuturo on how to be instruments of, you know, how to be a safe person to another person na going through something. And again, we look at it, it's all coming from the Bible. So, ibig sabihin, timely siya talaga. Kailangan din po nating matutunan na gamitin ang salita ng Diyos properly. I-avoid natin yung quick fixes na magko-quote ka agad tayo ng verse nang hindi pa natin talaga nauunawaan saan ba siya nanggagaling. Totoo na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, ngunit kailangan gamitin natin ito sa tamang paraan.
0: Yes.
1: Kasi baka mamaya, ginagamit natin yung Bible para mang pa-feel bad o mang guilty ng ibang mga tao. When, in fact, we can actually use the Bible to, you know, to share the good news and to be an instrument
0: of healing,
1: healing sa mga makakapakinig nito. And yung binasa po natin kanina, may kadugtong yun eh, yung sinabi, Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the God of all comfort, who comforts us with all our suffering so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So, yung comfort na nare-receive natin sa Panginoon ay yun din yung gagamitin natin to comfort others as well.
0: So, that is the only possible thing we can do. Pag na-comfort tayo ni God, kakayanan din tayo mag-comfort sa iba.
1: Yes, yes.
0: Ang ganda ng topic natin, parang kulang yung oras. Anyway, mental health and the Bible, yan ang topic natin. So, maraming salamat, Pastor James De La Cruz, and happy Pastor's Month uli. At meron pa po kaming isang oras mamaya sa ating reflection segment. Thank you very much.
1: Thank you very much po. And again po, if kagaya po nung nasabi natin kanina, kung meron po tayo mga nais na i-share, or may mga na-realize or may mga na-trigger na emotions habang nagkukwentuhan po tayo, please feel free to, pwede po kayo mag-reach out kay Sister Cecil. Sister Cecil can reach out to me para pwede po nating mapag-usapan po yan.
0: Yes, that's right.
1: God bless po sa ating lahat.
0: Maraming salamat, Pastor James De La Cruz. Maraming salamat po sa inyo lahat. Babalik kami sa Celebrating Life.
17: The Word of God and Life Learnings.
2: A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter.